0: mental pollutants ka nga isang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No? Kung kapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Pagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salsalon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para hindi tuktukon, hindi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500 para sa matino nga dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligat,
1: epektibo.
2: DTX 500
3: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C, no? Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
0: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
4: Hydroxyl radical.
0: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat-yat ang imong kani, imong nga panit. Garingkols ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka Alzheimer's disease, hindi ka man mag Parkinson's disease, at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian, amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C para nga ano, layo ka sa balatian.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, D3 Bio.
5: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall kag indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings, takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
1: Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may mataas nga antioxidant.
1: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
2: happy kanunay.
1: DTX 500.
2: Masaligat.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
1: Mahigo bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-allergy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
2: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
1: Nga sa masami,
2: amo naman
1: ang ginahalina sa mga nag kalay-lay nga energy.
2: DTX 500.
1: Masalikan.
2: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasa ang butika.

0: so 3 times a day.
1: Basta subong kung magabot ako ng straight shot.
0: Hindi ako makabatsyag pang sakit.
2: My TC! Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! My Fortified Probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
6: Good news!
5: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
4: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa matinong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatindo sa imo atay.
0: Mas

0: Kickstart Telurathai,
1: HP Canudai,
0: DTX 500,
1: Muscle Liga,
0: Epic Demo,
1: DTX 500.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: Oras sa K5 News FM, Lipin Center Time, alas 8.12 sa aga. Oras gildalong sa Tuscarawansang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Sa ubot rin kaso si Paul Hanat Maginom sa Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio available sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Emil Itang Uy. Parisan mo sang mighty sing alkaline base ka vitamin C. Basta vitamin C, i-mighty C mo na yan. Ano pa mga suplemento nga dapat nilayin nun ka K5 Christian?
5: Siyempre ang kape ka na aga, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pala. Ang higit na picture yung K5. Maskin sa unang natuyo ko sang kwan, aga pa kong bugtaw, tuyo ko pagkaunto. So buong sender diretso, basta naka-DTX Coffee Mix. Tapos, nami maning kwa no ang
4: DTX 500
5: syempre.
4: Yes, sa may mga high blood, hypertension,
5: ang antioxidant may... nami gid sa lawas basta bastante ka sa antioxidant sa do laingid ang mamatsyag mo do kumpiyansa ka bala. Hindi ka pagiguon trangkaso, hindi ka matapikan sang mga hindi ka magpropisngo-pisngo.
4: May mga diabetes, ikaw ta sugar mo dapat DTX 500 gid.
5: Ang akon nga sugar gina blubantayan ko kay do
4: basi. Si kay Ferren Rico ti gadawad daw nga detect 500 no.
5: Oo, tagtatlo ka kana kakapsula
4: ti. Sa prinom ka soft drinks, mga sweets may legal.
5: Mga sweet kami.
4: Ang ano ya, ang pagiging sweet. Duna na sa aton ya mo.
5: Oo.
4: Pero kung plakaon kaya sang sweets. Ti disgrasya ka gida. Kuway ka sang supplements nga gina protect nga protekta sa imo sini nga kaugalingon ka K5 Christian. So dapat balance ya. No? Sa itong sining mga kagipad. DTX 500, the superior antioxidants. May ampalaya extract, the sugar cane extract, mabakal sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Naka-standby si Engineer Jeff Makiling. Engineer Jeff Makiling sang Pag-asa Iloilo. Ibaroon taga K5 Christian, ang pinakalitis ng update sang lakat sang panahon.
5: Sige.
4: Good morning, Engineer.
6: Yes sir, may aga sa mga latest weather update sa ating mga account Friday, September 25, 2026. Base sa bulletin number 4 na ito, the tropical storm Queenie, na tinatawag na kalahin nga 5 km east of extreme northern Luzon. May maximum winds na 75 km per hour, tapos sa sentro ng Bulacan, 90 km per hour. Pagkahulagin siya pa northwestward at 20 km per hour. Sabi na nato natin na si Kini nag-gawa sa mga far region by Sunday afternoon and Monday early morning. Pag ginananta natin na mag-gradually o mamaramatin nito intensify habang sa sulat ng far region pag mag-lagbot na typhoon category by Sunday. Kay TCC na yun, nag-apit ka sa Visayas Gordon Canal. Dito yun, yun ang tanong na maging general weather weather na kita. Perspective pa ng isolated na pag-ulan kung ilaksan pa nag-road tugas ni sa ITCC na digagawit sa hapon sa nagbiyan na pag mahina tutog kasarangan sa direction ng northwest to northeast para sa hangin na son makanay tutog kasarangan ni Fas mga balik at temperature at kapigatan. For a temperature, 25-32 degrees Celsius, ang lalang buta, 5-39 ng aga, magatulog niya 5:44 p.m. para sa gabi. Ang mga latest weather update rin sa Iloilo ng orientation na stress ang ilang salamat.
4: Okay, Engineer Jeff, nambal mo kayo na ma-intensify pa ni si Tropical Storm Queenie into Typhoon Category. That is on probably Sunday, no? Engineer Jeff?
6: Yes, sir. Sakto, sir.
4: Pero malayo na niya sa Philippine sa landmass, no? Sang aton sinipungsod.
6: Come again, sir?
4: Pero malayo na ni siya, no? Ang iya sini direksyon kung pananglitan nga mag-intensify ni into typhoon category. Malayo na ni siya sa landmass ng aton sini nga pungsod.
6: Yes sir, sakto sir. Ang while naging typhoon category, ini siya may reach typhoon category by Sunday, pero malayo ni para ng Philippine landmass.
4: Oh, direksyon niya going to probably Taiwan, no? Sir.
6: Yes sir, bali ginanan ako ng iya nga direction is kumbaga pagkakainis siya pag ma-recurve ni siya pagwa sa ating farm region.
4: Sir, may ara forecast ang pag-asa before nga do subong we're experiencing sa ginatawag natin sila nga El Nino and posible pa ini nga maglawig. But despite of this, may ara kita sa mga ginapaabot ng mga bagyo nga nagasulod sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility. Ano ang aton nga mga explanation sini Sir Jeff?
6: Ayo sir, bali sa base dira sir sa ating explanation since sa subong ga experience sa ang El Nino phenomena. So expect natin gid nga possible nga manubo ang mga chance sa pagtupas ng ulan ug mataas nga mga temperature or heat index. Pero that doesn't mean na wala katatamayin ng experience ng mga bagyo. So kung mag-present ang ato nga El Nino, expect natin nga ang mga bagyo magkasunod sa aton, laka lang ini siya, pero mga mabusog, mahusog ng mga bagyo ang kasunod sa aton. So ang muna ang gina-expect natin nga may mga times gid nga maka-experience kita kang ulan or kang pagbutong kang clouds natin tungod man sa mga bagyo nga ga-form diri sa sulod sa par naton or outside of par naton.
4: Okay, with that Sir Engineer Jeff Makiling, maramog nga salamat. So par wala kita sang ginapaabot pa no nga bagyo and dapat wala lang gid no nga subong nga ara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility.
6: Yes sir, sakto sir, as of now sir wala pa man kita ginapantayan outside of the par naton, pero asa subong amon si Tropical Storm Queenie ang ginapantayan naton sir.
4: Maramog salamat sa Engineer Jeff Makiling sang pag-asa Iloilo.
6: Yes sir, madam, salamat.
4: Foro de los Pueblos. Standby ka K5 Jenny Kauyunan sa tong sining mga K5 da quota report ni K5 Jenny, may kang tanan sa sining pagbisita ni Sis Nene de la Liana sa provincial capital. Pero naton din anong reaction ni Gobe? Di ba? Ara si Gobe to bla kay Gobe gid gid pasak no?
7: Buhay ko na si Gobe.
4: Why si Gobe? Why si Gobe? Ah, tigoy receive lang ang letter. Why si Gobe? Pero gin transmit ning letter to di sa office ni Pikaw Head. No? Sir Neryo Luhan. Sa aton sini nga mga KK5 no? Antaw-taw ko ng mga reaction si ni Sir Neryo man mismo eh. No? Sa aton sini nga mga KK5 kag ti ko nakalabot kay Gobe ang ining information nga nagpadala sang sulat. Si Councilor Nene de la Liana, siyang opisina. K5 Nene Jenny Kauyunan. Ano ang latest update sa Kapitolyo? Nalabato ni isang Office of the Governor pero nakalabot ni kay Governor Toto Defensor. Aware ni si Gob?
8: Unfortunately, sa karon dito pa si Governor Defensor sa Manila, no? Pero gin-receive na inis na iyang opisina K5 Ray. And most likely na ano naman ini naka-scape sa opisina sang provincial community communication affairs office o Kuntikaw sa K5 Array. Actually, nakita naton sa note no ni Councilor Nene de la Liana sa messenger nga naghambal siya nga last niya na ni K5 Enrico or K5 Ray or last niya na nga amig kubaga pag-duel sa amon nga issue kag mo-focus na siya sa iyang love life. While on the other hand, nag-post man the K5 Rick actually si Mr. Nery Luhan.
4: Sino ang focus sa love life niya?
8: Si Councilor Nene.
4: Wow, may love life siya gali.
8: I will. Muna K5 Rick ang wala ta mabala.
4: Pwede man love life. May magkamba ka bin love life. I don't know ha, K5 Christian if...
7: Away ko na sa...
4: Hindi, what I mean is kung magkamba ka bin love life, nag-refer lang niya sa... Naga-feedback ka K5 Jenny, pareho ko dahil painay sa imo-monitor, no? I don't know kung nag-refer lang ni sa do intimate nga relationship, romantic relationship.
7: May nila, kinds of
4: kung
7: love.
4: Love life, kasi love life yan sa familia, sa friends yan, sa TikTok mates yan, or sa kung ano man naray ka K5 Jenny. Wala man yung ma-specify kung anong classic love life yung ginambal ni Councilor Nene de la Liana.
8: Wala man ka K5 Ray, ka K5 Christian, no? Pero mo lang i-note no, nga last na to ang pagkanto niya sa provincial capital kag ma-focus na siya sa iyang love life ka K5 Ray. Diba si personal naman niya ni Councilor Nene de la Liana at ma-focus na siya ka K5 Ray. Kaga naman, imang focus most likely sa iya trabaho as the Iloilo City Councilor ka K5 Ray, ka K5 Christian. Samtang sa gabi, nag-post man actually no, si Mr. Neryo Luhan nga no sulusunlog nga nagsunggod siya kuno kay Councilor Nene since ara na siya sa provincial capital, wala pa siya naghapit sa iyang opisina sa Pikaw. Timing pa rin sa puso dito kay may kumaga may birthday celebration may pahanda wala ka kay February. Timing kita ni kung naghapit si Councilor Nene de la Liana. Ang ginahulat-hulat sa tanan ka K5 Ray, ka K5 Christian, siguro sa noon ni mag-atubo Bangay. Si Councilor Nel de la Liana, Pikaw Head Mr. Nelio Luhan. Kag kung ano ang mangin na action taken diri no ni ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Once nga mabasa yan na ang sulat halin sa kay Councilor Nenet de la Liana sa K5. Wede, kaya mala, pamatian or basahon nato no ang kabahin lang sa nangin sulat ni Councilor Nenet nga gintawag niya nga fake news peddler si Mr. Nelio Luhan kag nagapangguba sa maayong reputasyon sa Iloilo City Government and most likely ginaano niya ginatawag nga corrupt kag inefficient si ang city government as well as Mayor Isatrenas kag kina-question niya man nga ang empleyado sa Iloilo City Hall or sa Iloilo Provincial Government ang nagapamatikos nga post sa social media against city government on office hours. Amo to naman siya to nga 8:30 sa aga according Councilor Nene nga nagapost siya sa ilang TikTok video no with Councilor Rex and Councilor Miguel Tenyas kag isa man diri ang ginaano yaman sa K5 Ray K5 Christian hetani man mauntat na ini kag manon ma sawayon no or ni pag-tolerate ni Governor Defensor si ang iyang PIO officer which is Mr. Nelio Luhan.
4: Okay. K5 ba, Jenny?
8: Ito yung muna kalawang sa K5.
4: Labay ako, K5 Jenny. Sino, sa pamatsagan mo, sino nga sa duha silang nakulbahan magkitayaw?
8: Pero pala, ano
4: pero yun ito si Sir Nelio Luhan willing kasi nga tubangon si Councilor Nini de la Liana.
8: Kamaganda
4: kay Favre. Si Sir Nelio Luhan willing siya nga tubangon si Councilor Jose Maria B. de la Liana.
8: Kung based lang siya Facebook post kay K5 Ray, kay K5 Christian, naghaman naman to siya nga hindi na siya mag-debate.
4: Ano na naman ko ato bangon pala? Mag-meet sila?
8: Sala o kung wala na sa punto ang iyagin na pagigbato about sa civilian nga drivers kay K5 Ray, kay K5 Christian. Kaya mo tatanay kung naghapit gin man si Councilor Nene sa Pikaw office, most likely nagkita gin sila tani kahapon. Pero unfortunately, abasi kadali man si Councilor Nene, wala na kahapit sa opisina sa Pikaw.
4: Kaya hindi mo mabatian akong pamangkot. Kay K5 Jenny, ang pamangkot ko, kung may tsansa willing ya si Sir Nelio Luhan makipagkita siya magatubang. Ang debate at yung balyan isa magdebate. Pero kung magatubang ayibla namin ko, welcome si Councilor Nene de la Liana sa opisina ya. Kaya tinagpabutsyag to nga nagsunggod siya nga wagin magapit si Councilor Nene de la Liana mo. Kaya basi ablang balon ni Councilor Nene de la Liana, amo na nga wagin siya magapit. Kaya basi hindi man siya welcome sa opisina ni Pikaw Head Sir Nelio Luhan.
8: Actually, kay K5 Ray, kay K5 Christian, yung message naton si Mr. Nelio Luhan na kahapon, no, nga makadto si Konsi Nene sa iya kapitol. Tinahamba siya nga, ti, ang reply sa akon, subong, may pamahaw di birthday ni Reagan, which is ang president sa provincial kapitol. And most likely, open man niya ang Pikaw magbaton sa K5 Ray, kay K5 Christian, no, kung sino ang magpadulong sa opisina, ang mamangot ang dira karon, kung matay niya ni Councilor Nene, dito siya, or dito si Councilor, or si Mr. Nelio Luhan sa iyang opisina. Kung ano nga, wala man niya si Mr. Nelio nag-atubang, o kung wala pala, ginabato niya, o kung ginaatubang niya, kung sino man nag-kanto dira sa may Pikaw, nagkisa nag-stay mo, nag-stay sa media lounge. So, depende si K5 Christian kung magkanto si Councilor Nene o i-open man ang opisina sa Pikaw.
4: Actually, ang opisina, di mo man pwede si Siraduan kay K5 Christian, kay public office na eh. So, open to all na siya, K5 Jenny Kaoyunan. Hindi mo na pwede nga manirado ka dira kaya ti ipilion mo lang kung sinong pasudlon mo. Pero ang pamangkot lang ko to bangon sa ni Sir Nelio Luhan. Na mula na nga to ni pamangkot kaya ti kung magkatubangay sila nga duwa ti depende na no kaya ti kabalo kita basi pa lang may arap pa lang chance nga mag-reconcile sila kay
5: magbiso-beso sila bala
4: Christian magbiso-beso sila mayong hapon Sir Nery, mama na bla, no? Sis Nery, kay ti kabalo naman kita, no? Si Councilor Nene de la Liana, madamo naman ni KK5 Jenny nga mga natubang niya kag na experience han niya nga mga batikos mo. Hindi lang niya sa
5: amo man si Mr. Niruhan actually.
4: Hindi lang niya sa radio, hindi lang niya sa mga personal, kisa sa mga kaapin pa nila sa politika. Di ba? But at the end nagareconcile man sila, nag-okay hay man, nag-settle nay man sila, no? Sa tunsunin nga mga KK5, di ba si pamamabot ng tiempo nga makita naton nga si Sir Nerio kag si Councilor ni Dalayana kag K5 Christian nagabiso-biso kag nagopo na pangapi sa coffee studio hindi lain-lain tong imo yan dito ya dito ya coffee shop ni K5 Jenny
8: si karon ni K5
4: pero wala pa comment si Governor diri no
8: naton nga malapot man si Mr. Nery Luhan, kung sa pamangkot ni mo, kung willing siya nga ato bangon si Councilor Nene. The thing is, si Councilor Nene, nakapabutsyag naman nga last yan na itong dwell sa issue. Kag ginahulat niya lang ang mangina, response ni Iloilo Governor Arthur De Fazer Jr., which is sa karon niya pa ang gobernador sa Manila, no? Kay may mga personal or may mga business na dito kag ginkatoan man, kay 5 Ray, kay 5 Christian.
4: Pero wala pa rin comment si Gov, di ba? Wala pa comment. Wala pa sang nga mensahe na ginpadala kay
8: Gov, no? Regarding sa iya sininga nga reaction dili kay K5 Christian, because this is not the first time man nga gin call out si Gov regarding this matter man, no? About this kay K5 Christian or kay K5 Christian kay kumadumduman ni mo gin panawagan man ni kay Gov sang gin filean si Mr. Nery Luhan sang cyber libel kay K5 Christian kay K5 Ray, which is nadumdum kung madumduman ko do wala man to nag-respond actually or wala man naghatag sang komento si Gov Defensor. Let's see sa karon ni K5 Christian since nga may personal na ako may sulat na ginhatag si Councilor Nanet Dalayana.
4: Okay. Ang aton lang diri kung may arabla instructions halin kay Gov after receiving the letter nga ti Onerio aga naganada untatina na whatsoever. So far wala pa man sa kamunang instructions ang opisina sang gobernador ka K5 Jenico Yunan. So latulaton ta lang na once nga makabalik na si Governor Toto Defensor sa probinsya sang Iloilo.
8: Report na gikan sa Iloilo inis ka K5 Jenico Yunan para sa Kampanya Balita sa Division Publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News.
4: Oras alas 8:29. Kay ko sumagay ka K5 Christian. Ato ganiya kung Senior Yuluhan mapahipos ni Nini Delaliana, mabilib ko. Mabilib ko nga man. Di ligad to mga ginapang atake ni Nery Yuluhan sa iya mga opinion sa iya official Facebook page. No? Sa atong sining mga K5. Si Mayor Jerry Trenas directly, di ba?
5: Wala ganit mag-ipos, naging kasuhan na.
4: Di ba ganit mapahipos until nga na, bisan ganit nakasuhan na, wala ganit napahipos. And kung may dugay na nga instruction sina kay Gov, ako na kapati ko, kung gobernador nga magambal, mapataw-tahaw man si, mataw-tahaw man si Sir Nerio Luhan.
5: Pero ti bro,
4: kung ako lang tawon, do I man?
5: Waya.
4: Yeah. Baga, kung si Gov pa siguro nito, iyan na yan, pag gusto na sa dia, iyan na yan personal eh.
5: As long as nakita man ni Gov ya, nga ti, bisan pa, no, effective man gyapon si Nerio Luhan sa iya trabaho, no? Ang iya nga personal, yung opinion sa iya personal nga Facebook page, waya man na yung dalaya ang kapitolyo mo.
4: No, waya man na yung reflect ang iyang performance niya sa iyaya personal ng mga ginapakigbato kag mga opinion. Kag besides ang iya sini nga mga public posts is ara iya sa iyang official kag personal ng mga account. Waya magiragamit ya ang page ng Kapitolyo. Waya magiragamit ang page ng gobernador.
5: Waya man siya ga panago bilang troll. Iya man niya personal, mo kilala man siya nga siya.
4: Iya man siya dummy account, no? Sa aton sini nga mga K5
5: more importantly ka K5 Ray, ang iya nga pagpuna in fairness ha, wala man niya sang suya siya kay Mayor Raisa physically or ano, but base sa comment ni
4: sa
5: Mayor
4: comment
5: Raisa
4: lang, which is actually kung lang tawon na to normal. Kay galing ang nag-big deal diri because he is Nerio Luhan and
5: head sang pikaw.
4: Pero kung normal nga tawo lagson mo gito how
5: di man
4: kung nga tricycle driver to nag comment kanano kay mo comment mo na no nang imo yang civilian employee mo ibuon nga driver sang police car Oh, reaction gito ni Nini Delalian, ha?
5: Hindi, pag sa pakon, ha?
4: Sa pakon niya gito? Kung managya baloto, nagkomentar to. Lagso niya gito, padalaan niya gito letter sa barangay?
5: Lain ba mag, kanto ka pala sa heads ang, ano, sa mga toda? Oh. Presidente sa toda? Oy, ano na inyong driver da?
4: Amo na bala ka K5 Christian, ha? Nanududu ka, you know, when you use your common sense, sa atong sini nga mga K5, big deal ko, no? Because the government employees, ha? No? Sa atong sini nga mga K5, but, it's actually the same thing, no? Kung normal kagali nga tao, ay kaya bilis sa mata sang politiko. Sa ato sini nga mga kakipay. Oh. Pero I do not know kung nga ini somehow complement sa part ni Senator Yuluhan.
5: Oh.
4: Kasi simply out of all the people nga nagkakomentaryo.
5: Isa pak siya?
4: Siya ang isapak mo. Sayang na talupang dan. Kasi salang bi man ang may kumpuso. May mga kumpuso.
5: Di ba? Kumuyangan mo yung mga chimpo. Kagpartaya eh.
4: Edit ka na. Edit ka na. Sulat ka na. Palitika naman ang imo komposisyon mo. Hindi man na pwede nga i-AI mo ng komposisyon mo. Kahit iligay no na.
5: Nag-rhyme pa.
4: So, atong sining mga kakipay. So, ang akong din nga paglantaw ay really doubt kung mapahipos kagmahambala ni Governor Toto Defensor si Senator Yuluhan.
5: Basta ka nung lambalan man. No, pero...
4: Ang diretso kay Senator Yuluhan.
5: Oo, oh, eh.
4: Oh, mamambalabalan man, ha?
5: Pero bayan niya
4: lang. Pero ti ay din na kung mambalbi siya ma-demand yes councilor ni Adriana nga pay puson si Senator Yuluhan ti do basi lang alang na
5: hindi no? Freedom of expression sang tao ah.
4: Oo. Katong sini nga mga ka-K5.
5: Pero kung may kwan saya personal na mamuyayaw na sa kun ano da palino nya gid si Mayor Rice personally pag personal na pag-atake kag malisyoso kasuhin nyo lang.
4: Kasuhin nyo lang. Katong sini nga mga ka-K5. Alas 8:33 oras ato sa libar mga pagpanglagad diri sa K5 Yusef Emerilo. Standby ka K5 Karen Badilla sa patrol. May update kita mga ka-K5 sa tong natabo no nga pagpatay sa magka business partner but ginalantaw nga may relasyon man to sila ang mga biktima nga si alias Aileen kag si alias John Ray dito sa may barangay Tambalan ni Way Iloilo kag nakitaan ining salakyan nga ginggamit sa mga suspect ni alias Jerome kag sang isa pagid ni kaupod niya nga ginbilin ginabandonar dira sa may barangay San Vicente Leganes Iloilo ang ining avansa nga itom sa atong sini nga mga K5 no. And kahapon natinguan sa aton patrol nga makatuan mismo dito sa Maasin particular na pamilya sa ginatudlo suspect no sa aton sini nga mga K5. Hibalo naton sa report ni K5 Karen kung ano ang reaksyon anong pagkakilala kag ano ang statement kag kuha nila sa pamilya sa ginakabig suspect sa pagpatay mga K5 sa sining mga biktima. Naka-standby sa linya si K5 Karen Badilla upod si K5 Elmer Sable. K5 Karen, sa report, please come in.
7: K5 Ray, nagapati no ang pamilya ni alias Jerome nga hindi bangod sa bag-o nga karelasyon sang biktima nga si alias Aileen ang ginumpisahan or ang ginkaakig sang ining suspect nga si alias Jerome kun nga agintiro patay ini siya kag ang ginapahayag nga business partner niya kag ang huring-huring nga may nga karelasyon niya nga bag-o K5 Ray nga si alias John Ray sa exclusive naton nga pag-interview ni sa magulang ni alias Jerome nga si alias Nene dito sa may barangay Subog akon barangay Subog sa Banwasang Maasin K5 Ray kag K5 Christian ginpahayag yan eh, nga sang tinalikdan nga Webes ulihin nila nga nakita ang ining si alias Jerome kay ti nagdulong ini siya sang binhi sang durian dito sa barangay Subog sa Banwasang Maasin kay after ni sang nagbulaganay ining si Aileen kag si Jerome ang ining si suspect nga si Jerome K5 Christian kag K5 Ray wala na nato nagpuli sa ila sa may Subog kag sa Tambal sa Haniway kundi nagtener siya dito sa Pototan kay lineman ini siya sang isa ka electric company K5 Ray kag K5 Christian no. Then according sa magulang sang Sunday sa aga naghulam ni sang salakyan ang ining si Jerome sa isa Manila kautod. Amo tong salakyan kay 5 Regan confirm sa aton sa ni alias Nene nga atong salakyan nga ginusar sa krimen iya to sang utod nila nga bag-o bakal K5 Ray kag K5
4: Pero second hand to second hand.
5: Pero ang nagamaneho mo lain ang best friend.
7: ang nagdulong dito sa may Leganes, demo ni ang best friend. Mm,
4: best okay. friend ni Jerome.
7: Oo.
4: Si Jerome na mention mo kina nga aras pototan antes matabuang krimen?
7: Dira siya nag-stay. Dira na siya nag-tener, yes.
4: Sa pototan?
7: Mm-mm.
4: Kay tungod nga, ano siya, naga...
7: Dira siya nag-trabaho.
4: Trabaho bilang lineman?
7: Mm-mm.
4: Sa isa ka-electric cooperative?
7: Yes, yes, correct.
4: Okay. So, sang natabo ang krimen, wala na yung kapuli si Jerome dira sa Masin.
7: Wala na. Bali, nag-ulam lang siya sang aga sa iyan nga utod, K5 Ray, ka K5 Christian, sang salakyan. Bali, ang lisin siya, yan eh, pulmon niya, kay mapalambunaw siya. Mm. Then, amo lang itong ulihin nila nga na balaan nga information nga mapalambunaw. Then, pagkahapon, mga pasado, alas 4, tiya muna ni natabo na ni ang krimen. K5 Christian kag K5 Ray kung sa dinti naglabay to sa may tambal ang ining si alias Jerome kag gintiro patay ang ining si alias Eileen ang ex live-in partner niya kag si alias Jan Ray nga nagatindog sagwa sa ano itawag sang sari-sari store kag suno pa sa kay alias Nene ang ining magulang. Mga more than 10 years ni nga nagkarelasyon si alias Eileen kag si alias Jerome.
4: Mm-mm.
7: Pero sa nagbulaganay sila, tinaghingyo ni si Jerome sa kay Eileen nga makuha siya sang shares niya kahit may mga napundar siya sa ilang negosyo. Especially ang atong balay nila. Kay tikagi ni sila istar sa Lambunaw kay may property tungagin bakal si Jerome para istaran nila sa Lambunaw ni Eileen. Asta nga nagsailo din sila sa may barangay Tambal, amuni nga nakatukod sila sang balay, sari-sari store, kag sang poultry farm. Pero ginbalibaran ini siya sang babayi, kay ti isuno sa babayi, wala sang may inamutan sa negosyo ining si Jerome, kag dira nagapati ang pamilya nga bangod sa shares nga wala ginhatag sa kay Jerome ang rason kung nga anahimo sang sospek ang krimen K5 Ray kag K5 Christian. Kay sang nagbulaganay ni sila nga duwa suno sa kay alias Nene, nakabuya ni si alias Jerome sa ilang nga pamilya, nga wala na siya labot kun magkarelasyon pada sang iban nga lalaki ang ining biktima. Pero kun mamana siya ya suno sa ining sospek sa allegation K5 Ray kag K5 Christian, makuha siya sang shares niya, especially nga may ginastusan siya sa balay kag sa negosyo nila K5 Ray kag K5 Christian, kay para i kumbaga ipamana niya man bala sa iya nga bata nga ti college na subong K5 Ray kag K5 Christian.
4: So butchilingon aware gid ya ang pamilya sang suspect sa nagakatabo kay Jerome kag sa kay Eileen, no, sa ila sininga relasyon. Wala sila bata ni Eileen for 10 years kana gubdanay sila, no?
7: Yes, wala.
4: Pero may kanya-kanya ni sila nga mga pamilya before. Ano ang paglantaw siyang pamilya nga nabuka ang likod nga prosyon siyang salakyan?
7: Oh, amo na ang wala na nahibaluan sang pamilya.
4: Pero hindi na siya buka ko, no?
7: Hindi. Kay bag-o ni siya kay Five Ray, nga ginbakal sang magulang niya.
4: Okay, so hindi na siya buka. Subong niya, amo na yung tsura niya, buka, tapos may do packaging tape eh.
5: Hindi ito pamabalaan, no, kung paano niya nabuka, anong rason kung nga ang ginbuka ini or nabuka ini K5 Karen, no?
7: Yes.
4: Sa diin kuno ni ginbakal?
7: Wala na na-mention sang magulang niya kung sa diin ginbakal, sang isa nila ka-utod, pero do sang sinilang gid mga binulan or almost isa kabulan K5 Ray kag K5 Christian sang nabakal ni ang salakyan sang magulang nila.
4: Okay, next nga pamangkot, after sang na-commit nga krimen sang ila sini utod nga si Jerome, nakakommunicate pa ba silang ila utod, nakapabalo din sila, nag-try nila itawgan, i-communicate na K5 Karen?
7: Negative na K5 Ray kag K5 Christian, no? Ginpamangkot na ni ang magulang kung nakakommunicate pa sa ila si Jerome after to sang krimen, pero suno sa kay alias Nene, wala na sila nakakontak or wala na nakakontak ang suspect sa ila kag wala na sila sang ihibalo kung sa diin ni ang location ni Jerome sa Subong.
4: Okay, pero kilala nila ning best friend na kita na nila ni na kakadto na dira sa Masin ining nagdrive sang salakyan kag nagbilin na dito sa may San Vicente Leganes.
7: Hindi man K5 Ray, no, hindi man nila kilala ang ining driver or ang best friend ni Jerome.
4: Pero taga DNA siya. May idea sila? Ang mga pulis na may idea na kung taga DNA siya?
7: May ara na sang detalye ang kapulisan ta regarding ni sa best friend pero nag ano danay naging yo danay si Police Captain Randy Lambungan nga hindi siya danay magpagwa sang information about sa suspect kay Five Ray.
4: Okay. How about ang ginatiniran sang suspect sa Pututan? Na-check na ni, naka-coordinate na sila dito sa Pututan Municipal Police Station kung with regards to their monitoring kung nagapuli-puli pa dito ang suspect?
7: Oo, sa Subong wala pa. No? Kay, ang according ni sa Utod, dorm ini siya sang, ano, sang ginaubrahan ni alias Jerome.
4: Hmm. Pero wain na dito makaduty. Namin dito kantuanin nyo ang Eleco. Dito sa may Pututan, kag kung maka-interview ka mo sila general manager, kag kung makosisa ka mo dito kung nakabalik, naka-duty pa bala after the crime was committed, no? Kakipaib Karen, ining si alias Jerome, magrakabig subong suspect sa paglutang, no? Patay sa sining duha ka mga biktima.
7: Yes, pero ipamatian naton danay bala si alias Nene sa interview naton kahapon dito sa Barangay Subog sa Banwasang Maasin.
9: Ma'am Utod, ang Utod mo ni Ma'am ang kailangan natong ginapahayag na suspect sa pagtiro patay sa iyang nga ex live-in partner.
10: Mga mong tuogin mara si Giram.
9: Mga pila ka mo ka mag-utod, Ma'am?
10: 12 ang duha ang patay rin sa Balatian.
9: Oo, tapos ining si Jerome, ikapila siya?
10: Agotran, may kapid, kapid rin.
9: Ah, okay. Pero ang iyayang kapid, ma'am din?
10: Sa guwa.
9: Ah, okay. Bali, siya, ika-12 sila?
10: Mm-hmm.
9: Ma'am, ano ning pilaga ni edad din ni Jerome, ah?
10: Hindi ko randa, basta doon 1984, siguro ano.
9: Ah, okay, okay.
10: Ay, kulipat lang ko, ikito.
9: Pero ano giting work niya?
10: Sa Eleco, eh, buhay na sa Eleco, mga 20 years.
9: Eleco, ano?
10: To.
9: Ah, Eleco to.
10: Mm-hmm.
9: Ma'am, ngayon si Jerome, nire gina din siya nag-stay sa Subog or may ginapulian din siya ya?
10: Diyan siguro kang una, kanday Aileen. Mara, hindi may kang una, may balay sa nasa Lambunaw. Diyan, mm-hmm. Ang uli, marato. Doi, ma'am, kanday Aileen, maraga tanda kung matira.
9: Oo. Mm-hmm. Pero di rin sa Subog, wala din siya yung gastay.
10: Gastay, pagpatay kang tatay ko.
9: Saan o?
10: February.
9: Oh, okay.
10: February, ito yan, no? Napatay.
9: February, di rin pa na din siya yung nag-restar. Mm-hmm. Pero saan wala na, lain ng ginapan niya?
10: Sa Pututan, naka...
9: Sino na-istara niya sa Pututan, ma'am?
10: Wala kong maan, mati ko door man kang Eleco, siguro.
9: Ah, okay, okay.
10: Wala kong maan.
9: Mm-hmm. Ma'am, may idea ka kung pilanan niya sila katuig ni Aileen?
10: Wala takot maan.
9: Mm-hmm. Oo. Pero saan before, ito ma'am natabo ang krimen, ano-ano ma'am, nakitaan niyo pa di siya?
10: Amo to gani, ang wibis ng dulong kang seeds nga, ngunol? Durian.
9: Durian. Amo lang dito ang last.
10: Kang mag-ulit. Balik man dayo, nagiya kami sa barangay hall. Kato, yung dulong na lang durian.
9: Oo. Pero wala ni sila ya, sila nga na may bata ni Aileen, no?
10: White man, ay man, tanda't bata.
9: Pero sa pagbanta mo lang, ma'am, mga more than 10 years.
10: Sobra yun. Siguro.
9: Okay. Ma'am, sa pag-imo nga paglantaw, doon, ano gining pinakarason? Ano nagselos or bangod lang sa negosyo nila?
10: May kukmaan. May kukmaan. Karabas ang balak ang libayan ko. Nga ang balay, daad itao na nang sir kung may mamana ta na mo na ran
9: amo ning sa tambahan ay
10: siguro
9: ginakautod mo galing nga gasto
10: wala ko kumaan amo mo ra kun batian ka na
9: pero subong wala na nakakontak ang utod mo
10: so ay halin pag tabo to ay tapos kumaan kung mayroon nagkontak ka na mo
9: ang atong sinakyan ma'am iya to ang gin kuan niya
10: hindi
9: at ya gin hulam niya lang kasi no niya may idea ka
10: amo to kani hambal ko ang anak ang magurang ko pero manambago dan langin bakal da siguro.
9: Ang salakyan?
10: Mm-hmm. Ah, tiwai pa mga kwan sa restroke mo.
9: Okay, sige, sige, ma'am.
10: Mm-hmm.
7: K5 Rick, kung K5 Rick at K5 Christian, si alias Nene ang magulang ni alias Jerome.
5: So, why, kung ano, why tani mabalaan kung nakahibalo ang iyang utod nga gamiton niya sa paghimo sang krimen? Why good sa ideya ka K5 Karen?
7: Yes, wala. No? Kaya according sa magulang nila, nga ang amugin ng owners ang salakyan, nga ang lisensya ni Jerome sa iya is dalon niya pa Lambunaw.
5: Dalon na pa Lambunaw. Waya man ginambal yung kanto siya sa iyang ex or...
7: Wala.
5: Okay.
4: Since nga ginbakal ini, pero ang papers ini na-transfer na sa utod ni Jerome?
7: Wala. K5 Ray, bali according to sa kay alias Nene, wala pa ni na-rehestro sa name sang magulang nila.
4: Mm.
5: Okay. So, ang tagiya.
8: Kay dubag-o pa lang siya.
4: Ang magulang yan, ano, may kaya-kaya, ano, trabaho, nakabakal, gins lakyan?
8: Makit ang binaton sa, ano man, sa postura, man sa family nila nga, may ulo sarang-sarang sila.
4: Kaya pa bang kota nila ka K5 Christian, kaya ang salakyan ginagamit ni sa, ano mo, sa pag-commit sa krimen mo. Ginalantaw naton kung, di ba, siyempre, ano naton, ginusisa naton eh, kaya ba si Black Kagay, no, kaya tungod na tabo ng krimen, siyempre, kung ikaw nga pa nag-iyas ang salakyan, maang rehistro mo sini, ma-detect ni isang LTO kung kay sino nga pa nag-iyan mo. Di kung lain nga persona, ya, may guan ka ganyan sini. No, di ba?
5: Tino may panin may sailo sa ngalan.
4: O, wala ka ba sailo sa ngalan.
5: Posible na pangitas ang pulis niya. Tag-iya pa nga nakarehistro sa iyang salakyan eh.
4: Amo na sa Black, kaki-5 Karen. So, siyempre, ma-involve, ma-posible, ma-mangin part sa investigation niya ang tag-iya sa salakyan ngani. No, sa atong sini nga mga kaki-5. Now, ti, kung ginako, sang magulang, kaginambal sang magulang, nga tigin bakal nila ini, dapat may pakita na, nga proof of, ano man eh?
5: May deed of sale.
4: Deed of sale, or proof of payment na kaki-5 Karen Badilla. Or else, makatingala ina, no? Makaduda-duda ina kung nagbakal ka silakyan, pero why ka may papakita nga papilis da, kaki-5 Christian? K-5 Karen?
8: Kaya mo na sa subong ang sa part naman sa Haniway Municipal Police Station nga nag-coordinate na sila sa LTO K5 Ray kag K5 Christian para sa ano ni para may baluan kung sakay sinog hindi nakarehistro ang ining salakyan pero according to sa magulang ginbakal sang isa nila ka utod nga sang sinila gid bag o lang gid ginbakal K5 Ray kag K5 Christian.
5: Amo ni ang basang LTO may laksa may ordinansa may layi nga pagkatapos nimo bakal sang salakyan dapat after 20 days mapasaylo mo na ang ownership sa imong alan para nga likaw sa mga kaangay sini nga itabo kay K5.
4: Kay iban ginagamit sa mga carnapping.
5: Oo, gamito niya.
4: Sa kidnapping.
5: Sa tinunto tapos nakarehistro sa laing nga tawo.
4: Oh, hold up mga morbla, ka K5 Karen Badilla. So kang sa wala tayo dia date tungod sa ato gibakal nga bali bag-o lang gibakal eh. Pero kung sang-san.
8: Yes.
4: Sang-san o wala para wala
8: mat. Wala na mention kung sang-san o gid pero according sa magulang disang sinilang gid mga bag-o lang gid bakal ang ining salakyan.
4: Sige. K5 Karen, salamat gid.
8: Oo, so sa dugang sini nga mga detalye especially sa pag-file sang kaso, K5 Ray kag K5 Christian, bantayan lang sa pila ka mga public affairs sang K5 News sa FM Iloilo. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha kag K5 Elmir Sable ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
11: Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Foro de los Pueblos. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Foro de los Pueblos. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM.
4: Alas 8:49 oras sa ato si Libar mga pagpangalaga diri sa K5 News FM Iloilo. Sa aton sini mga pinalangga nga mga taga palamati. So challenge naman ni sa mga kapulisan taga K5 Christian. Base madugang naman sa mga unresolved cases ng aton sini nga mga kapulisan sa pag especially sa pag-imbestigar sa mga kasubong sini nga mga krimen no sa aton sini nga mga kakipay makabig mo ni dabing ano eh no nga isa sa mga dalagko nga mga krimen kay hindi lang niya isa ang patay kundi duwagit tapos ang pag-ubra sini sang pagpatay kag pag obras ng sining krimen no? Pinaagi sa pagpanglutang sa aton sining mga K5 kay ti ko makita naton planado gid no K5 Christian that's why nga ti murder gani ang kaso double murder ang i-file sa mga kapulisan naton batok sa sining mga suspect pero pamangkot lang dira no nga ti kamusta ang monitoring kag ang investigasyon subong sa pulis no base kag madugay-dugayan naman ni kag maresolba ang pamilya, siyempre, sa itong sining mga kakipay, nagkakabalaka man eh, sila sining safety. Kagsiguridad, knowingly, nga ti, ang kung shares and property ang pag-aistoryahan sa itong sining mga kakipay, ti, I do not know kung may ginbilin binlan ini si Aileen, nga pamilya yan, nga mo magapadayon just in case kung ti, amun eh, pananglitan kung may matabo si Yabla.
5: Duway man na kwan ka K5 Ray, no? Kung bala sa pagpanglutang sa tong duwa ka biktima, may ginkwa nga kwarta or alahas na biro whatever, ang mga naghimo sino no kay ti ang ginalagas gid nila actually ang kwan ang share sa negosyo gali eh.
4: Hmm. wala to siya labot ya kumamana kaliwat o sulod sa relasyon ti base sa pamilya ang
5: parte
4: ang shares nga hindi mahatag mabalik sa ila utod amo toya ang nakita nila nga rason pero why maniguro nakapanugid si Jerome nga obrahon niya gid increment kay ti ko nakapanugid ni sila sa pamilya ano gin konsente nila namo na bla sa aton sini nga mga KK5 no
5: kasi ko nagpamatuman to siguro pamilya pag baloy ang planuhan
4: di bla ambal nga patyon hindi kaya magihikuan ang kamot mo no sa aton sini nga mga KK5 pero pamangkot na rin ang pamilya sa mga biktima especially ni Aileen kamusta kung nakapanugid bala si Aileen nga gina threat or nan, may mga pagbanta
5: or basi may na mga messages
4: na sa nabaton party kay Jerome
5: parte ko.
4: Oh, nga kung di mo pagatag, ti makuha mo gid ang parte mo. Imo parte ang makuha mo.
5: Oh. Kumatag parte ko, atago parte mo.
4: Sa aton sini nga mga K5. So, isa man sa mga ginatutukan naton diri sa K5 News FM Iloilo, 88.7 K5 News FM. Ang COMELEC, no, diri sa siyudad sa Iloilo, all set na para sa barangay na SK election 2026. Kay September 28 sa Lunes mag-umpisa na ni. October 5 mag-end ang filing of certificate of candidacy. Kung wala pa perma ni President Marcos, tuloy na tuloy ang pag-file ni sang ilang mga certificate of candidacy. Sa iban nga mga kabanuhanan, may mga nakaschedule na ang mga barangay kung ano sila nga pizza, dapat mag-file sa ilang certificate of candidacy. Kahit kung magdulungan sila, hindi man kaya tanan ni kumidar mo. K5 Christian, ang tendency may cut-off ni ang pag-file sa certificate of candidacy. Ha? Kung hindi ka makalabot sa cut-off, hindi kaya hindi pagbatunon sa COMELEC or sa Commission on Elections, ang imo sini nga application. Malate ng imo sini nga application kag mahimo nga pwede ikaw ma-disqualify. No? So that is why sa may mga plano nga magpadalagan ka magpapili, kuha na ka mo siyang COMELEC application form sa inyo tagsa-tagsa ka mga COMELEC. Pilapan nyo na nga daan. No? Duha ka form ang kwaon nyo. Kagawad kag kapitan. Para kung mag-change mind ka, may backup ka na yun.
5: Oh.
4: Oh, kakipad Christian.
5: Correct. Ano na yung mga mati ka mo.
4: Tunduan ta ka mo. Hindi ka mo magsalig nga wifi ya permas Marcos, hindi ka mo magi-perma, hindi ka mo magpreparar sang form nyo. Kaya base karon mag-declare yung presidente ya. Sa aton sini nga mga KK5 nga hindi kuya pag-i-postpone padayonon ang eleksyon. Sa aton sini nga mga KK5 tapos kit bugto gi Brangos nyo. Sa
5: aton sini nga purada gid ang second floor.
4: Purada gid ang second floor, kagang third floor. Sa aton sini nga mga KK5 no, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga-Palamati. Wala bang tayo man si Lunes kaya base may mga first or may mga early bird ka K5 Christian nga maga-file ang certificate of candidacy. Isama na sa mga tutukan aton kagbantayan naton sa Lunes nga adlaw sa abot ka September 28.
5: Ma-plastar na to sa kuana sa Robinsons.
4: Sa Robinsons.
5: Sa Lunes ang aga.
4: Kaya sa city sa Robinsons.
5: Oo. Para nga balaan ta kung sino itong una sa mga padlaga, no?
4: Early bird to. Una announce. Nga mapadalagan. Among iba niya, mahilig din sila sa mga last minute. Sa mga last minute of filing, timamantay, anay mo. Sino to sa piyak, sino to, basi mabalasa pa na to ng aton kagawad. Ang pinakadako pamilya to, pinakadamo pamilya to, matong aton priority day. Sa aton sining mga kakipad, may nagpadlagan to nga pamilya ya, hagurin.
5: Ay!
4: Makuha man kita dapat sa hagurin din sa line up na.
5: Pang piyang-piyang. Piyang-piyang.
4: Para balanse, matunga ang buto. Mga muna lang mga style ah. KK5 Christian. So baluntaya na sa
5: balo kagit, balo kagit guro. Kagit ka na guro sa
4: kwalay. Wala man na ninyo naman kami. First timer man kita mo. Galing kay ti sa mabulig sa mahal nga makako kag sa pagpalangga sa mga pumuluyo sa barwasang pututan. Di nakaluyan man. Amo na nga ginabalik naman ng serbisyo sila. Kung ano ko nila kapalangga, amo kuman na sila. Sobra pang akong pagpalangga.
5: Palangga mo sila tanan.
4: Palangga gid sila tanan, hindi dapat pwede nga may pinilian ka. Oh, sa aton sini nga mga kakipay po nagaservisyo ikaw, ti servisyo ka sa matutuon. Kung may ara man ikaw nga kapalpakan, kakulangan, kag may ara man nga mga hindi mo ma-perfect ka mga bagay, nga mapuna, kag mahambal si mong ibang nga tao, batuna lang!
5: Basta constructive lang ang pag...
4: Batuna lang! Kag i-correct kang imukaw kringon! Hindi ka magsagi ka binata-bata nga nagsulod ka sa pinulitika, do ka angay ka sang bata gamay kang ginagawan sang lollipop! Kakipad ka, Sean?
5: Gawa ka sa ginalot-got mo. Yan, budlay na.
4: Balaan ko ginang isugpon mo. Abdek ka gin. Nagagata ginang utok mo. Nagainom ka gin sa klinika di Tribayo.
5: Di Tribayo.
4: Mo ginang gusto ko basta nagainom ka sa klinika di Tribayo kaya asig ang pick-up mo. Mambing Special, good morning. Lolet, Nuyada sa Fundel, Nonito Sumbong, mayong aga sa inyong katanan. Salamat sa inyong pagpamati kay Tita Rina Mapa, Genesis Agnes. Kay Paprit Pasgala, happy happy birthday sa kay SK President Verna Pastolero sang Banwasang Pototan, our SK Federated President. Blessed and a happy birthday sa imo. May the Lord continue to bless you and
5: protect you.
4: Protect you and keep you
5: and mabuhay ka.
4: And mabuhay ka hanggang gusto mo. And of course, no, I'm may the Lord also guard your heart always, no?
5: Wow.
4: No? Sa para maproteksyonan ka sa kasakit, sa hindi manami nga
5: pagtatar sang iban.
4: Pagtatar sang iban, no?
5: Subong dapat mga lalaki subong.
4: No, dapat ano mo gina, mangin partner dapat kung birthday mo, mangin i-bless ka man sa imo relationship because sa di ba?
5: Yes.
4: That is preparing for your brighter and very lovable future no? Sa imo sining partner in life.
5: Well, kay, sa anak sa akumigo, si Skylar, nag-celebrate man siya birthday sa Melbourne, Australia. Happy birthday, Skylar! I love you.
4: English na mo. I-greet mo dapat.
5: Hindi ko balo mag-Australian accent, mate.
4: Ano sila this morning sila?
5: Do 4 hours
4: difference
5: una no?
4: Okay and, no. sila 4 hours
5: oh,
4: so hours mga una. Probably mga ano sila
5: sa patro sang aga eh.
4: Hindi late sila
5: late
4: kita
5: sila.
4: Advance 4 hours
5: okay
4: sige salamat din sa inyo sa pagkupod mga ka K-Pub 58 minutos na kaligan sa takna alas 8 sa aga kita ay kita sa Domingo sa Robinson aragali. Place aragali. Main Iloilo.
5: Tanan na go na today
4: yes.
5: ready na
4: sa tanan ng mga taga
5: hindi na kami kaulat.
4: Iloilo City, province of Iloilo, sa mga supporters ang aton suning mga K-Fast Live Reporting Competitions participants. Pasig City,
5: Guimaras.
4: Guimaras. Aba, malanog ang Robinson's Main Iloilo.
5: Padamu-damu ni Kwan, fans, supporters. Followers,
4: no.
5: Supporters, na supportahin yung ginang inyong mga manok. Kay kinanglagi nila na all the support they can get ka K-5 Ray. Para nga, may chance sila nga mangin kampiyon sa aton nga live reporting competition.
4: Alright, sige, see you there mga ka K-5 sa Robinson's Main Iloilo. Good nga saksihan ang live reporting competition 2026 sa K-5 News FM Iloilo sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagapalamati. Sa pangalan sang serbisyo publiko kagkalingawan sa Iloilo para sa kampiyon nga istasyon. Kami ang inyong mga tagbalita, kaupo ninyo sa tag sa kaaga sa Foro de los Pueblos program. Ako naman si ka K-5 Ray Espeha Umalay.
5: Kaga K-5 Christian June Magbanwa Hagurin.
4: Kita ay naman kita sa masunod nga simana, mga ka K-5. Salamat kid. The voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka K-5.
12: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K-5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa K-5 News FM Iloilo, alas 9:00. That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
14: D3Bio! Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!
16: Mga butika!
15: D3Bio!
17: Ako si Lito, isa ka mason na-diagnose na may balatian sa atay.
16: kinabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio.
18: Yung may Vizio.
17: Ang Vizio.
18: Yung may D3.
17: Mabakat sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
17: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
17: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
17: Yung may D3.
18: Mabakat sa mga butika.
20: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
21: My family history ba na kamuusong diabetes?
22: Mag-TDX 500 ka!
21: Mataas ba na ang imo blood sugar?
22: Mag-TDX 500 ka na!
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
21: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
22: DTX 500!
21: Garantisado!
22: Epektibo!
21: Aramis
22: mo! DTX 500!
21: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
22: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
21: Masami nagapangihit!
22: Masami ginauha!
21: Masi may diabetes ka na!
22: Mag-TDX 500 na!
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
21: Nga nagapanubos
22: ang imo blood sugar.
21: DTX 500!
22: Garantisado!
21: DTX 500!
20: DTX Coffee Mix!
23: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
20: DTX Coffee Mix!
17: Mabaka sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix!
24: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
20: DTX Coffee Mix!
17: DTX Coffee Mix!
18: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C!
18: Ang alkaline ng vitamin C!
25: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
17: Mighty C!
18: Mabaka sa mga butika.
17: Mighty C!
18: Ang alkaline ng vitamin C!
26: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya allergy.
17: Mighty C!
18: Mabaka sa mga butika.
27: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan?
17: Mag-Spore Biotics.
27: Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan?
17: Mag-Spore Biotics.
27: Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan.
17: Mag-Klinika Spore Biotics.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. K5 News FM, San Carlos City, 89.7. K5 News FM, Sagay City, 102.9. K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips kag health information. Pagpamati kag makigbahin sa health discussion kaupod sa mga health experts. Dr. Ramil Uy, Dr. Sam Pedrosa, Boy Zulweta, Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Good morning sa tanan-tanan. Biyernes subong edisyon sa impormasyon sa ikaayong lawas. No? Diri naman natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. Of course, oras subong, alas 9:05. Kag upod naton sa atong nga programa nga atong nga partner, Sir Boy Zulweta, kag ako naman si Engineer Ronnie Albao, i-Albao mo. Saliwat, welcome kamo kag upod kamo ha? Pamati kamo, kuha kamo bullpen kag papel kay kadamo sa mga informasyon nga i-share ni Sir Boy sa aton sa sining aton programa Biyernes nga edisyon. Informasyon sa ikaayong lawas. Partner, good morning, Sir Boy. Mayong aga sa imo. Kagdo, gayom-yuhom ka, aga pa?
4: Ah, siyempre, nanong mag-aga, engineer, nakayuhom ka.
3: Oo, dapat lang.
4: Start your day right ka na, no? And of course, no, mayong aga sa atong mga suki, ano, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pilalangga, tangas Lorabs, and KSS supporters, mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, the super antioxidant, your protector against oxidative stress, no, ang gapatigulang sa aton silula, dinalin ng oxidative stress sa free radicals, halin mismo sa simple nga metabolismo ta, ha, gadamo lang itungod kung bisyuhan ka, palapulaw ka, stress ka, no, na okay man lang ni sa tani, no, pag galing kong gadamo na niya, ang tawag siya ng oxidative stress, ginaguba yan yung selula mo. And remember, your cells is the foundation of your health. Amo na yung pundasyon sang aton ka namiyon sang

0: Antioxidant ang paaman bo kampiyon. May gatawag nga ang palaya extract no. Ini nga duga ng alin sa malguso. Ga ano ni siya? Ga panubo sang sugar mo naturally.
1: Kasi nga extracted na niya halin sa palaya.
0: Extracted na niya pinaka essential nga part sang malguso gin kwa.
1: The best of the best.
0: Oh, the best of the best no. So that's why ha potent ang kampiyon ini nga natural remedy no. Kung ikaw may diabetes, kung gusto mo panubuon ang imo blood sugar, no? True drinking food supplement, mag-DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imo immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamins ang imo immune system. Remember, your immune system, ha? Ano na even daw nga baskog ni sila, jutay lang ni sila, no? Mm-hmm. So, kanalan, ispoil mo ni sila sa iya mga paborito, tingin yung paborito na nila, nga vitamin.
1: Suplemento, kayo kinanglan.
0: Ang kanalan, magiging alkaline vitamin C. Ito, makita mo na sa Mighty C, no? Para makareact man dayon ang mga soldado sa imulawas, kontra sa mga ginatawag ng mga invaders, mga microorganisms like viruses and bacteria, para matapna dayon, para hindi na maglabot nga maghilata, masakit, kakigin batuan na sa immune system. Remember, your body is at war every day, even every minute. May kailang kabatsyag nga gamasakit ka, kinantapna na sang imo immune system. So mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paaman, kampyo ng skin, glowing. Glowing nga, ha?
1: Nagabata ka, Sir Boy?
0: Oo, kinapasaka. Ang ginatawag ng glutathione level na engineer sa ilawas. May glutathione is a natural powerful antioxidant that contradicts oxidative stress. Kaya ginapasaka man ni Mighty C ang ginatawag na collagen production mo. That's why, gamat-amat kahamis, mga wrinkles mong gamat-amat dula kung ikaw naka-Mighty C, the alkaline vitamin C every day. When it comes to your eye health, wala na makabato sa ginatawag nga eye care gold. Ang eye care gold nga ini, rich in vitamin C, vitamin E, bilberry extract. That basically helps the health of your eyes, no, to maintain that 20/20 vision, to relieve that stress caused by your work, no, kung panmigagatubang sa computer, ginatawag ni panmi laptop kag mga cellphone mo, ini tanan-tanan ga degrade sa health sing imo mata, no, amo ni ga cause ng oxidative stress sa mata. Ang sabat da Eye Care Gold, no? Eye Care Gold is a eye specialist antioxidant supplement that basically takes care of your eyes. Parisan mo na. So, ginatawag nga Eye Care Eye Drops. Ini Eye Care Eye Drops, rich in hyaluronic acid, no? Dugin paspa mo ni ang imo. Dugin masahi mo ni ang imo mata. Okay, hyaluronic acid relaxes your eyes, no? And it also contains essential minerals that cleanse your eyes para ma-relax ini, para makabawi man after a tiring day. So for optimum eye care health, mag eye care gold food supplement kag mag eye care eye drops. Ari na tas paborito ta, no? Kung may problema ka sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, dala sang mikrobyo kag gusto mo dali ka mag-ayo, ay memorize sa tanan,
1: mag D3 bio. Tiyam mo kinang lanta, Sir Boy, medyo maulanon subong, dugay-dugay lang kabundak ang haring talikupan ang haring adlaw sang mga grabe nga ulan, Sir Boy. Basta lapit na maskaragan, eh. Grabing inulan ni Sir Boy. So maliban nga proteksyonan ta ang aton nga lawa, Sir Boy, dapat happy man kita sa timpo sang maskara, dapat healthy kita. Na so amo ning ginahatag naton pirmi ining super trio, Sir Boy, power trio ginambal sang iban ang aton nga DTX 500 plus Mighty C plus ang D3 Bio. Okay, proceed ta subong sa Quancer Boy sa mga benefits, inang literal nga benefits nga mahatag man sining aton DTX 500, Sir Boy. Mm-hmm. So magsining ka DTX 500, of course, gabulig ini, lower sang aton cholesterol level, nagaluwer sang triglyceride level, nagaluwer sang blood sugar level, kag nagaprotect sang atong heart, kidney, kag mga pancreas, pati atay, Sir Boy. So ano pang kinanglanta? DTX 500. Pero kung may mga dugang ng mga benefits matag sining DTX 500, ari ang aton Sir Boy Liwat, Sir Boy Solueta.
0: Thank you, Engineer. No? DTX 500 has been in our lives for more than 7 years. I think mga manong 8 years.
1: Okay,
0: DTX 500. It has basically helped

0: thousands, or if I may say so, millions of Filipino, lalo na dito sa Visayas and Mindanao, no? But again, ang DTX 500 is also available in Luzon na. So mula Apari hanggang Hulo, may DTX 500 na, no?
1: Mm-hmm.
0: So ano gid bala ang ginatawag nga DTX 500? Ang DTX 500 is a super antioxidant food supplement. Nga, ah, kaya may DSE ni. Dinalin ang DSE ni, ang sugar extract, halini sa panit santubo, no? Ang panit santubo is high in flavonoids and polyphenols, no? In fact, ini ang DSE nga sa DTX 500 was found out as one of the highest antioxidant value sa ORAC scale, ang kiluhan sang antioxidant, kumbaga talaksan sang ginatawag nga antioxidant, pinakataas ni DTX 500. So ano ba lang buot sina? Anong balang mabulig na sa ginatawag mo nga overall health, no? Kita, kay mga lalo na kita mga Filipinos, no? Pero may tamahilig ta sa magpulaw. Mahilig ta magkaon sa mga tamis.
1: Mm-hmm.
0: Mahilig ta mag-overstretch sa aton lawas kay for the name of earning money. No? Siyempre, ang ekonomiya ta subong daw hindi man bayo. Ang mga tao subong niya, gadidikargid niya nga makaputang sang tiliganon or sa mga pagkaon sa lamisa.
1: May priority gina nila pagkaon niya.
0: May priority gina. And of course, ang gakapildida ang aton lawas. Ang aton lawas who works around 10 to 12 hours a day.
1: Imagine. So kung pro ibutang nila, Sir Boy, nga let your food be thy medicine and medicine be thy food. So secured gid sila, Sir Boy.
0: Oo, inaiyak ko if you have proper diet. And remember, healthy and proper diet today is not that cheap. It's very expensive, no?
1: Uh-huh.
0: So kung ideal gidabi yun ang imo diet, yati kampiyon ang imo utan, may laswa kadlaw.
1: Uh-huh.
0: Nami ang source ng protein mo, alin gabi sa isda, alin da sa ano, tanan-tanan, ang imo prutas, kananan, hindi madula sa lamisa mo. Sa prutas pa lang, engineer, so, ang kung lima ka mo kabilog na membro sa imo pamilya, ang prutas pa lang i-consume siguro a day is more than 300 pesos. More than 300 pesos. Kaya mo, 3 times. Amo nang ideal nga, ano ko namang ideal nga, what do you call this, nga diet, no? At least every meal or before meals, makaon kasi ginatawag mga prutas kasi imuutan, no? Kay inikuno ang makahatag sa ginatawag nga protection, not only nga, sa mga vitamin and minerals nga makuha mo sa utan kag sa mga prutas, but also the daily antioxidant that we need every day to counteract premature aging caused by excessive free radicals production o pagbadamo sa free radicals nga gakos ng oxidative stress. That being said, makita mo, it's gonna be, when it comes to ekonomiya, when it comes to budget, do ka budlay i-achieve ang ginatawag nga ideal nga healthy nga lifestyle, lalo sa pagkaon pa lang. Ano pa na kung makadto ka pa sa gym?
1: Uh-huh.
0: Happy mag-gym ka, bahid ka naman sa gym. Ha? Mabahid ka naman sa gym and everything. It's basically cascading at dugadako ng gasto mo. But that is the price of being healthy. Eating fruits and vegetables, exercising in the gym, or running is the best way to prolong your life. Pero, kisa gusto taman po hindi takasarang.
1: Uh-huh.
0: Kaya gasulod ang DTX 500. Ang DTX 500 is a super antioxidant. Meaning to say, ha, kung di mo nakalilinan magkaon sang tatlo o apat ka prutas para malabot mo ang ginatawag nga daily antioxidant needs mo. Iningan DTX 500, gusto nyo lubra.
1: Mm-hmm.
0: Kung lalo na kung i-take mo niya twice or thrice a day, ha, kampiyon ang epektosi mo. Pero kung may medyo under budget ka, isa lang, okay na.
1: Uh-huh.
0: Okay na pong ideal, mga dua, tatlo.
1: Obdan na sing MITC pagid, nami pagid.
0: Obdan mo sang MITC, kampiyon pagid. But DTX 500 alone, ha, is a basically a very powerful powerful water soluble antioxidant, meaning to say it basically protects your cells from the within, ha, ang mismo ang mga unod-unod sang cells mo da sa gaubra, no, ang sagwa niya sang cells mo, ha, na is titribayo na ibala kay may mga fat soluble antioxidants na. So combining D3Bio and DTX 500 for your optimum antioxidant health is really essential and really good. So going back to DTX 500, ang DTX 500 ni because of its potent antioxidant, ginapahagan-hagan niya ni ang epekto sa ginatawag niya free radicals accumulation sa imo cellula that basically kills or shortens the lifespan of your cells, no? So meaning to say, sa pinakasimple nga explanation, kung healthy ang imo cellula, most likely healthy man ang imo mga unod, mga tissues mo, mga organs mo. And your organs, amo na ni makilala tang aton mga baga, aton mga atay, aton tagipusoon, our brain, no, aton utok, ang aton lungs, all of this works together to prolong your life. But also all of this are made up of cells. That's why kung cellular level ang proteksyon ng inapangayo mo sa lawas mo, and if you want to heal your body from the within, you really need antioxidants. And when it comes to antioxidants in the Philippines, wala na siguro makabato sa ginatawag nga DTX 500. Amone ang ginahatag niya proteksyon sa imo. So ano bala ang sabat? Ano bala ang ginatawag nga outcome kung ikaw buga na sa antioxidant? Siyempre, you will feel young. You will feel young. Not only that, you will look young.
1: Kaya nga, energetic, Sir Boy. Eh.
0: Of course, nando, ang imo na energetic mo, ang metabolismo mo, maapektuhan na yan.
1: Uh-huh.
0: Pero, ang physical appearance kidya sa ginatawag ng antioxidant, ang tao nga puno antioxidant, he looks young for his age. Ha? Abi mo, 60, abi mo, ano na siya, abi mo 40, siya, 60 na siya. Because bugana ang antioxidant si iya. Mas damo ang antioxidant niya sa iya carbohydrates, number one. Ha? Ang tao iya, simple kita, ang ordinaryo mga Pilipino, carbohydrates, it's good.
1: Uh-huh.
0: It gives you energy. In order for you to work, araw-araw nga magutom, kada ka pangakwat, kada iya, hindi mo na madala kung wala ka carbs. But kung tanawon mo, gid, kung bastante ka malang sa other source of energy, ang imo carbohydrates, inainayon mo ni kay amuni, ang basically ga kumbaga kung hindi man ikaw ga gym, kung hindi ka man very active person, amuni ang ga accumulate sa lawas lang, nga ga-produce ang ga-accumulate sa imo fat storage, no? That's why kailangan mo ni chikon permi ang carbohydrates. Why did I say the more antioxidant the better? This applies sa mga tao nga bisyuhan. This applies sa mga tao nga palapulaw. This applies sa mga tao nga ginatawag nga stress perme. Ha? Ang balila ko, no? Stress, engineer,
1: uh-huh,
0: is the new smoking. They found out that stressful people, ha, are sobra pang epekto nga pagguba sa lawas sa gapanigrilyo. Kay, ang stress, ang cortisol level nga inigil. Ang cortisol nga inigil, hindi tani pagsimulon. Cortisol does not only makes your body ang stress hormone nga cortisol does not only make your body in an overdrive situation, kumbaga pero may revolution na lawas mo, but cortisol has also the ability, ha, nga hindi mo pagsunugon ang imo fats, ha, biskan ano mo nga gym, kung stress ka pero may gali, ha, kung taas ang cortisol level mo, hindi mag ambal sa isa ka studies ni ng inobras ng isa ka Amerikano, hindi ko naman ay masunog.
1: Uh-huh.
0: Ang tinatawag nga fats nga ina. So, remember, take care of your mental health also. Because your mental health is also essential when it comes to overall health. Let's go back to DTX 500.
1: Ang lain siya, Sir Boy, may mga tao ya na may ginapaugtas. Di kung mag-stress abi na karon, may mga depresyon. Gusto nila ang kondisyon sa ilang kontra magalain. So, pa-stress nila, Sir Boy. Paugtas nila, ti nagiging kwan sila, nagiging cause
0: sala
1: sang pagtas,
0: no? Sala na, no, sala nang gihimo sina pero masala ang ginasunlog nga.
1: Oo.
0: Kay kung mapapikto ka, imo ya kabuhi ga panubo. So kanan lang ya kabalo kaya maghandle sa stress mo. So going back to DTX 500, no, DTX 500 is a super antioxidant that protects your body and in a cellular level every day, no? Not only an ordinary antioxidant but a super antioxidant. May ampalaya extract pag panubos imo blood sugar. That's why win-win ka di sa ginatawag nga DTX 500, the super antioxidant. Kung gusto mo magbata, tanawon. Kung gusto mo makarecover sa ginatawag nga pag-abuse ang lawas mo, start your antioxidant therapy na early, and the best way to do that is to take your DTX 500.
1: Okay, no, para speaking of antioxidants, may isa pa kita, Sir Boy, nga i-introduce sa ila. Kabalo ka, power trio ni mo. So, na-mention na kagayon ni Sir Boy, ang DTX 500 kag Mighty C. Para makumplito ang power trio, antioxidants man sa gyapon, Sir Boy, nga magabulig sang imong nga lawas, nga maging healthy, Sir Boy. Now, dapat just supplementuhan tagid ang aton nga lawas. Kaya kung kaisa, ti ara da mga free radicals, ara lang sa aton palibot, ang aton ginahaklo, ang aton nga ginagiho adlaw-adlaw, Sir Boy, ara dira ang mga free radicals nga nagadulot man palain sang aton nga lawas. May mga radiation dira tungod sang cellphone, may mga ara dira nga tungod sang damo ang mga bagay-bagay, Sir Boy, nga mga deteriorate sang ilang health. So dugangan ta, Sir Boy, ang antioxidants para makompose, makumplito ang power trio. Ining aton nga D3 Bio, Sir Boy, ti padayon ini sa talk ni Doc with Sir Boy.
0: Thank you, engineer, no? D3 Bio is known for its antimicrobial properties. That is correct. Because D3 Bio, the superfood supplement, contains cold-pressed extra virgin coconut oil, which contains medium-chain fatty acids. Natural antimicrobial properties ang puno-puno kinsini, no? Ang nami pagkinsini, once converted by our body into their monoglyceride form, ha, matandog ni sang lipase, an enzyme that basically converts good fats or other fats into a different form, it will form monolaurin, monocaprolin, and monocaprin. This monoglycerides has excellent or exceptional natural antimicrobial properties. In fact, kuno ang lauric acid nga kampyon na gani, no, ang medium chain fatty acid nga pamatay mikrobyo, becomes 200 times more effective once converted into monolaurin. Ina tanan-tanan, makuha mo kung gainom ka D3 Bio. But correct ka, engineer, kagina, D3 Bio also contains antioxidants. Antioxidants that are fat-soluble.
1: Aha, fat-soluble, yeah.
0: Ang yayas ang D3 Bio, as ang DTX 500, yeah, is water-soluble.
1: Okay.
0: Flavonoids, like polyphenols, no? Iniyang ang specialty naman niya when it comes to imo cells, kung ang water-soluble antioxidant ga-protect sa imo cellular from the within, ang ginatawag naman niya nga fat-soluble antioxidant like ferulic acid, gallic acids, nga makita mo sa D3 Bio, protects your cells from the outside, your cell membrane.
1: Uh-huh.
0: It protects the health of your cell membrane. Meaning to say, it's like vitamin E. Remember, ang cold-pressed extra virgin coconut oil may vitamin E. This fat-soluble antioxidant works together to protect the integrity of your cell membrane. Ano bala na sa pinakasimple nga storyahan? Ang panit sang selula mo, importante ni. Amo ni nga tawag nga cell membrane, panit na sang selula mo.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Kung gusto mo healthy ni siya, para makaputikta si imo selula, para hindi makasulod ang mga dapat hindi makasulod, kaya hindi makagwa ang dapat, hindi dapat makagwa, kan healthy ni imo cell membrane. And your cell membrane is made up of fats. That's why it needs good fats. Not only good fats, but antioxidant that specialize in protecting the fat part of your body, including your cell membrane, your nerves, your arteries, ang mga tawag sinin gani, mga signaling system mo sa imo lawas, they all need good fats. So, daya ang paaman ni D3 Bio, ginakadto ang giyag na tawag ng fat-soluble antioxidant. Nga apaaman kay siyempre kay ang D3 Bio ya is known for its superb antimicrobial properties. Nga di mo yang ang D3 Bio ya is known for its monolaurin, its lauric acid, its caprylic acid in combat in fighting those harmful microorganisms nga kadalasang masakit. Mga viruses and bacteria and fungi and parasites nga kadalasang masakit sa tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Amo na iya ang daya well-known, ang ginatawag niya D3 Bio.
1: Masterpiece yan na iya?
0: Masterpiece. But D3 Bio, permit naman gina-discuss ni Permi, also helps in the absorption of minerals. And today, let's talk about the minerals that really counts. The minerals that affect your electrolytes, which is your potassium and sodium.
1: Mm-hmm.
0: Potassium and sodium, they work together, no? They work together, no? They counteract together, they work together to basically help your body signaling system, no? Tikun in iniyang tawag niya medium chain fatty acids and D3 bio, and si iya cold pressed extra virgin coconut oil is known to help in the absorption of potassium and sodium. So, kung nubo ang potassium mo, anong tawag sina? Kung nubo ang sodium mo, hyponatremia.
1: Okay.
0: Kung nubo naman ang imo potassium, hypokalemia.
1: So, bisan plakaon kasing saging rich in potassium, hindi gyapon ma-absorb, sir boy, kay kulang ka sa D3 bio. Kaya ang D3 bio, ang pinaka-role niya, maghatag, pa-absorb sang mga kulang ang mga minerals kag bitamina sa imo lawas.
0: Well, ma-absorb man siya, engineer po, hindi amo na kanami.
1: Hindi gidya kadamo.
0: Hindi amo na kanami, no? Ang sodium to yado, we don't need nga mag-supplement to kapa sodium kay ang Pilipino idaan niya plakao na sin, maasin nga bagay. Ang sodium niya bastante na sa Pilipino every day. Ang kulang tayo kasi ay potassium.
1: Mm-hmm.
0: Kay why takabalo kung ano mga potassium-rich food? Kaya kinimensyon na to ni engineer, ang saging is really rich in potassium, pero ang number one good sa aton mga local fruits when it comes to pinakataas ng potassium is your pakwan. Pakwan naman dyan. Ano pakwan? Ang imo watermelon. Wow, bugabi. Ang watermelon mo is 90% water and it contains a lot of potassium. So, nga abala importante ini. Kay kung pigaw ang ginatawag na signaling sa imo lawas, sa mga signal, ginatawag niya mga electrolytes ini, gatag ni sa that's why it calls electrolytes because it helps conduct electricity in everything, no? Para sa imo muscle contraction, para sa movement sa imo selula, you all need these electrolytes to move.
1: Ang potassium, sir boy.
0: Potassium and sodium. Duwagin okay. Sila, no? Duwagin sila, hindi nila kanan mag
1: binulagay.
0: Bulagay. Kung magbulagay ni, ang epekto nila ni is really great. Is really dangerous, no? Kay base kung matamaan ka electric imbalance, pwede ka mapatay.
1: Mm-hmm.
0: No? So kailan lang hindi permi mag kung uhaw, mag-inom tubig, ha? Kung matyaga, kung kulang ka sa gitawag niya potassium, magkaon sang saging, magkaon sang gitawag niya watermelon. Kag of course, ha? Kung medyo na over fatigue ka, may example athlete ka. Remember when you run, ang tulo mo na sodium na. Ha?
1: Uh-huh.
0: Ang ginausar mo sa muscle mo, potassium na.
1: Potassium na.
0: So that's why, kita mo niya ang mga atleta sa kakalipungan. Ha? Kakalipungan kay, ha? May anak nagsatawag nga electrolyte imbalance na. That's why ginom na sa mga popular nga mga na mga drinks
1: uh-huh.
0: Nga rich kuno sa ginatawag, which is rich manggit, sakto man. May ara manggit, no? Sa ginatawag nga electrolytes. But ang emergency electrolyte, kwa ka isa ka baso nga tubig, kwa ka one pinch of salt, isa ka kusi nga asin.
1: Okay.
0: Ha?
1: Tapos, lugayon, tapos inumon mo. Nami kong malabaab, sir boy.
0: Utangan mo pag
1: asin, ang kalamay.
0: Jutay nga sugar.
1: Uh-huh.
0: Ha? Kanan mo sang watermelon na mabalik na imo pwersa. Do you know kung kulang kasi ginatawag niya electrolytes, this could give you temporary psychosis. Kita mo rin iban malipungan nga putang abis sa desierto be na wala tubig, wala ano, kung ano-ano nakita nila. Ha, kung may mga kita sa may mga tubig sa layo, may mga mirage sila makita.
1: Mirage makita, oh.
0: Kay ga-epekto na tugali ang electrolyte imbalance. Nubo ng ila sodium, tugod ko pelti imbalhas, nubo man ang potassium kaya wala pagkaon rich in potassium. So, medyo may temporary psychosis ang ginatawag sina, no? That's why, kailan mo gin mag D3 bio. D3 bio does not only promotes the absorption of these essential electrolytes and minerals but also helps in their usage, ha? Sa pag-usasang lawas because ang medium chain fatty acids will basically help your cells because it gives your cells energy to use this potassium and sodium para makuha mo ang ginatawag nga optimum nga epekto sa ining mga electrolytes. So ang D3 bio gali, hindi lang para sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang D3 bio is also essential when it comes to your cellular health, lalo na in the usage of its electrolytes. So kung gusto ka mag-ayo, gusto mo protektado ka kontra trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, kag iban pa, mag D3 bio.
1: Okay, no? Salamat, sir boy. Para nga maging healthy kita, hindi kina mag may numbness bala kung isa may ara tingling effect sa aton nga mga ginabatyag kulang sa potassium ina. So take sang mga prutas man, of course para maabsorb ini tanan, like for example saging, kinanglanta, avocado, potatoes, mga beans kag lentils, sir boy.
0: Ano na sila yung
1: generation? Kamatis. Ano na sila? Ti mga potassium rich foods.
0: Oo na.
1: Amunang kinanglanta. Mm-hmm. Inang mga pagkaon potassium rich foods. Mm-hmm. Pero dapat ang ready man ang aton nga lawas nga mag-absorb sini. Kinanglan nami ang balance sining aton D3 bio, sir boy, kay initanan nga mga bagay-bagay ining mga pagkaon nga potassium rich foods hindi ini mabaliwala. Sir boy.
0: Oh, no? Course, so, no. Kailan nantagid na. Because our body does not produce that. That's why you need to get it from your food. No? Okay. Remember na, ang hindi ma-produce ang body, ta, ang mga, a lot of things na makuha sa pagkaon, ta, minerals, sometimes, iban nga vitamins, kaya i-produce ang lawas. Ta.
1: Uh-huh.
0: Kung mga minerals, dumabudayan kita sina. No? And that's why we need it to get it from healthy food sources. Know your food. Because your food will make you healthy, nga tawag.
1: Okay, okay. No? Pero kinanglan taman, sir boy, dapat medyo nami atong skin, tinlo ang atong skin, layo kita sa mga skin disease, maligo kita adlaw-adlaw, sir boy, gamit ang DTX Beauty Soap, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Kaya may antibacterial effect ini, antimicrobial effect, kaga pang-beauty effect man, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Ang aton nga DTX Beauty Soap.
0: Of course, ang DTX Beauty Soap may BCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga mga skin diseases. May problema ka bala sa anbon, psoriasis and sa pimples? Ah, may mga punggod ka bala nga 3 years na manong 3 years na anniversary ni oi gapon dula sa imo ang imo
1: uh-huh.
0: It might be pigaw ang imo antimicrobial soap, no? Mag DTX Beauty Soap, no? Ini nga BCO kaya kakason ni ina pati ang mga mikrobyo nga gatuga sa nga tawag nga body odor. Dali ka bala magpanos bisan tapos ka maligo.
1: Panos gida?
0: Oo, gabaho ka bala dayon. Uh-huh. Kaya nga balas kag init gabaho ka dayon. Ay, basi pigaw ang imong habon isli na sa nga tawag nga DTX Beauty Soap. This is not called a beauty soap for no reason. Kasi kaya yung beauty soap nga ini, besides may antimicrobial property, may pa-pain. Nga gapupti sa imo skin, may nga tawag nga guava extract and a whitener amplifier that basically amplifies the whiteness of your skin from the within.
1: Okay.
0: Kaya ginapanamit niya pag-produce ang nga tawag nga glutathione and of course, layo ka pa sa nga tawag nga wrinkles, kaya ginaining nga vitamin C sa guava extract also increases your collagen. No, that protein that protects your skin, that gives your skin the elasticity para layo ka sa wrinkles, no? So, if you want an all-in-one soap, beauty soap na, may antimicrobial properties pa, mag-DTX beauty soap ka na. Hamis ka na, mumot ka pa.
1: Speaking sa mga body odor, sir boy, ti hindi na makuha kung kaisa, mga adolescent bala, yung bag-o bala nga daw ano na sila? May changes mga hormonal changes sa ilang lawas. Mag-imit na baho, sir boy mo. Mm. Pero kinanglan nila, protection na nila ilalawas, gamit ang Clinica Diofresh. Para 48 hours na freshness, nami isang imo feeling, sir boy.
0: Mm-hmm.
1: Kag do ka tinlo, bala, kag kamag-an sa imo ginabatyag, kung nakapang duso kadira sa imo ilok, sining aton, Clinica Diofresh.
0: And Clinica Diofresh is a deodorant that contains also VCO na nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. That's why it gives you 48 hours of freshness kay mismo ang source ang gatugas sa pagbaho sa imong ilok ginapatay sini nga deodorant. So kung gusto mo ang imo ilok medyo maka-survive the whole day or 20 or 48 hours pa mag Clinica Diofresh deodorant, the natural deodorant.
1: Mga pita, sir boy, nami isang kape kong kagahon, pagbogtaw mo, sir boy, patimpla ka na yun, singing DTX Coffee Mix, ka nami isang feelings. Kaya ang
0: feelings, ang
1: psychological kwan bla sa imong lawas, ma-feel mo gidya, may positive gidya, nga nagkakatabo sa imong lawas.
0: Because you know, it's healthy.
1: Oo.
0: Nagasunod ang ginatawag nga correct psychology kay kabalo ka nga healthy ang ginasulod mo sa lawas mo, aga pa. So the best way to take an antioxidant is in the morning. And ano pa pinakanaming apaagi kundi ang antioxidant mo ara sa imo kape. That's why mag DTX coffee mix ka na. Ang DTX coffee mix, may ginatawag nga DSE, ang pinakakusog ng antioxidant nga makita mo sa DTX 500, ginputang sa kape to give you that protection, that relief against oxidative stress early in the morning or when you start your day, which is amuna sa pinakataas, nakialin ka sa tulog mo, nag-repair ang lawas mo, kanalan, ipanuugo na kanalan, no? Para ka, para nami ang kondisyon sa lawas. So mag-DTX coffee mix, may chia seeds man, no? Ang chia seeds is rich in fiber that cleans your colon, para layo kasi nga tawag nga colorectal cancer, para ma-scrub off the ang mga mucoid plaque na para layo ka sa nga tawag nga mga colon diseases. So, ano, ang the best kung aga, magkape. Magkape sa DTX coffee mix. Gakape ka na,
1: gag-detox ka pa. Pero kung kuan, Sir Boy, like for example, may mga bisyo ka, may kape man kita gina-introduce, Sir Boy, unlimited niya, pwede nila matake sa aga, sa udto, sa hapon, sa gabi, nga hindi iya magtaas ila blood sugar. Kaya no? Ang ininga kape, ang DTX premium coffee, kuan ni Sir Boy, may ara sayang ang sweetener niya is stevia. Ha? Wala iya nagapataas yung blood sugar, kundi gina-regulate niya kag nami isang pamatyagan mo, Sir Boy, enjoy ka pa sing kape nga bisan bisyuhan ka, gina-neutralize niya ang bisyo nga gina-take ni mo. So ano pang himuon mo? Mag-DTX premium coffee.
0: Nga aki duwa ka super antioxidant nga unod sini, may ergotionin nga din sa gano mushroom, ang pinaka kumbaga ang pinakadugay nga antioxidant nga gatin nila sa aton lawas. May ginatawag man nga DSE, ang pinakakusog nga antioxidant gan sa ara sa DTX 500, gin-combine sa ergotionin to give you that optimum protection against your vices. If you're a coffee lover nga medyo gapanigilyo, if you're a coffee lover nga stress per me, may problema per me, no? And your body is craving for antioxidant, this is the best. Remember the name, DTX Premium Coffee. Yes, maanlimoni. You could drink it every day, 3 to 4 times a day. Kay stevia, ang bali engineer, ang sweetener sini. So if you really want to counteract, gusto mo lang i-counter ang imo nga tawag nga pag ang mga bisyo mo through drinking coffee, or you simply want to look young by drinking a cup of coffee or 2 to 3 cups of coffee a day, mag-DTX Premium Coffee ka na. Kung gusto mo yung kape mo, may mood enhancer. Kung gusto mo yung kape mo, makapanami isang imo mood aga pa, uh-huh, mag-pre-bio coffee ka. Ang pre-bio coffee, richness ang tawag na spore-forming probiotics na may kakapatay sa init sa tubig o sa asidos ang tiyan mo. And you get that full benefits of probiotics. Nami ang ginatawag ng mga happy hormones mo, mga serotonin and oxytocin that uplifts your mood and basically helps you in fighting off stress. No, hindi ba lang utok mo nga may problema dahil mo mga akig ang utok mo niya, uh-huh, kung puno ka sa probiotics niya, pagamba sa problema, solusyon dahil yun ang ginapaminsal.
1: Ang una siya, Sir Boy, dapat mayong mood mo, mm-hmm, kay para makatagas ng isakto nga solusyon. Mm-hmm. Kaya kung akig ka, pating tao nga ginaakigan mo, mm-hmm, mag-a-trust na do ang imo kilay bla nagasampukanay, Sir Boy, do hindi ka na approachable. Kalaway na.
0: Ang bagay nila, be the solution and not be the problem.
1: Correct.
0: Anyway, no, kung gusto mo yung kampiyon nga sport ang pagsulod sang o pagdamo sang imo good bacteria sa imo gut, mag Clinica Spore Biotics ka. 80 billion colony forming units of different kinds of spore forming good bacteria that basically helps in the production of your number one good happy hormones, liwat, your serotonin and your dopamine and oxytocin. Serotonin helps you sleep because it is converted by our brain into melatonin and basically helps in the repair of your body. And of course, it also Clinica Spore Biotics also increases the production of your gut-derived B vitamins, which is essential for your nerve health, your arterial health, and your brain health. And nami pagid ganami imo digestion, ang imo metabolism, kung ikaw naka-Clinica Spore Biotics every day.
1: Okay, pero nga kung ginaano sila, Sir Boy, ining hindi sila magkalipat ining aton nga extend food supplement for men. Mayo iniya niya, both lalaki kag babae nagapa-healthy ini, Sir Boy. Nami isang sexual desire niya, nami isang blood flow mo, kag initanan ng mga ginakaon mo ma-distribute gid sa bugos nga lawas. So ang pinaka-importante nga healthy ang tanan nga party sang imo selyo, Lazar Boy. So mag-extend food supplement for men nami sang blood flow.
0: Kung gusto kayo wa blood flow, kung gusto mo nami imo blood flow, magpamasahe 2 to 3 times a day. O sa isang balanyos ka kampyon, dapat naka DTX liniment oil. Ang sana oil ng bayan kampyon ang hagod kag init ang kag relaxation ang ginahatag sa tired muscles mo kag sa mga hangin-hangin sa kasukasuan mo. Kampyon man ang aromatherapy sa DTX liniment oil nga ginahatag sa imo senses, no? Kung ikaw medyo may biyahe hilo, simutimutan mo ni, kung stress ka, simutimutan mo lang DTX liniment oil, nami ginang epekto sa imo nga tawag nga senses. So mag DTX liniment oil ang sana oil ng bayan.
1: Wala na kita chimpo, sir boy.
0: I just want to say, di ka mag-depart. We're going to a weekend. Kanan kampyon ang kondisyon sang lawas. Mag-DTX 500. Mag-Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Mag-Eye Care Gold and Eye Care Eye Drops. And of course, palayo sa tangkaso, ubos, ipon, kagilanat. Kag problema sa mikrobyo, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zulweta Gambal. Good morning and God bless. Enjoy your weekend.
1: Okay, a weekend subong. Kag dapat happy kita. May pabalon kami sa inyo. Take good sining aton mga suplemento. In behalf ni Dr. Ramil Oy, salamat, Dok, sang imo nga constant nga pagbulig, kapaghatag edukasyon sa mga tao nga nagapamati sining aton nga programa. In behalf man sa aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan, sa aton nga Station Manager, Sir Rods Palma, kag sa aton mga technician, ako naman si Engineer Rony Albao. I-albao mo. Salamat kag mayong aga sa inyo tanan-tanan.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising Ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising Ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising Ko. Bayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang K5

0: kagkaron. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Kwarta mo na Japon ang katapat. Masulbar na ina dayon.
2: Pero paano, bikap ko hindi madala sa kwarta?
1: Makulukar mo na Japon. Tungod wala man sila ebidensya nga nangurap kita sa barangay.
2: Ano ka?
1: Oo. Kadugay na nga reklamuhay sa aton. Pero wala sila ebidensya. Absulto mo ta Japon, di ba?
2: Gani man kap no? Eh, lutsa no man ang Japon.
1: Bisan ano pagkapato-pato nila sa aton, wala sila Japon sa ebidensya.
2: Tondo kagadya kap ya?
1: Ako pa yan.
2: Sadya-sadya. Uy.

0: Boss Rocket?
1: Yes! Ano ka naman, Boy Ramon?
0: Galingin ng ulo ko.
1: Base high blood ka.
0: Hindi, boss, ha?
1: Di ano ang rason sina nga galingin ang ulo mo?
0: Galingin ang ulo ko, boss, kung bala, madayon gid o kung hindi ang barangay and iski eleksyon. Katalaka sa kadulat kung bala, madayon o kung hindi. Kay natakaan ako sang sagad pamati isang biniisay sa kapiyan kag mga talambayan.
1: Natakaan ka?
0: Oo, natakaan ako.
1: Wes, hindi ka mamati sa gabaisay. Simple lang, amula ng imuon mo para hindi maglingin ang ulo mo.
0: Baw ikaw bala, boss? Wala kagidyam ayaw nga sa gestyon.
1: Boy Ramon.
0: Boss.
1: Sa kadamo na sa kasinggit nga, Pigado Gid!
0: O ti ano dayon, boss?
1: Kapigado na subong nga panahon. Tapos pati amo na paligban mo pa.
0: Boss, makwartahan ni mo.
1: Ha? Ano?
0: O boss, kumadayon ang eleksyon, kundi makakwarta naman kita.
1: Pilagi na abi makwarta mo sina?
0: 50. Hindi gani 100 pesos kada butante. Ang kanami pagid abos kiti, may paaman pa nga bala kastipler. Hindi ka pa? Nganti mo kuha ang kwarta, kakson mo anay sa papel ang natapikan sang bala kastipler. Di ba?
1: Hindi kita dira makakwarta sang dako.
0: Ha?
1: Ang mga kwarta na iya ang mga leader nga mga krokodilos purosos o kon krokodile.
0: Pero ti, bisan boss, bisan pa paano, tani mawaslikan man ta bisan ginagmail.
1: Hindi ta pag isalig ang pangabuhi ta sa mga politiko, Boy Ramon.
0: Aba, dubag una busaw?
1: Oo, kaya na. Uh-huh. Ginasalig ta na ang kabuhi ta sa mga politiko.
0: Uh-huh.
1: Ti wala man may natabo.
0: Uh-huh.
1: Sila yang gahabok, kita yang gakupos.
0: Ati sadya-sadyay, no?

0: Magdalena?
1: Yes, Burod.
0: Sa banta ko bala, Magdalena. Daw maperdigin sa sining eleksyon si Kapitan Hugakom niya.
1: Sa banta mo lang naiya?
0: Ay, aba.
1: Paano maperdi si Kapitan Hugakom kay wala man eleksyon?
0: Ha? Wala eleksyon? Di asta sa ano nga wala eleksyon na?
1: Eh, asta sa 2028.
0: Di sa 2028 may eleksyon Japon?
1: Oo eh.
0: Di rin na maperdi si Kapitan.
1: Paano siya maperdi? Kaya mamakal siya boto. Plus, dalalon sa kwarta ang mga tao sa Kalye 5.
0: Ay, aba! Sa bagay, no?
1: Ang mga taga-Kalye 5, Burog, makumod lang akong layo pang eleksyon. Ay, pero kung eleksyon nakagatagay na kwarta, ay, kung diin may hatag, dito na sila, ya!
0: Ay, aba! Sa bagay, no? Alangan nga sa piyaka, kiti wala tagay dito.
1: Amo na nga, wala ga kaperdi si Kapitan Hugakom. Kay halos tanan nga mga bungangera kag reklamador, ah, ginakwa yang leader kong eleksyon.
0: Ay, aba! Ay, amo na gali?
1: Kadugay na di si mo, kapanilag, how?
0: Kapanilag man eh. Wala man ko kabaloyan nga ang mga reklamador kag mga chismosa ato na gali. Abi ko gani kun kontrapartido na kiti gareklamo man mo.
1: Gareklamo lang na iya kay wala pa tagay. Pero kung ara na ay maupod lang na iya kag mamatumato.
0: Hala, sadya-sadya ino.

0: dyan, laba?
1: Ano man totoo ako?
0: Tapos na ta drawing pero kadukay pa magbalik kay Ma'am Burak Dino?
1: Kay wala pa man natapos ang iya break time mo.
0: Hmm? Pasi, natulugan na tuguro siya? Sige ah, kay wala pa man siya makabalik, ma...
1: Tikalay naman ta!
0: Ano nga tikalay man? Daw suya, kabalas ako now.
1: Ah, wala. Ang buot ko silingan, nga masugiray naman ta, Mr. Yabla.
0: Nan, amo na iya. Klaro wa, bala. Ayos ah, para klaro tabalaw.
1: Ko, himo anak ko anong gusto mo. Total, dako ka naman ah. Birada na datutod ako.
0: Ga, plano ko tani magnegosyo.
1: Aba, mayo na nga plano eh. Kagano naman ang imo negosyo?
0: Alarbison na to nga mon, tanom nga munggo. Plano ko tani, mabaligya, munggo.
1: Wow! Kampiyon nga plano ba?
0: Kampiyon gide? Oo, amo na ang plano ko, mamaligya ko munggo. Pero ang baklan ay hindi kinilo.
1: Aha? Hindi kinilaw?
0: Oo, kay kung magbaligya kuya, binilog ya. Ang mabakal among mag-isip kung pila kabilog ang munggo nga baklon niya.
1: Hala, sinasadya eh no? Wow!

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my puso!

0: Miga ka la tay.
1: Yes, miga bong koy saan ko na beep at kupagay.
0: Diga kumod-kumod sila yung duha ka mga sitabo.
1: Ah, ba sige palibog sila sa ila drawing eh.
0: Mm. Awa mo na eh, palibogan gid nila.
1: Wow! Oh man, hindi mas sila pareho sa aton ng mga tagas IQ.
0: Kadukay ka ni magbalik kay mambalak day Meg. May tanyari na si D. Para mabalaan takon sinumba ako di sa aton ah.
1: Wow! Relax lang, Mika. Diragi ito na padulong, ha?
0: Kado, kaya busy yan, Mika.
1: Basiga, prepare pa ito sa ngaton, mga kalanon, karon, Meg.
0: Nanamugin ang nanamian ko, Meg. Kay may kananay, balay ka tapos klas, yaw.
1: Ang muna ganin namian ko, di magbalik-balik, Meg. Ang tambor, tablang ang klasmito.
0: Oo, nanamian na siya.
1: Oo, nanamian na siya.
0: Sino, Meg? Si Angelina?
1: Oo, eh. Wow! May iban pa din, Migao?
0: Wala na, eh.
1: Wow! Siya gin, Meg, eh. Kahit hindi na din nga daan, skwila ang lagas siya, kundi ang pagkaon magtapos ang klase.
0: Hala?
1: Kaya ang rason niya bala, Meg?
0: Mm?
1: Bahala, mango, basta busog.
0: Hala? Sadya, eh, no?
1: Wow!

0: Manihila ko di anay sa mga nagakalatabo sa kalye 5. Kung ano ang mga ginagiusgio sa mga tao dire.
1: Please with me, let me go.
0: Yeah. Abaw! Bako ng kantaya ba? Siguro, bago nang ginsa na narilisan Linding ay.
1: So I don't love you anymore.
0: Ba, anay ka? Daw kilala ko man yung tingo? Daw si Tito Nor?
2: Oy, Jupiter! Oh, ikaw ina?
0: Hindi, naunahan niya ko?
2: Palapit, anay, di kay kalaway nga nagasinggita, anay kita. Masi masalaan ta karun nga mga bungol kita.
0: Ate, sige, Tito. Mapalapit ko na.
3: Ikaw gidgali matuhod, Jupiter. Ang anak sang kumpare kong gwapo.
0: Natural, Tito. Anak ako sang gwapo mo. Iti, ako gwapo man eh. Di ba?
3: Of course, ah.
0: Kamusta ka na, Tito? Ano ang imo?
3: Ang akon bilog nga laba, may mga bulitas.
0: Ang but ko silingon dito, ang imo balak himtang.
3: Amugani sa Ilunggo kahimtang sa Tagalog lagay. Mabuti ang aking lagay.
0: Ate, sige, padayon sa lagay mo to. Para sa desadya, eh, no?

0: Ano naman, Venus? Ano naman ang ginatulok-tulok mo sa akin?
1: Mami Kiyot? Love quarrel naman ka mo ni Tito Norbing, ay no?
0: Huh? Aan naman ka pamang kasina?
1: Kayo, wala, hindi siya gabakalsing mo. Kay nakita ko siya dito nga nagbakal sa pihak ng karinderya ni Mia.
0: Ate, basi dito siya kay gapautang tuya mo. Basi utang to ang iyaya?
1: Ay, hindi, mami, ah. Nakita ko pa gani nga nagkuot siya sang kwarta sa wallet niya. Kay nagkuot siya sang 1,000.
0: Aba, paldo siya galikon amo.
1: Siguro, mami, kidamol man tong wallet niya.
0: Ate, pwede ko na siya gali masukot sang ginbayad ko sa iya sa ospital, eh?
1: Amo gani, guro, mami, nga nagkadto siya kay ina kay payad. Kaso gintabog mo man siya mo. Ano pa, galikaw-likaw na nito siya sa imo. Kay basi, kung tabugon mo naman siya kung magkadto siya di.
0: Ay, aba, wala. Eh? Sadya, sadya, ino.

sundan pa ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Pluteña. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: Campeón.
1: Hey, five, galinha one time.
2: Ano ang pinagkaiba ng conclusion at opinion?
3: Ano?
2: Conclusion, di ka makakapasok. Kung opinion, pwede ka makapasok.
1: Hey, five, galinha one time.
4: O, oh, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3.
7: Sa mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX-500.
8: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX-500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX-500.
8: Mahigo ba na ang imo dugo?
9: DTX-500.
8: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
9: DTX-500.
8: Ang DTX-500.
9: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nag kalay-lay nga allergy.
9: DTX-500.
8: Masaligan.
9: DTX-500.
10: Glaucoma.
11: Eye Care Gold Capsule.
10: Bacterial Conjunctivitis.
11: O Pink Eye.
10: Eye Care Gold Capsule.
11: Eye Allergy.
10: Eye Care Gold Capsule.
11: Cataracts.
10: Eye Care Gold Capsule.
11: Ang Eye Care Gold Capsule
10: may aras sa lutein,
11: vitamin A,
10: vitamin E,
11: vitamin C,
10: zinc,
11: kagdil berry extract.
10: Eye Care Gold Capsule.
11: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
10: para sa eye health,
11: mag-inom sang Eye Care Gold.
10: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
11: Adlaw-adlaw.
10: Eye Care Gold Capsule.
11: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mabakala mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga. Kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
5: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
15: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akay, oh. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
7: Mabaka mga butika.
16: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
5: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
16: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
0: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
0: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
3: Klinika DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika DioFresh.
18: Kaya subukan ninyo.
3: Klinika DioFresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika DioFresh.
18: Klinika DioFresh.
3: Available now.
19: DTX Premium Coffee. Premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee. Ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee. Mabibili sa inyo mga suking butika.
20: Premium.
19: Nationwide.
21: Nestor! Ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalaba!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing.
23: Dahil kasangga ko.
24: Ang extend.
23: Supplement for men.
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo?
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca
24: at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
24: at stamina
23: para sa tigasing
24: performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Para sa matinlong na dugo.
23: DTX 500.
24: Para sa healthy gatay.
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas ng antioxidant.
24: Nga amo naman
23: ang nagatinlo sa imo atay.
24: Basta tinlong atay.
23: Happy kanunay.
24: DTX 500.
23: Masaligan.
24: Epektibo.
23: DTX 500.
26: Okay ka! May kape ka sa K5!
27: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
2: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
2: Yung may D3.
4: Mga butika.
6: The best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.

0: best music and entertainment. 88.7 K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamaya na akong nabuyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
4: Kas pa dala. Tapos may pabutangan mo lang. Kas pa.
3: Ang masking disease na.
4: Mga kuko nga doon, hindi maayong
3: virus. Patuloy lang.
5: Nail fungi.
3: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini. Kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
4: Hamot ang bulak.
3: Yes.
4: Buksan. Ha?
3: Bulaklak, ah, bulaklak.
8: Sa buhay ay kailangan.
3: Bubuka ang bulaklak.
4: So sa ang bulaklak.
5: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
3: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
9: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pang mga wound debris.
8: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit.
4: Kuno mi gid ang D3 Bio no, pilas-pilas ka.
3: Di pagyapon mo ininom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
4: Bago so, nag-discuss ka kuno nga ang babae flower, ang jardinero nag-chat. Niya sa Webis lang ko makatukoy ka pamunyag pa ko. Sa mga flowers.
8: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yung lang ang flowers. Ginapangipo. Kaya ginahimo yung bouquet.
11: D3 Bio.
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabuti ka. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabuti ka. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabuti ka. D3 Bio.
14: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
15: My family history ba na kamuusong diabetes?
16: Mag-TDX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag-TDX 500 ka na!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compound!
15: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
16: DTX 500!
15: Garantisado!
16: Epektibo!
15: Aramis!
16: DTX 500!
15: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
16: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
15: Masami nagapangihi?
16: Masami ginauha!
15: Masi may diabetes ka na!
16: Mag-TDX 500 na!
15: Ang DTX 500
16: ang may powerful compound
15: nga nagapanubos
16: ang imo blood sugar.
15: DTX 500
16: garantisado.
15: DTX 500.
16: DTX Coffee Mix.
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
11: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Nadula. Nadayo ng ako niya allergy.
11: Mighty C.
19: Mabaka sa mga butika.
22: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics!
23: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
24: Good news!
23: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
25: Libre!
23: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, Nair Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
25: Hali ka mga langaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ilaw!
26: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: kadaragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang mapanit.
2: DTX Beauty Soap.
0: Kalaong magputi.
2: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
6: X10 Food Superman Roman.
9: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
6: X10 Food Superman Roman. X10 Food Supplement for men.
10: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
6: X10 Food Supplement for Men. Mahigo bala ang imo dugo?
24: DTX 500.
6: Masamit ka bala ang gina-allergy?
24: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
24: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
6: Nga sa masami,
24: amo naman
6: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500.
6: Masaligan.
24: DTX 500.
6: D3 Bio.
24: With Physio.
27: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagister nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
24: D3 Bio.
6: Ang D3.
24: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
24: Yung may D3.
6: D3 Bio.
24: D3 Bio.
28: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapago niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
6: D3 Bio.
24: Ang D3.
6: Yung may Physio.
24: Ang Physio.
6: Yung may D3.
29: Mabakal, sumagbuti ka. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May kumso!

0: 라디오
1: 한편의 라디오
2: K5 뉴스 FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7.
3: Ora sa Pilipinas, ora sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:11. Ining ora sa dulong sa usang The Power Trio, Clinica Detox 500, the superior antioxidant kag sumansang Mighty C, alkaline base nga vitamin C kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist mga ka-K5.
4: 11 Mbps.

0: Isa ka mananay nga aga, syudad ka, probinsya sang Iloilo. Rigyaro man talop, dalay makita tugtob ala una subong kapunanon sa pagdulong sa malabing talupaldo sa mga balita nga nagakarabot din sa may syudad ka, probinsya sang Iloilo. Kita na nag-aabi-abi, nag-apanamiyaw sa ato sa baka K5, diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad siyang pasin nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mabutan, sa ato sa pagwaragwag sa mga nag-monitor via sa isitag sa mga radyo. Nakatune in sa K5 News FM Iloilo 88.7 ang kampiyong istasyon. Yari kita sa FM band. Kag sa ato siling Maril Station. Sa may Banwa sa Alganesyo na Tsangpasi, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagao, kagdila sa may Quinto Distrito sa probinsya San Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Ang aton man sining pag-abi-abi sa mga nagamonitor via Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7 kag sa K5 News FM Iloilo. Ang aton sining mga official Facebook page sa K5 News FM Iloilo. Mapakagaon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagi pa may yung oras inyong tanan-tanan, ha? I-like na kag-share nga ito sa digapagpangalagad. Kag sa mga nagapreparar sang ila sa nga palanya gahon, ang iba nakatimo-timo na, naka-stomach development na, dira sa mga suki ni Tita Rina Mapa sa dikamay kalanaan, sa kaimanang Veronica, sa mga kabataan ni Tita Rina, isagid ka medayad sa nga aga, sa inyo tanan-tanan, nag-welcome na sa ato sa nga pagpangalagad diri sa sining programa 11 Mbps mga balita kag public service.
1: 11 Mbps.
0: Diri kita sa adlaw sining nga Biyernes, pitsa 25 sa bulan sang Setyembre. Ika-apat katapusan na nga Biyernes sa ikasyam na bulan sa karon nga tuig 2026.

0: 11 Mbps.
1: TGIF, thanks God it's Friday. Pero may mga klasik, kag may mga trabaho pa. Pero ang iban sa nga mga gobyerno, na mga government officers naton, sa Gyapon na subong Y opisina, ay ang iban sa ni padayon nag-observar na sang 4-day work week mga kaki-5. No, kay tiyan mo nisang ligad to, nga pagka-Biyernes, pila ka mga opisina sa itong gobyerno, magluwas agid sa mga services, no? Mga front office na ito, mayara sa opisina. Pero iban sa ni sa mga executive, why sa opisina mga ka-K5.
0: 11 Mbps.
1: Alas 11:14 sa itong sunig na pagpangalagad. Samtang ka-preparar ka mo sa inyo pala niya gahon. Kaming balita sa pag-serve sa inyo sa mga dalagko ka mabalita nga nakadabo ni sa bayan sang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa bilog sini nga pungsod Pilipinas.
0: 11 Mbps.
1: May bagyo subong sa aton sini nga Philippine Area of Responsibility ining si Bagyo Queenie. Kag samtang nga palayo ini sa aton sini nga pungsod Pilipinas sa aton sini nga kadutaan amat-amat gagwa sa aton Singapore ining si Tropical Storm Queenie now may mo nga ma-develop pagid now sa isa sa ni ka-tropico, isa sa ni ka-typhoon.
0: 11 Mbps.
1: Pero kabilugan na wise ang direkta nga epekto ining si Tropical Storm Queenie diri sa aton sini sa Western Visayas. Apektado lang ta sa isining intertropical convergence zone. Now nga ang ITCC sini ang pagsugat anay na sa nga mabugnaw kag mainit sini nga hangin mga kakifay.
0: 11 Mbps.
1: Kaginalantaw sa pag-asa sa pag mga sinimana na sa bulan sa Oktobre may mo ma-terminate na ang hangin na bagat kag ang mag-epekto naman sa ton transisyon no, sang hangin amihan. Maburubog na naman na nga dupoy-dupoy sang hangin nga aton sering nga ma-experiensyahan.
0: 11 Mbps.
1: Kariyos waliabi din sa aton niya sa Western Visayas sa may syudad kag probinsya sang Iloilo ang ining hangin amihan ang peak siniabi mabatsaga na ton na sa mga bulan payasang Enero tubtob bulan sang Pebrero.
0: 11 Mbps.
1: Ama na nga mabulubog na yung chimpo sa aton diri. Labi kong kagahon, di bulan sa Disyembre ha. Bulan niya sa Enero, tub-tub, no? Sa unang simana, sa bulan sa Pebrero, dasong tuig, mga kakifay.
0: 11 Mbps.
1: Pero magluwas diri, ang ginamitor pag naton, ang ining El Nino. Bala na to, magambal kita nga El Nino. Amo ni siyang opposite, no? Sang La Nina. Kung El Nino, may mga pagulan-ulan pero gamay lang gid gamay expansion na ton nga mga pagtupa sang ulan di kon magamay ang mga pagtupa sang ulan sa ton kilaban-laban sa apektado mga mangunguma naman naton mga kakifay.
0: 11 Mbps.
1: Ay ginalantaw ining El Nino may mo makalabot pa nimo sa dasun sa ning bulan sang Hunyo sa tuig 2027. Kag ekspektaron naton na no, nga sa saning pag-igo sa aton sang El Nino amo naman ing mga pagbangag na no, kag ilabi na gid apektado ng aton saning nga mga talamnanan.
0: 11 Mbps.
1: Pero base mag-isip kita kung El Nino malaka ang pagtupa sa ulan pero suno diri sa pag-asa mga kaki-5 bulubantayan ang mahimo no, nga magasulod nga bagyo. Kay nga no, bisan El Nino, pero kon may bagyo, may mo mga mabrubaskog nga bagyo ni. Ari ni sa kategory nga typhoon kag super typhoon.
0: 11 Mbps.
1: Kay tungod nga malaka ang pagtupa sang ulan, amo ning rason kon nga ngati ang pag kwanda form no, sa nga bagyo, mabrubaskog mga kakifay. Alas 11:18 na sa aton sunig pagpangalagad. Ini nga oras sa dulong siusang tender juicy hotdog batang TG tayo.
2: That time check was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
0: 11 Mbps.
1: Ano bala malabing talupang doon sa mga balita ng aton pag-aistoryahan sa ato sa kapagpangalagad sa mga Biyernes edisyon sang 11 Mbps.
0: 11 Mbps.
1: Iga check na to ka report ni Kaki 5 Kim Kaluyo. Madumduman yung ining gin-report naton nga nadakpan to sa bypass operation nga gin my day. Ang ining ginabaligya sa ining mga illegal na nga droga ilabigid ang marijuana. Dito nagwa ang report na may mga liquid marijuana nga mahimo gani basig na baligya na sa mga vape shop naton. Pero isa pagig kamakalibot kay mayara nagli now aside sa liquid marijuana, mayara nagli sa gitawag nga liquid shabu.
0: 11 Mbps.
1: Tikon liquid shabu niya automatic kuno ginakpani gina-inject no sa aton sa nga kaugatan. Grabe subong no kung naga-evolve ang teknolohiya naton, naga-moderno ang aton sa nga kalibutan, naga-moderno man no ining mga illegal nga bulaton, ilabi na gid ang illegal drugs.
0: 11 Mbps.
1: May liquid marijuana, may liquid shabu. Ibalon tani kung ano ni kay may nagkaldakpan naglidri sa may bahin na sa nga Western Visayas ang ining liquid shabu. Bantay ko sa report ni Kaki 5 Kim Kaluyo.
0: 11 Mbps.
1: Sa piyak nga bahin amo ning damo nagahulat-hulat na sa Gyapon nagapabilin nga dako nga plamukutanon sa aton paminsaron, madayon gidman bala ang barangay kag SK election.
0: 11 Mbps.
1: Kaya kuya, kung ipang survey mo ni, ama pumulong Philippine Hall, mayuriyaya, no, luyag, nga may barangay kag SK election.
0: 11 Mbps.
1: Ilagani ka mga election lawyer, pariho ni Attorney Macalintal, no, nagsulat ni gani kay Pangulong Bongbong Marcos, nga dapat i-veto sini. Ah, kon makalabot sa iyasing opisina ang ining hagna na nga nag-postponed sa barangay kag SK election.
0: 11 Mbps.
1: Kaya ang punto ni Attorney Macalintal, kapila ni kabeses nga gin-postpone ang barangay kag SK election. Siling gani isang kilala ko daw hindi na gani mga sangguni ang kabataan subong ang miyembro sang SK mo. Mga sangguni ang katigulangan na gani. Ah, kaiba nagtinigulang ng edad nila tungod sa pag-postpone sang barangay kag SK election.
0: 11 Mbps.
1: Kagdugangan pagid, no? Ang ining kwan pagbuto naton kinamatarong ini, no? Nasaad ni sa aton sa nga konstitusyon. Isa ini sa aton sa Bill of Rights, ining right of suffrage. Ining kinamatarong naton sa pagbuto kung sino man, no? Ang namutaan naton kag para sa aton na ginakapig naton maayong leader sa pagpamuno, no? Sa aton sining mga kabaranggayan, sino nga aton si mangin barangay kapitan, mga barangay officials kag mangin leader, no? Sa aton sini nga mga kabataan sa tagsa naton ka mga barangay.
0: 11 Mbps.
1: Tikon hindi ni barayon do ka nga gindeprive, no? Gindingot sa aton mapulong Pilipinhon ang aton sini isa sa mga kinamatarong naton na no, mga kaki 5 sa pagbutar.
0: 11 Mbps.
1: Ngati ang nagaduso diri gahambal makakinot kunong gobyerno ang ining igasto ta kuno sa sining barangay election hindi ibulig ta nalang ni kay kadamo-damo sa mga pektuhan kagari kita kapag tubang sang krisis mahal ang tanan sining mabalaklon. Pero pitik sintas ko ninyo na padalman kag usisaon so sinalantaw nila ang ila sa self-interest.
0: 11 Mbps.
1: Ah, nakasave ang gobyerno kung nakasave ang bulsa sa mga politiko ta.
0: 11 Mbps.
1: Ay hindi man malipod manigar no alinsang una ang barangay kag SK election ginaintrahan sang aton sining gobyerno no ginaintrahan kusod ang mayor no vice alcalde mga concials banwa. Ah, sige ah, buligan ta ka. Sabi niyo kung taneng barangay kag SK election, it's apolitical. No, hindi niya pamulitika ang election sa barangay. Amo na ang mga padagan, mga barangay officials. Padagan ka sa barangay kag SK election, wala ikaw sang political party.
0: 11 Mbps.
1: Kahit ti apolitical gani. Pero ti kita ya, ang kamaturan siya na kang realidad. Ginaintrahan inya sa mga public officials ta.
0: 11 Mbps.
1: Kaya nga, hindi mo pag-intrahan kay sa nagligad niya 2025 midterm election, nagbulig si Kapitan, nagbulig si Barangay Kagawad. Pagkatapos sila mangayos ang bulig, hindi mo pagbuligan? Kambal nila, team. Malos-malos lang na.
0: 11 Mbps.
1: Ha? Crutch my back and I will crutch also your back. Kalutali ko kay kalutanay kita. Buligay. Amo ni espatag sang politika, mga kakifive.
0: 11 Mbps.
1: Ibaloonta na eh, kaysa Lunes nga adlaw, amo na ang pag-umpisa na sang filing sang certificate of candidacy. Ang pagkamatood sina, may mga nakakuha na gani na sang mga dokumento sa opisina sang ato sina City Comelec ato fill up sang form na nga mag-file ikaw sang COC mo, mga kakifive. Ibalot ka ng report na gikan sa ibayin sang Iloilo City Hall sa kay kakifive Jenny Kaoyuna.
0: 11 Mbps.
1: Alas 11.24 sa ato sa rigapagpangalagad. Iningaw na sa dulong sa iyong detect sa beauty soap. Para sa mga mismang puto yung singapanik nagbatok sa mga skin diseases, mapaiwas ka na sa mga punggod, sa mga arikis, gamit kita detect sa beauty soap. I-check mo na itong report ni kakifive Karen Badilla kay ti ang hepe, controversial nga hepe, ah. Si Police Captain Christ Inot, kagtidamo man accomplishment nga klase isang station commander sa Police Station number 4, Amolo Police Station, may gina-imbisigaran sila, no, ipaidalom sa summary dismissal proceedings. Dati, kuna, pariyo man na, black ko nag-file kasang kaso, kaso kriminal, kag kaso administratibo. Pero ang Napolcom, may nakitaan abi nga probable cause. Botselingon, may balasihan. Pero hindi man granted nga kung may nakitaan sa nga probable cause o kung sa mga korte pa may prima facie evidence, automatic nga sala ka na.
0: 11 Mbps.
1: Pero sa Gyapon, nagapabilin na bilang station commander si Police Captain Ryan Christ Inot dira sa may Molo Police Station. Ibalot ay dudugang karon sa report ni Kakifive Karen Badilla.
0: 11 Mbps.
1: May mga nakaldakpan man ng mga illegal fisher dito sa baybayin sang Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo. Huwag malabutan na karon sa ato sa kapagpangalagad. Kay puno-puno kita. Iga-check man ito kong report ni Kakifive Ridge de Mayo sang K5 News of MSAR.
0: 11 Mbps.
1: Pila ka matalupang doon nga mabalita sa palibot sang pungsod Pilipinas ta. Sa Lunes, magapadayon ang ining impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Time schedule sa ni is Lunes, Martes kag Miyerkules nga daw. So sa isa ka semana, tatlo lang ka mga kabeses ang papatigayon sa impeachment trial kay tidamo pa man obligasyon mo. Ang aton sa nga Senado. Ngamon yung nagaserbi nga impeachment court kagatos mga senador, nagaserbi nga mga senatora judges, mga kakifay.
0: 11 Mbps.
1: Ti Kang Miyerkules, amon yung very controversial, no? Nga isa sa mga impeachment trial, kay tindi yung desisyonan, mga kakifay, ang pagpanubo sang voting threshold to convict Vice President Sara Duterte. Imbis nga ti, this is size, 2/3 sa nga miyembro sang Senado ta, pero ginisip lang subong ti ang functional eh, no? Kag ang present, that time's impeachment trial, nga kulang taon naton ang nagabugo subong nga present sa aton sa nga impeachment court, 20 ka mga senador. Kag, kung kwaon mga 2/3 sina, mga 13.33. Pero gindesisyonan nila nga i-round off ini sa 14.
0: 11 Mbps.
1: Barcelona to convict Vice President Sara Duterte, ang need sining vote no to convict is 14 votes from senator judges naton, mga kakifay.
0: 11 Mbps.
1: Pero hambal nila daw president na ni pag-abot na sa pag-desisyon. Pero hambal sa pila ka mga senador ta, sinati sa pag-decide yan, depende sa mga ebidensya kag mga dokumento. Aba, aba, aba. Yan doon akong doon ilabo sa bato, doon umuamugin mo. No? Sa pag-decide na, balaan naman ang dalagan. Subong
0: 11 Mbps.
1: Lapit na lang ang 2028 national election. Naglaban-laban niya, hindi niya ma-postponed. No? Ang ining 2028 national election, mga ka-K5.
0: 11 Mbps.
1: So magapadayon ini now sa maabot sini nga Lunes nga adlaw mga kakipay. So bantayang dugang sini nga mga development. Kaya of course diri sa K5 News FM Iloilo ang kampyon nga istasyon.
0: 11 Mbps.
1: Alas 11:29 sa ato sa pagpangalagad. Iningawala sa dulong susang Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
2: This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax, Gold Eagle Beer.
0: 11 Mbps.
1: Pabalik mga kakifive. Isa pagid sa mablumantayan before pag-abot na sa Lunes. Kasi magasugod na ang filing sang COC. Pero ang bago gani, base sa sining weekend, base kon may breaking news. Now, nga permahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang ining hagna nga nagapaiway na sa sining nga barangay kag SK election. Kaya hindi pa niya, hindi na pwede pa dugay-dugayan. Kaya nga ati sunod simana, bula na sa Oktubre, ang election Nobyembre 2.
0: 11 Mbps.
1: Pero antes sa maabot sa nga Lunes nga adlaw, before mag-file sang COC, siyempre antes ang Lunes, may Domingo pa.
0: 11 Mbps.
1: Ano ang bulbantayan ta sa Domingo nga adlaw? Sa Domingo nga adlaw, amuning gulinahulat-hulat sang tanan. Now, this is it, hambalila. This is it, pansit. Bulbantayan sa Domingo nga adlaw, ang final sang reporting competition sang K5 News FM Iloilo.
0: 11 Mbps.
1: Ang inter-school live reporting competition. Hiwaton dira sa baybayin sang Robinson's Place sa may main nila sa city proper mga ka-K5. Sino ang kilalahon niya kampiyon sa aton sining mga finalist. Alain sa nagkalain sining mabulutuan diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo including man ang pila na ton ka mga participants sa piyak na isla sa may bayin sang probinsya kang Gimara.
0: 11 Mbps.
1: Sino ang magkakampyon sa secondary category? Kag of course sa tertiary category, bantay kay dulong naton blow by blow. I-live naton ang pinakulig sa ninyo kanabo, direkta dira sa may fountain area sang Robinson's Place sa Main sa Domingo ng adlaw sumugod alauna sa hapon.
0: 11 Mbps.
1: Pero kay may mga preliminary, sugod kita alas 12 sa udto. Now sa pag-cover dra mga K5, kakilahon ta kung sinong aton sining mga judges sa sining nasambit sining nga kompetisyon. Kaya laban laban kung ikaw ni judge, baka budlay gin silang pili. Alonsay mga kampyon, mga nami, no, mag-report mga ka-K5.
0: 11 Mbps.
1: So bantayin kung sino ang magapangibabaw. Kaya magadaog din mga ka-K5 sa aton sini. Now nga kompetisyon, amo ang magarepresent sa syudad ka-probinsya ng Iloilo, sang Gimaras, para sa regional final.
0: 11 Mbps.
1: May regional pa ni. Kaya ang Antique, ang K5 News FM San Jose Antique, ang K5 News FM Rojas dito sa may Capiz, ang K5 News FM Calibo kag dito sa may probinsya kang Aklan, may mga kaugalingon man dito ng mga competition kag kung sino magadaog, amo ang ila igapresentar para sa regional finals sang inter-school live reporting competition.
0: 11 Mbps.
1: Masako-sakot ani kay nakaschedule out sa regional finals sa mabot nga Nobyembre 8 dira sa may SM City Iloilo.
0: 11 Mbps.
1: Pagbalik tayo, ga-check na itong report ni K5 Karen Badilla na angot sa saning investigasyon na sa kay police captain na Christ Inot. Kaglalakip man sa duha pagid ka mga pulis nanungod no sining incidente nga pag raid sang IMEG may wanted person nga anay pulis no tiara sa ila vicinity way kun lamadakpan despite kun nga may inalungong may ihibalo ang ining nasambit ni no mga ka-K5 nga ha nga kaso ining nasambit ni nga pulis kag duha pa information sa aton pagbalik pagkatapos ang pila ka importante nga mga pahibalo paliog. Standby.
2: That news was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
3: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang hapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa hapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
14: Sa mga butika.
12: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
16: So, una,
15: problema. Gid ako sa akon body odor.
16: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong.
16: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
15: Kag
16: naghamis ka nagputi. Gid akong nga pani.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
14: Mabakas sa mga butika.
12: Extend Food Superman for Men.
17: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Superman for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.
18: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod kakaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
14: Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
14: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
14: Happy kanunay.
12: DTX 500.
14: Masaligan.
12: Epektibo.
14: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
12: Ikaw bala
14: ang may diabetes.
12: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo.
12: Kaga kontrolar
14: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
14: Masaligan.
12: Epektibo.
14: DTX 500.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: D3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with BCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Babakal sa mga butika.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatsagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
1: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
9: Yung may D3.
1: Mga, mga butika.
9: Para sa matinlo nga dugo.
1: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
9: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tayo.
1: Happy kanunay.
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: Epektibo.
1: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
9: Masami ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
1: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500.
9: Mas

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Boss, ready na yung crane at truck natin. Di ba natin matamaan yung linya ng kuryente?
5: Di naman. Mas mabilis kasi dito kung dito tayo dadaan.
6: Oops! Sandali lang mga sir. Alam niyo bang bawal ang gagawin ninyo? Ako si Linoy. Kapag nadikit sa linya ang mga gamit o sasakyan ninyo, pwede kayong makuryente at mamatay. Maari namang masira ang pundasyon ng tore kapag naghukay kayo. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa NGCPT hotline sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masabi na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
11: Good news!
10: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
9: Libre!
10: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
12: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Wow! May puso!
14: Halftime Check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansyarap.
15: Pabalik pa K5 sa aton sininga pag-pangalagad. Nagdulo sa aton nga oras, alas 11.48 na sa aga. Ininga oras sa dulong susang Star NutriMeats. Di lang sarap, sustan sarap.
14: That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustan sarap.
0: BS.
15: Pabalik mga K5 sa ato sing pagpangalagad. Bag-o talang ginistoryahan before kita nag-break, no? Nga mahimo pirmahaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ining nasambit sa ning hagna sa pag-postpone sang barangay kag SK election. Huwag kita magsala sa umaumta, no? Permado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang ining hagna sa pag-postpone sang barangay kag SK election subong atuig kag pagpalawig sa termino sang barangay officials sa lima sa nika tuig.
0: 11 MBPS.
15: Ang mga incumbent barangay officials nagapamalakpak, nagahilibion sa kalipay. Nagapulok-pulok, iban subong nga yes! Why madayon ang eleksyon?
0: 11 MBPS.
15: Titulukan nyo bing mga incumbent barangay officials yun na kung anong reaksyon nyo now regarding sa sing pagpirma ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero as expected, kita yung ginapaabot na ni nga pirmahan kay gapospon ang barangay kag SK eleksyon. Una-una, ti mga kaaliyado ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga sa kongreso, humalin sa House of Representatives, halin sa Senado. Kag of course, tibala antaman sa kinkuhaan isang reaksyon ang iya sa ning bata na naghambal nga ti pabor na nga i-postpone ang barangay kag SK election. Pero kanugon kay nakagasto ng kita sang 8 kabilyon ka pesos kag ambagi naton na gindingot, gindeprive sa aton nga mga pumulyong Pilipinhon ang pagboto o kon ang ato si kinamatarong sa pagbuta.
2: 11 Mbps.
15: Ang ato sa nga right of suffrage. Hambal naton isa sa nga election lawyer nga si Attorney Makalintal na nagsulat kini kay Pangulong Bongbong Marcos na mahimo nga i-veto ang inasambit sa nga bill na no? Kag dapat madayon gid ang barangay kag SK election. Just imagine tatlo naman ka tuig ng extension sa aton mga barangay officials.
2: 11 Mbps.
15: Tang punto naton di okay malang na, no? Kon na mayo ang aton sini nga mga barangay officials. Pero isa sa mga nagkakalipay, hindi lamang incumbent barangay officials naton. Hindi lang incumbent mga SK officials naton. Ang nagkakalipay mga K5, ang mga public officials ta, mga politiko man naton.
2: 11 Mbps.
15: Kaya mo tambal naton, no? Malos-malos malang na. Sa nagligad nga 2025 midterm election, nagbulig kami mayor, nagbulig kami gobernur, nagbulig kami vice gobernur, nagbulig kami congressman, no? Sa imo sa nga kandidatura, tayan kami mga yosang bulig, hindi mo kami pagbuligan? Kung mga yok, kagmanayon ang barangay kag SK election, kagbalaan taman nga sa barangay kag SK election, sus Mariusip, hindi man may imo, may bakla na isang buto. Kung kay Sabro 20, pero bato ka man. No, suro 50, isak gatos. Amo niyang kamaturan, bisan barangay kag SK election, dapat papalagan ka may kwarta ka man.
2: 11 Mbps.
15: Kay nga, daw na inculcate sa aton paminsaron na basta gani election, magambal kitang election, ang kapid sina kwarta. Di ba, mabatihan mo kung kaisa? Hay, salamat, election. Makakwarta naman kita. Hindi, ayan nga, hindi kinanglanon ang kwarta pag abot na sa pagbinutuhay. No? Nga, nga pagagambal kitang election. No? May yara sang lakip nga kwarta. Amo kita na yung mga pumuluyong Pilipino, no? Daw na andan na kita naging tradisyon na, naging kultura na sa aton, nga basta election, may kwarta.
2: 11 Mbps.
15: Ika save subong iway gasto, ti on the part niya sa Commission on Election, ti masakit 8 bilyon na nauyang, pero hambal ni Commissioner Garcia, sinatang iban, sini magamit naman sunod ng election. Amo ni gani, kung magdesisyon kita, dapat to temprano. Nabalaan mo lang naton nga hindi madayon. Ano ginapropanilagan nyo pang pulso sa mga pumuluyo? Pero kung magpatigayon kung malasang survey, ako yung pati, mayuriya yung pabor nga dapat may eleksyon.
2: 11 Mbps.
15: Amo ni gani, ang hindi madayon nga eleksyon, hulat naman kita tatlo kadlaw o tatlo katuig, I mean, kay based na rin sa kasuguan nga ginpasar subong kagpirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos. No? Ma-extend ang termino sa mga barangay official sa 5 sini katuig.
2: 11 Mbps.
15: Di kita igapati, no? Basi 5 katuig, pero pag-abot sa barangay kag iske election naman, ma-extend naman. No? Basi kung imbis nga 5 katuig, isak termino lang yun, i-extend nga i-extend mga kakifay.
2: 11 Mbps.
15: Isa pagin sa mandalipay, subong, abin nyo, ang mga outgoing na nga barangay officials. Sino na? Ang mga last term na eh. No? Wow, mayo kami tatlo pa ko tuig nga may ara sang kwaon nga unirarya. Nga makabulig-bulig. Ilabi na gid kun ang barangay mo, dako ang ira. Diri sa may syudad, damo ni ka barangayan nga dalagko ang mga unirarya sa mga barangay officials mo. May mga barangay kapitan nga din naga unirarya 30,000 pesos. Sobra pa sa di pa opisina, ikaw. Ang imos ng honoraria bilang barangay kapitan. Tidya si Madjen ma-extend sa tatlo katuig, mga kakifay.
2: 11 Mbps.
15: Kaya ang sunod ng eleksyon, sa second Monday, sa bulan sa Nobyembre, sa tuig 2028. Kung na matuunan ng petsa, na nga adlaw, basta second Monday of the month sang November. Amo ang barangay kag SK election.
2: 11 Mbps.
15: Day ma'am Bing Special, nalipay man. Day ma'am nalilin siya utong syunad sang Pasi nga na-postpone ang barangay kag SK election. kay Sir Mark Vincent Tabieli, pay ka mo, kay Sir Philip Louis King, kagapi birthday sa kay Fred, Sir Fred Pasgala, sa may Banwas ang Saraga, kay Ma'am Victoria Hagurin. Ano pa kay isama ni ka K5 Christian? Mga kasi manwa ko sa nilaw. Kay Ma'am Alibade, kaga Subuman, kay Ma'am Laura Subagaysay, may adayagid nga aga. Kay Ma'am Aisha Amad. Pagbalik ta dugang report kay una-unahan kung i-check si K5 Jenny Kauyunan, may nakakuha na sang mga form for filing sang COC. Ganun mo lang na, no? Ipadabok na lang form. No, hindi naman mapuslan. Gaugtas naman kamo sa mga salwayon kag mga tamad yung maopisyal, no? Agwanta naman kamo tatlok tuig. Ini sa ato siya pagbalik pagkatapos sa pag-importanting mapaybalo, paliog standby.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
11: Mag-DTX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DTX 500 ka na!
16: DTX 500
11: ang may powerful compound
16: na nagapanubos
11: ang imo blood sugar.
16: DTX 500
11: garantisado,
16: epektibo,
11: aramis mo. DTX 500
17: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
18: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka salon ginpintahan mo. Amo man ang gakatabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
11: DTX 500 para sa matino nga dugo.
19: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
19: DTX 500
11: ang DTX 500
19: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo ang atay,
19: happy kanunay.
11: DTX 500
19: masaligan,
11: epektibo.
19: DTX 500
20: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga nag-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
18: Dere, ang nakadami di, kabalo ka na kung nga agatigulang ka tulukon kung wala ka gainom.
1: It's Iloilo Supermart ATM Anniversary Sale on September 15. Shop and pay using your e-wallets in-store or online for discount boosters and exclusive deals. See you aton gidini. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO10006 Series of 2026.
21: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
22: Full pa!
23: DTX Beauty Soap. Bili na sa mga butika.
24: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
21: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyDC Network News. MyDC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News.
24: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, in-person classes sa ilang eskwelahan sa Rojas City suspendido kasunod ng di umano'y pagbabanta na kumakalat online. Kalibo, tanging bayan mula Western Visayas na pinarangalan sa Model Municipalities Awards. At maopisyon ng eleksyon at seguridad sa Negros Oriental, ipinangako na magiging ligtas ang BSKE 2026.
21: Network News. YTC Network News.
24: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, in-person classes sa ilang eskwelahan sa Rojas City suspendido kasunod ng di umano'y pagbabanta na kumakalat online. Tabo ang detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
25: Suspendido ang in-person classes sa ilang paaralan sa lungsod ng Rojas ngayong araw ng Biyernes, September 25. Ito ay kasunod ng mga kumakalat sa social media na may mangyayaring umanong pamamaril sa isang paaralan ngayong araw. Sa panayam ng K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtang Jr., hepe ng Rojas Component City Police Station, kagad aniyang nagsagawa ng imbestigasyon ng pulisya. Ayon sa opisyal, walang kinalaman ang mga nag-viral na video ng mga estudyanteng may hawak na baril sa mga kumalat na banta ng pamamaril. Personal namang nakausap ni Tomagtang ang estudyanteng itinuturong pinagmula ng pagbabanta. Ayon sa hepe, biro lamang ng nasabing mag-aaral ang naturang pahayag sa kanyang kapwa-estudyante at wala itong anumang intensyong gumawa ng karahasan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng intervention ng autoridad at ang City Social Welfare and Development Office sa nasabing estudyante. Tiniyak naman ni Tomagtang na nananatiling ligtas sa mga paralan sa lungsod, nananawagan din siya sa publiko na iwasan magpakalat ng mga maling impormasyon at maging responsable sa paggamit ng social media. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
21: Network News.
26: YTC Network News.
24: Samantala, kalibo tanging bayan mula Western Visayas na pinarangalan sa Model Municipalities Award. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Gloria Villas Manyo.
27: Itinanghal ang Kalibo bilang first runner-up sa 2026 Philippine Model Cities and Municipalities Awards na inorganisa ng The Manila Times. Nasungkit din ng Kalibo ang first runner-up sa Sustainability Champion category bilang pagkilala sa mga programa nito para sa kalikasan at komunidad. Sa 26 na munisipalidad na lumahok mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, Kalibo ang tanging bayan mula Western Visayas na nakapasok at pinarangalan sa nasabing kompetisyon. Sumailalim ang mga kalahok sa pagsusuri sa 15 kategorya ng lokal na pamamahala. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, ang pagkilalang ito ay bunga ng pagtutulungan ng LGU, mga kawani at buong komunidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villasmanyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
24: At mga opisyal na eleksyon at seguridad sa Negros Oriental, ipinangako na magiging ligtas ang BSKE 2026. Tabo ang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
3: Nagpahayag ng pangako ang mga opisyal sa Negros Oriental na tiyaking magiging ligtas, tumpak, malaya at patas ang barangay sa Sangguniang Kabataan Elections kung BSKE, habang nagpapatuloy ang mga paghanda sa kabila ng posibilidad na ito ay pagpaliban o baguhin ang PETSA. Sa isang Solidarity Conference na ginanap nitong Webes sa headquarters ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Sinhay City, inihayag ni Police Captain Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negros Central Police Provincial Office kung Norpo, ng hakbang na ito ay kasunod ng briefing na ibinigay ni Lionel Marco Castellano, ang Regional Director ng Commission on Elections para sa Negros Island Region. Ayon pa kay Polinar, ipinaliwanag ni Castellano na magpapatuloy ang mga paghahanda sa halalan habang hinihintay ang aksyon ni Pangulong Marcos Jr. hinggil sa kaugnay ng panukalang batas. Pinagtibay din ni Norpo Acting Provincial Director Colonel Jonathan Abelia ang kandaan ng pressure ng pulisya na panatilihin ang kapayapaan at kaayusan. Tiyakin ang kaligtasan ng publiko at protektahan ang mga karapatan at seguridad ng mamamayan sa panahon ng halalan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Pasto kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: YTC Network News.
4: YTC Network News.
24: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Lamay ng nasawing pulis sa checkpoint, binisita ni Police Brigadier General Babagay. Balitang hatid sa atin ni K5K Buscaino.
5: Binisita ni Police Brigadier General Babagay ang lamay ng nasawing pulis sa checkpoint sa Jimenez Misamis Occidental. Ipinabati ni Police Regional Office and Director Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang kanyang suporta at ang kanyang lubos na kalungkutan sa pamilya ni PSMS Shelvib Quahaw Kabug. Siniguro ni Babagay na managot ang lahat ng responsable sa insidente, binipisyong pinansyal at administrative support mula sa Proton. September 21, 2026, nagsagawa ng checkpoint ang Jimenez Municipal Police Station sa nasabing lugar. Kabilang narito si Kabug, bigla na lamang siyang binangga ng humaharurot na SUV at agad na tumakas.
6: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
21: YTC Network News.
4: YTC Network News.
24: Samantala, dalawang insidente ng sunog na itala sa bayan ng Hamtik, Antique. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
7: Hindi na nagapan pang may ligtas ng mga may-ari maliban sa ilang kagamitan matapos lamunin ng apoy ang tatlong kabahay bandang alas 3:23 na madaling araw, Setyembre 24, 2026 sa sityo Gruan, Barangay Piyapi 1, Hamtik, Antique. Ayon sa BFP Hamtik, posibleng nagbula ang sunog sa natirang baga sa lutuan ng isang bahay. Mabilis din kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga ito. E dinaklarang fire out ang sunog alas 3:55 ng madaling araw na nag-iwan ng tinatayang 24,000 pesos na pinsala. Wala namang nasaktan sa insidente. Samantalang 42,000 pesos naman ang naitalang pinsala matapos masunog ang ikatlong palapang sa isang bahay sa Barangay Mapatang Hamtika noong Setyembre 23. Ayon sa BFP, posibleng nagmula ang apoy sa solar charge controller ng solar setup ng bahay. E dinaklarang fire out ang sunog alas 12:39 ng tanghali at wala rin naitalang nasaktan. Para sa MyTC Network News, K5 Junela Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
21: ABC.

0: na ng madaling araw sakay ng kanyang motorsiklo matapos magpaalam na may pupuntahan. Ngunit hindi na ito nagparamdam pa hanggang sa makita ang kanyang bangkay na natukoy sa pamamagitan ng mga tattoo sa kanyang katawan. Bagamat tinitingnan ng anggulo ng mga awtoridad ang pagkalunod, nananatili namang blanco at nagdadalamhati ang pamilya sa sinapit ng biktima dahil bukod sa kanyang trahedyang pagkamatay, hindi pa rin natatagpuan ang kanyang bag, cellphone at motorsiklo. Samantala, patuloy naman ang ginagawang masusing pagsisiyasat ng Cordon Municipal Police Station upang matukoy ang tunay at malalim na dahilan ng pagkasawi ng biktima. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Khan Chavez Nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Ganda yung mga biktima ng school shooting sa Tacloban, humingi ng karagdagang tulong sa Senado para sa kanilang full recovery. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
4: Nanawagan na si Senador Rubin Padilla sa Senado nitong nakarang araw na magpatupad ng agarang inisyatiba upang maihatid ang mga ipinangakong tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng insidente ng pamamarila sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isang pagdinig sa Senado, ibinunyag ni Padilla na dumulog sa kanyang opisina ang ilan sa mga nasugatang biktima upang humingi ng karagdagang suporta para sa kanilang tuluyang pagpapagaling. Ayon sa senadora, kabilang sa mga humingi ng saklulo, ang isang biktima nang nagtamo ng tama ng bala sa balikat at napipilitang maglabas ng sariling pambayad para sa kanyang therapy. Kasunod nito, hiniling ni Padilla sa Senado na silipin ang katayuan ng mga naipangakong ayuda na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa umano natatanggap ng mga apektadong individual. Samantala, nilinaw naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na nagpaabot na ng paunang tulong pinansyal ang Senado para sa mga biktima ng naturang pamamarila sa paaralan. Gayunpaman, ipinangako naman ni Gatchalian na makikipag-ugnayan ang Senado sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang pagbibigay ng sapat at tuloy-tuloy na suporta hanggang sa makarecover ng lubusan ang mga biktima. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
3: Mga K5, bilang paglilinaw, nilagdaan ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban sa 2026 Barangay at Sanggunian Kabataan Elections o BSKE patungo sa taong 2028. Ayon mismo kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ngayong araw po yan ng Biyernes.
1: YTC Network News.
2: YTC Network News.
3: At mga K5, sa pagpapatuloy ng balita, naglabas na ng babala ang Weather and Climate State Bureau hinggil sa lumalalang banta ng klima kung saan ang kasalukuyang aktibong Strong El Nino sa Tropical Pacific ay inaasahang titindi at magiging Very Strong El Nino sa pagitan ng Setyembre hanggang Disyembre 2026. Ang matinding kaganapang ito sa klima ay inaasahang magpapatuloy hanggang sa first quarter ng 2027 na magdadala ng mas mataas na temperatura at mas mababa sa normal na dami ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binibigyan din ng mga otoridad na ang matagal na tagtuyot na ito ay nagpapataas ng panganib ng kakulangan sa tubig na direktang magbabanta sa mga pangunahing sektor tulad ng agrikultura, seguridad sa pagkain, enerhiya, kalusugan ng publiko at maging sa ekonomiya. Samantala, magdadala pa rin naman ang mga biglaan at panandaliang malalakas na ulan ang umiira sa Southwest Monsoon o Habagat kasama na ang aktibong bagyo lalo na sa mga kanlurang bahagi ng Pilipinas.
1: Network News.
2: YTC Network News.
3: Mga K5, sa detalye naman ang ating balitang abroad, nakatakdang magharap sina Chinese President Xi Jinping at Estados Unidos sa President Donald Trump sa Washington kamakailan upang talakayin ang pagpapababa ng tensyon sa kalakalan at ang banta ng artificial intelligence. Bagong opisyal na pagpupulong, personal na sinalubong ni Trump kasamang unang ginang na si Melania Trump si Xi sa Joint Base Andrews sa Maryland kung saan na ibinigay ang isang isang bihirang red carpet welcome. Inaasahan ding mag-host ng isang state dinner si Trump para kay Xi Jinping na dadaluhan ng mga mataas na opisyal at kinatawana mula sa mga malalaking kumpanya.

0: ayon ang pagbisita na ito na maitaguyod ang tinatawag na constructive strategic stability upang maiwasan ang lalong paglala ng hidawaan sa kabila ng magkakaibang interes ng dalawang makapangyarihang bansa.
1: YTC Network News.
0: Mga K-5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K-5 News Avam sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K-5 News Avam Cagayan de Oro at K-5 News Avam Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni K-5 Nathan Sarmiento at K-5 Rex Santos Cano sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K-5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K-5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K-5 News FM Philippines.
1: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: 11 Mbps!
4: Pabalik sa ito sa nga pagpangalagad dari sa Biyernes edisyon sa programa 11 Mbps.
3: 11 Mbps!
4: Kapanyagan ang tanan-tanan ang nami panyagan ng mga incumbent barangay officials. Siling Ma'am Anlibadi, aray, kupak may ma-postponed. Ah, postponed na. No, ang ining barangay kag SK election. Ano, kap? Ano kagawad? Ma-papiesta ta. Bisan layo ang pista, ma-papiesta ta. Ilabi na gid sa mga last term, no? Kaki 5 poll, just imagine dugang tatlo katuig. Mauna pa ang election, national election. Kay ang national election, pag-iwaton bulan sang Mayo 2028. Ang barangay kag SK election, bulan pa sa Nobyembre.
3: 11 Mbps.
4: Tama niya, ambal sa kilala ko, Paldo. Alas 12:16. Basi ko taas sa dangin nyo sa ningang blood pressure. Kaya wain mo na yun, ha? DTX 500, the superior antioxidant. Kag siyempre, panaming sa mga balatian. Clinica D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist. Mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramel Itang Uy sa Clinica de Altantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyo lugar. Mabakal sa mga butika, pharmacy sa inyo sininga lugar. Kag subuman, ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Ang tanama klinika products sa Clinica de Altantibo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramel Uy.
3: 11 Mbps.
4: Sa piyak nga linya, makaupod naton si KK5 Jenny Kauyunan. Nag-follow up sa ibain sang City Comelec nga ang pagbatuod sina may mga nakakuha niya sang dokumento mo, mga papeles para sa i-fill up nga form para sa Certificate of Candidacy. Kikumusta to tong formula to nyo lang sa 2028 o kung pagkabati nyo mapuspon ang barangay kag-iske eleksyon, why nyo gingisi? Ang forming kuha sa City Comelec? Sila yung Ma'am Bing Special, hindi Paldo, si Rick, ah. Kaya ano, Ma'am, ang mga barangay kag SK, sobra pa sa Paldo? Paldong Paldo? Ay, nasabat, naging ma'am pala mo kutanon. Ah, kumusta on ta? Di kumusta to, K5 Gen, na managkuha na sang form para mag-fill up para sa palabuton kong tani sa Lunes Gadlao ang filing sang Certificate of Candidacy. Para sa campaign report, opposite K5, Jenny Kauyuna.
1: K5 News FM, campaign report.
5: K5, Enrico, madamo na kuntani ang nagpangayo sa form sa Commission on Election Iloilo City. Kag nag-inquire kay K5 Enrico, no, nga amani ko paano ang proseso kag ang ano ang mga requirements na kinahanglan kung magfasang COC kay K5. Rick, edi ang confirm ni Mr. Ernest Attorney Pinky Tentativa ang Commission Election Officers ng Iloilo City kay K5. Rick, according sa iya, na temprano pa lang K5, Rick, yung mga nagakuha na sang form sa ilang opisina ang bago ning form kay K5 na gin-issue sa Comelec and Bank.
4: Ginakuan pa ni K5 Jing na bakal pang form magkuha dara o kung libre lang.
5: Libre lang ni
4: K5. Ah, libre lang.
5: Libre lang ni K5 break. Tapos ang ginabaydan lang na sang mag-file sang ilang COC, ang ilang documentary stamp, no worth 30 pesos si K5 break.
4: Kaya mo ito again, dali-dali ni Pangulong Bongbong Marcos, kay Budlay ka sa Lunes na, start na ang filing sang COC. Ti Budlay, kung may nakafile na to, nakagasto na sang pilato 30 pesos ka K5 gen.
5: 30 pesos nga documentary stamp, tapos kinahala. Di ba pa-picture ka pa na sa passport size kay fabric nyo? Pangitaon mo pa ang imong birth certificate. Kaya ipanotaryo mo pa nila kay fabric. Tapos yung kakapi sa imong COC.
4: Mga koro-kinyinto sa dumaigo man ka kay 5 dyan, no? Dumagasto ka man kinyinto sa isa filing lang sa COC, no?
5: Most likely kasi 5 in Rico. Di according to attorney Pinky Tentativa, di madamo na kasi February. Kaginin niya COC form, actually wala na nila na isip bala kasi February kung sila ang nag-inquire kag nag-apayo sa form sa ila. Kag kasi February, ining form abi, ma-access mo man siya sa website mo. Pwede mo ma-download kasi February kung gusto mo nga mag-file. Kaya at least ano mo bala kasi February, masigurado mo nga wala sang sala sa pag-fill up. Ni mo dotood ang pag-fill up ni mo na ang ngalan mo, imo apelyido, address, imo nga imo nga posisyon nga applyan. Kaya ang form kay Fabric may difference sa barangay, different man sa SK. So muna ka kay 5 amin Rico, actually in kung sa preparation lamang ka kay Fabric, no, sa City Comelec, preparado na sila top 10, it's supposed to be kay Fabric ang venue na plastar na ang mga teachers na ito, kay Fabric, naman yung electoral board supposed to be gahulat na lang for their trainings next month. Ang security measures sa K5 in Rico sa regional in place naman. Kaya ginahulat na lang din actually kay Fabric, no, ang filing sa COC sa Lunes.
4: Sa K5, Jen, yes. Ang COMELEC all set na, preparado na. Ang hindi lang preparado, ang eleksyon.
5: Kaya muli nga kay Fabric, kaya muli na nimo, pasalamat sa mga last termers na ito.
4: Kung last term ka, just imagine another 3 years nga may mga baton ka nga honoraria, bala mong ibansin na, abi mo, ginalagas mo lang sa pagpadlagan sa pagkabarangay kapitan, kagbarangay kagawad, ang ilang honoraria, Kay Fabric, kung sipon mo, kulang pa na kung ibulig mo gani sa gapangayo sa imo. Ah, pero importante ka mga barangay kapitan, ka barangay officials ka, baskog ka to sa mga connection sa ibabaw ho. Kaya nga, kung mga yun, i-refer ka lang to sa mga ibabaw, ka mga dalag ko na may position ka K5 dyan.
5: Mag-head ko K5, Enrico. Kaya actually, timing lang mapagpanaog naton sa Dirismet Provincial Capital na abutan naton si Sangguniya Kabataan Federation President sa Province of Iloilo, Board Member Isara Javier. Gintry naton siya actually payuan sa iyang reaction man since siya ang SK Federation. Nag-ano sa anay kay Fabric, no? Nagpamalibad siya anay nga mag-interview. Even siya, in-shock man siya kay Fabric, kagdong mixed emotion man siya. Kagdong siya anay basahon ang provision kay Fabric, no? Naglahog pa gani iya nga staff nga tiba si board nga pagdayon sa BSKE, may bana, kanaya balahaw. Same situation kay Fabric, dumduan mo si board member, ang mayor sa karon, sang manuwa, sang instansya, si board member...
4: Si Mayor Riquinto?
5: Or Mayor Riquinto. Sa nagsulod siya as SK Federation President ng province sa K5.
4: Single?
5: Single na siya. Pagtapos ang termino niya as board member.
4: Kabusong na?
5: Kabusong na.
4: Tiyan mo na gani, hindi naman tawag ang sangguniang kabataan, sangguniang katigulangan, ha?
5: Oo.
4: Importante ang acronym SK.
5: Depende lang na, sangguniang kabataan o sangguniang katigulangan.
4: Okay, tindugangan pag itatlo ka tuig ka K5. Diyan mo kung nag-edad ka subong
5: 24
4: dugangan ti pagkatapos termino mo ba yung chite ka naman?
5: Timing lang ka K5 Enrico. Amo na nga, timbalantayan naton. Amo na iti, since we have still the same set of barangay officials sa K5 Enrico, amo na gani advantage niya para sa mga barangay nga amayo ang ilang barangay officials, and disadvantage to those nga luyag na nila yabala ka K5 Rick Island ang ilang mga barangay officials. Actually, gintry man naton labo sa K5 Rick, no? Si Liga na mga barangay board may amin councilor Irene Ong, sige try man nato labuan sa fabric ang katapos ng Iloilo City Comelec. Pero since nga si bago lang gid nagtupok ang balita mo, bago lang gid kinpirmahan, probably kay Kevin Rico iban wala pa nakabalo. Actually si Board Sara haman nga ako pa ang nag-mention sa iyang kinpirmahan nga hindi madayon. Probably si board member or si Liga na mga barangay councilor Irene Ong nabalaan naman to and the Comelec kay fabric.
4: Si sa Kapitolda Aratol sa nga si Dibuque.
5: Actually gintry naton labot man si board Amalia Dibuque, pero unfortunately kay fabric pack ang iyang schedule sa karon, no? May mga series of events and meetings si wala naman kita nakalabot kay fabric, no? That's why nga nag-reach out magkita sa pila naton sa mga officials like si mayor Abiga kay Fabrico, wala pa sila man, and we understand man sa kay fabric, no, kay bago pa malanggit nagwa ang balita kag they are trying man.
4: Ikaw ni kaya ka kay 5 gen mamangkoton ko marayon luyang marayon ang election, no, kun hindi.
5: Kung na kuya ka K5 Enrico, kung basehan lang natin, di dapat dayon, no, naka K5
4: dayon para si mo.
5: Oo, okay. Kung considering lang sa fact niya na gasto na to ang 8 billion or 9 billion ang Commission on Elections sa preparation ng BSKE, it is a waste of resources para sa Comelec. And since na-mention mo na to, na-mention sa national government nga we are in crisis and yet nag-waste kita sang billions of budget para lang i-postpone kay K5 Enrico mo. Kaya actually, ano naman niya, start naman supposed to be a new leadership kay K5 Enrico, a preparation for 2028. And ang mga pumuluyo sa barangay kay K5 Enrico, it deserve a new set of officials naman kay K5 Enrico. Unless lang, kung manami ang ilang pagdumala sa ilang barangay kay K5 Enrico. It's like, kumbaga, ang pag-postpone sa BSKE, there's advantage and disadvantage kay K5 Enrico mo. May mga disbintaha, kagbintaha man. Alang taon ta kay Fabric. This is not the first time na kay Fabrico, no, nga gin-postpone ang BSKE. So, lang taon na to na kay Fabric kung paano ini. Bantay na to na lang, dunga na lang kay Fabrico as election sa 2028. Kung kitaya ka kay Fabrico, kung sa perspective naman sa media, as someone yung nag-cover sa election, kumbaga naguhin siya sa aton nga trabaho ka K5 Enrico, makafocus kita sa pag-cover sa Undas sa Nobyembre 2.
4: Oo, tilaman-laman daw ay kaman na duty naman, ha? Pizza 2. Tapos sa Pizza 8, regional finals naton sa live reporting. Dumakapoy kapoy, tani K5 dyan, ha? Sige, okay. So why sang filing of COC na sa maabot ng Lunes ng adlaw, kay tungod nga ti napirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang postponement sang barangay kag-SKE election. Salamat ka K5 Jen.
5: Report nagikan sa Iloilo City ini sa si K5 Jenica Uyunan para sa kampo na balita sa serbisyo publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
3: 11 Mbps.
4: Hambal ni Pangulong Bongbong Marcos, no, ang ining pagpostpone pagdugang sang another 3 years nga pagpungko sa mga barangay officials, mga SKE officials. Hindi ko nung dugang makabaton sang sweldo. Mapalawig ko ng paghatag sang serbisyo. Kanami lang ko mapandian ang paghatag sa maayong serbisyo, no? Hindi lang self-interest, mga ka-K5. Iwag kita may memo, no? Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang iningag na nga hindi madayon ang barangay kag-SKE election sa mabot ng Nobyembre 2, 2026. Pero ang balsang iba nga hindi madayon. Amot ang bal natin una, hindi na sabong kapang lakpak, no? Ama incumbent barangay officials natin. Kahit tidugang pa, tatlo katuig naman. Hindi ang mga officials man natin eh. No? Kahit magasto man mag-abot sa barangay kag-SKE election. Kagdugangan pagid, ang subong managapungko ng mga barangay officials, no? Hindi uyat pa nisang mga officials. Kahit ini preparasyon pagid sa masunod siya nga tuig
3: 2028.
4: Sabi mo, it's an ordinary nga pag-postpone lang ah. Para makasave ang aton sa nga pungsod sa glastuson. Nakulang taon natin, paano kasave pinakagasto yung kita mga almost 8 billion ka pesos.
3: 11 Mbps.
4: Pero ang balsang Comelec, ang iban sa nga aging gasto, pwede pa man magamit na sunod nga 2028 election. Pero that time, punduhan man nagyapon sa aton gobyerno ang ining pag-abot sa 2028 na barangay kag-SKE election, mga kakipay. Pero tiyan mo lang, gindingot eh. Na, hindi kita kipili. May kinamatarong kita sa pagpili kung sinong aton sining namutan ka mga panguna sa aton barangay. Pero pitik sintas sa sining pagpirma na sa postponement sa barangay kag eska election, nadula ang aton kinatarong sa pagbutar.
3: 11 Mbps.
4: Tag preparation ni sa 2028 ah, ang balsang iban. Ati, kung mga incumbent ka na, kinalakay na kamong ara sa pwesto mo. No? Sa mga opisyal suda sa inyo banwa, sa inyo sa probinsya, including man mga senador, kag subong man sa palabuton nga presidential election mga kakifay. Sadya na ni, subong niya nga chimpo, kumapadagan ka sa 2028, puro pabatyag ka na.
3: 11 Mbps.
4: Ay kadasi sa pagsipad-sipad sa may nadlaw, na? Dugay-dugay bugto na urango sa bulang Setyembre. Sunod nga Biyernes, Oktubre na kita. Na? Mga nubintay uno diya sa nabilin ka mag-abot na kita sa adlaw sang Pasko. Ay mga almost tiyara na lang sa tatlo ka bulan. Ha? Christmas day naman. Kagti after Christmas day, ti New Year's day, na? Bagong tuig na mga kakipay. Sumulaman tayan pa rin kay titanan-tanan ini na sa paglantaw man aton, may angot sa 2028 presidential election.
3: 11 Mbps.
4: Pagbalik ta, i-check na ito ni Pornia K5 Kim Kaluyo. Na may liquid marijuana, may liquid shabu pa. Ini sa ito pagbalik, pagkatapos ang plakiportanteng mapahibalo, paliog standby.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, mas safe ang pamilya.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: D3

0: Power Nutrimeats, ulam na! Sa miti-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
2: Store Biotics! Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Store Biotics! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Spore Biotics ka!
3: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
4: Good news!
3: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
3: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: Halika mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, Ila!
10: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh, bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
12: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, saka sales rep.
18: Una,
17: problema, gid ako sa akong body odor.
18: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
18: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika.
19: Extend Food Superman for Men.
20: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Mada mo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Superman for Men.
21: Extend Food Superman for Men.
22: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men.

0: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compounds.
0: Yan ang gapanupo.
1: Kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Masalika.
1: Epektibo.
0: DTX 500.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga kong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may BCO.
0: Ang BCO.
1: Yung may D3.
3: Pare, doon tayo magmagupay malapit sa tore.
4: Sige, mukhang okay nga doon.
5: Hep, hep. Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo?
3: Paano naging mapanganib? Sino ka ba?
5: Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng tore na posibleng maging sagi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGCP.
1: D3 Bio.
7: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 nga may VCO.
1: Ang VCO
0: nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
1: Yung may D3.
0: Mga butika.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala gina allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalainlain nga allergy.
3: DTX 500.
2: Masalika DTX 500.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
3: DTX Coffee Mix,
5: mga butika.
6: Kapoy.
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
9: Malay, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
8: Mighty C.
5: Mabaka mga butika.
8: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, no. Nagid ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH levels sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
13: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
13: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
16: Libre!
13: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto Sadlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong awa sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
20: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
21: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
21: Mag-Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Clinica Deo Fresh.
20: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinica Deo Fresh.
19: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Gadragsa nga punggot,
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang nga panit,
23: DTX Beauty Soap.
22: Galao magputi,
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol,
23: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
26: Mami!
25: Angeline!
26: Walang masama sa okay lang.
25: Pero,
26: sa Star Canada,

0: with proper diet and exercise, panalo panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: 11 Mbps!
6: Pabalik ba K5 sa atong siling kapagpangalagad? Diri sa Biyernes edisyon sang 11 Mbps. Alas 12:47 na ang oras sa udto. Tanan ka igma na, tanan ka panyaga na. Ako lang gro wala. Ang mga barangay official sa Paldo, tuloy ang ligaya hambal ni Sir Arturo Lilia. Kagawad si Sir Arturo sa inyo, ma'am. Kay Sir Jeffrey Nonato Pagsugiron, happy birthday. Kay Ma'am Cheryl Lapating Branya, ay dungan birthday ni Ma'am Cheryl. Kag si Sir Fred Pascal Jucampo, doon siyang kaligad pa ni birthday ni Ma'am Cheryl. Ah. Kay Salton Mike, taguon ko anay mga idok. Ah, base may fireworks sa gabi. Base may piyesta. Base dubliho ng piyesta sa barangay nyo. Aray sa K5 Kim, ka K5 Paul. Ay check na to report niya, K5 Kim Kaluyo. Kay aside sa liquid marijuana, may liquid shabu naman galiho. Ang oras, alas 12:48, ininga oras sa dulong sa usang Ace Hardware, your home solution store.
7: This time check is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.
6: Kay Ma'am Luna Bundido sa may Hong Kong, may adayagid nga odto dira na kag subuman, no? Kay Sir Fred Pascal Jucampo, liwat, happy birthday gid sa atong nga president, no? Sa atong sining nga international fans club sa K5 News FM, mga kakita. Kay Sir Rick Mapa, may dayad gin nga udto. Kay Tita Rina da, no? Kapropanyaga, kanagatimo-timo da. May dayad nga pag-igma. Kay Sir Alan Ortega Tokoyo sa Ibanwa sa Kalinog. Kay G-Roll, no? May dayad gin nga udto. Kay Sir Ree Intanano, sina watching from San Luis, Sara. Ang budget sa 2028, damo pa man ah. Guru unod sang kaban. Budgetan na gyapon. Kay Ma'am Erlina Talar Magulis, si Sir Noel Goles, may dayad nga udto. I-check na report yung K5 Kim Kaluyo. Ano naman yung liquid shabu?
8: K5 News FM. Kampyon report.
9: Pagpanghangkat sa karon ka K5 Enrico, no, sa mga law enforcement agencies, kaya kung sang una, malalang or solid form lang ka K5 Enrico, pero subong, mayara na sang ginatawag ng mga liquid marijuana,
6: kang
9: mayara man sang liquid shabu.
6: Daw kan lang eh, daw matter lang.
9: Oo, solid liquid ka.
6: Oo, matter. Abi ko si matter ang asawa ni...
9: Ni father.
6: May solid, may liquid, kag may gas, no?
9: Oh, basta sa sunod, may gas lang ha.
6: Oh, may gas man pa sindot table ang kwan ang shabo kay ga form na sa gas. Ti kompleto na, no? Matter na gid. Ang tanang illegal drug sa K5 Kim, pero may nakaldak pa na kuno sang liquid shabo.
9: Yes, no, ka K5 Enrico, kung madumduman sa marijuana, yan, naglikad sa may barangay San Pedro Molo. Wherein, yo, ang marijuana, yan, ang liquid, kinabutang, no, sa mga vapes, ka K5 Rick. Pero, ang ini naman niya nga liquid shabu, ka K5 Enrico, ginabutang siya sa syringe. O kung ng mga injection bla, gina-inject siya direkta sa lawas sang kung sino mandira na gusto de magamit ka K5 Rick.
6: So, kung naigli, injectable na yung liquid shabu, hindi na pwede malakot niya sa vape?
9: May posibilidad man ka K5 Enrico, pero ang iniya nga ining liquid shabu, gina-inject siya direkta sa lawas para mas do, kumbaga, mas enhance ang iya epekto kung mas dasig. Kahit is, kumbaga, doon nagpanalupsop siya mo.
6: Kagpan eh.
9: Sulod siya direkta sa lawas mo.
6: Amo na kung kaisa, gani, di ba kung magmasakit, ikaw, kinanglan na EIV, ikaw, dextrosone, ikaw ka K5 Kim.
9: Nga, doon dira ganang nalabay ang iban ka K5 Break, according man sa pediasik.
6: Kay, kung direkta sa ugat mo, mas madasig ang epekto sa ka K5 Kim. No? Sa mga bulong, pisan sa mga bulong, no? Kung kaisa, gina-inject ang mga bulong sa aton, parang epekto sa lawas ta is mabatsyagan ta kiti sa ugat taga-agi ka K5 Kim. Lain niya kung matunaw, mag-inom kita kabulong, matudawon kung tablet man da o kung liquid man maagi pa sa tiyan, tatidugay pang epekto ka K5 game?
9: Amugid. So actually based man rin no, sa kay Maria Graziela Tanalion, information officer o kon spokesperson sa PDEA Region 6, nga tiining mga liquid shabu, there are times nga mga users mismo, sila mismo ang nagatunaw ka K5 Enrico
6: Ining
9: mga shabu to, for it nga mabutang no sa mga syringe. Pero may ara man ka K5 Rick nga ang gina-purchase nila or ginabakal nila, ang gina-transport ka K5 Rick, naka-liquid form na siya nga daan. That is why, challenge man para sa ila. Kahit yung siyempre, for example, sa kinaanda na nato niya nga mga shabukag marijuana. Kumbaga, na-visualize mo na mo or balaan mo na kung anong itura ya. Pero, ang ining sa mga liquid marijuana, kag-liquid shabu, hindi ka man na yakang basta-basta hambal. Shabu na. Marijuana na. Kahit tubig siya mo. Liquid siya mo.
6: Kag mabudlay ni kay Basip lang sunudlan niya ka K5 game, ipaagib lang sa mga bulong, lang ang mga nga mga sabutilya, at ibang buday ma-identify pag itong liquid siya boosted ka K5 game?
9: Amugid ka K5 Enrico, no? And based man rin sa information, wala na siya ya, or tawag ng source na wala ka K5 Enrico, outside na of Western Visayas. So, ginavalidate pa rin sa PDEA Region 6, no? Mga information regarding na sa liquid marijuana nga may bodega as per the Iloilo City Police Office dire sa Isla Sang Panay as well man no, sa may ining liquid shabu gina-validate man nila ang duga nga mga information regarding dire ka K5 Rick. Bali ang ining liquid shabu ka K5 Rick, kumbaga dugin pa nami pa again pa enhance
6: refined
9: effect gin pa refine pa kumbaga nagpino pa ka K5 Rick. Nagbaskog pa.
6: Pero ang epekto siya na eh, base kung na hinali ka lang, tumbab la K5 ka, magkisi-kisi ka K5 game?
9: Siya in a way nga te, kumbaga sa una mo palang pag-inject sa imo ka K5, high ka, relax ka, nga duga pakalma sa imo, pero kung for example, magdugay, kag maglawig ang imo paggamit sini, kag in terms no, kung may arablas na natawag na overconsumption, sobrahan ang imo nga pagsumo, ga-enhance man ni ang effect sa utok kag sa nerves.
6: Sige.
9: Adverse effects sini ka K5 Rick, may ara sang epileptic kag seizures, no? It means nga gakurog-kurog ka ba?
6: Doon na kuyap ka K5 game, nalik lang tumba mo.
9: Pwede man eh siya. Makalid sa stroke K5 Rick.
6: Delikado?
9: Do ginadulong ang kagalingon mo sa matayon mo?
6: Ahoy do, saling mo do, matamaton talatak. Anong mga buhi, iskalbutan eh. Pero imbis nga malipatan mong problema mo, lala sitwasyon mo, kay base kung direkta mo sina mental hospital ka K5 back game.
9: Amunan ganyan ba lang una namit sa ulihi sakit?
6: Amunan, pumirus mo daw namit-namit, pero pagdugay, sus, ginaguba mo lang ling lawas mo ka K5 game. Amunan kung ibang gani, gagasto pila ka kadako milyon ya kwarta para nga mag-ayad ka lang sa imo masakit, pero inaayado, ikaw mismo gatag masakit sa lawas mo K5 game.
9: Amugit ka K5 Rick, no? Sa dugang din nga information, ka K5 Rick, actually, kumbaga, ga-innovate na subong mo. Ang mga illegalista ka K5 Rick, kahit siyempre, kumbaga, sa mga nakahibo sa illegal, may plan A, may plan B. Kung for example, no? Sa inyong mga liquid, marijuana, and shabu, kinanglan mo ni Shanay nga ipa-laboratory check before mga makakonclude ka o kung makakonfirm. Ngati indeed, no? Liquid shabu siya or liquid marijuana. That is why, ngati mayara no, sa mga intel monitoring nga ginapasangkad pagid ang pagbantay sa mga ports, sa mga airports, kag mga terminal. Kay base man rin no, sa PDEA Western Visayas, they have this existing memorandum of agreement, no? Sa Philippine Coast Guard, sa Land Transportation Office, kag sa ka-up man kay K5 Enrico ngati ensuring no or pagpasangkad sang iladri ang mga security measures no, pero balaan mo naton kumbaga kay K5 Rick nga sa mga ports naton ukon pantalan hindi man maisa-isa ang mga delivery vans, delivery trucks sa K5 Enrico as well man no nga ang mga pribado nga mga salakyan kita kapilaman liwat-iwat or sulit-sulit nga nagatabok sa Pabacolod kag iban pagid nga mga areas sa K5 Enrico, pero hindi man masasa o kon hindi man balaya 24/7 ang pag check no sa mga salakyan kay K5 Enrico. So for example, kung gusto ho nila yang mag-transport Pwede, kid. And actually, based man sa information, no, ginapalagi siya iban sa mga legal na balang mga couriers ka kay Five Enrico, considering nga ti ang ining mga nag-deliver unaware, no? Kung wala sila sang knowledge kung ano nang unod sang mga parcels nga ginapadeliver sa ila. Pero, for those naman, ka kay Five Enrico, no, nga nag-transport, especially for those nga may ihibalo, kag nag-abaton, yun sang bayad, tungod sa pag-serve nila bilang drug courier kay Five Enrico, mayara nila siya sang lifetime imprisonment. Unlike yakon, for example, sa drug possession, nagadepende pa siya na sa kabugaton, no, sang illegal nga droga nga ma-confiscate sa imo ang penalidad ni imo ato bangon. Pero sa mga drug couriers or transportation and delivery of illegal drugs, wala na siya nagadepende pa sa quantity ka K5 Enrico.
6: Sige, dugangan tadi ka ka K5, Kevin, nga dugang information. Salamat, kid.
9: Report nagikan sa Pedaya Western Visayas, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
5: 11 Mbps.
6: Salamat ka K5, Bakim. Dola nga lang kita sa tiyempo sa atos nga pagpangalagad. Mayong odtong kay Ma'am Annalyn Panis Agravante, kay Sarah Carbida, kay Sarah Nito Sumbong, no? Sa may barangay Baldo sa La Paz, kag tapos ang Kurpanyaga, si Ma'am Beth, kag si Sir Arturo Lilia. Maigma kita after program, tanay. Nas ang iban sa mabalita at impormasyon, mabatiya ko ron sa pagpangalagad sa El Castigador. Ang ato si pagpangalagad, gadulong sa usang The Power Trio, Clinica, Detex 500, The Superior Antioxidant, Mighty C, kag D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial Specialist, may D3 ka na, may Extra Virgin Coconut Oil ka pa. Sa ngalan na lang sa mga singapwarsa sa K5 News FM Iloilo, sa amon nga President kag CEO, Doc Ramil Uy. Kag sa amon sining Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay, sa amon nga Station Manager kag K5 Warren French, ako menyo lang galing nyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, alauna impunto. This time check is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
12: Para sa matino nga dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino nga tay,
13: happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
12: Ikaw pala
13: ang may diabetes.
12: DTX 500.
13: Ang DTX 500
12: ang may powerful compounds.
13: Yan ang kapanupo
12: kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Mga butika.
15: Kapoy.
16: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: D3 Bio.
17: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika. D3 Bio with PCO.
18: Ako si Anay. Before problema, kugidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.
12: D3 Bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
13: Ang D3 Bio.
12: Yung may PCO.
13: Ang PCO.
12: Yung may D3.
13: Mabagat sa mga butika.

0: Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Nagapalang durong bala ang imo panulukan.
2: Magalingin bala ang imo nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauhan.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra
2: DTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butika
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra permilang butod ako diyan nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix tistingan kuman nagnami gidang akon pamatyal regular ang akon pagpamuhi wala sang hangin ang akon diyan
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butika
2: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
4: Mabaka sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pagali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Mas kimagwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ng allergy.
0: Mighty C,
2: mababaka sa mga butika.
3: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, your always in good health.

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Klinika de Iofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo, para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika de Iofresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Klinika de Iofresh, Deo-Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika de Iofresh.
3: Klinika de Iofresh.
2: Available now.
4: Maakit nga itong tore na to. Pwede kong ibenta ang makukuha kong bakal.
5: Hey! Alam mo ba na delikado ang gagawin mo? Maaari kang makuryente at mamatay.
4: Mamamatay? Ganun katindi?
5: Oo. Maliban dyan, ang pagnanakaw, pagbibenta, o pagbili ng anumang bahagi nito ay bawal sa ilalim ng Republic Act 7832 o Anti-Pilferage Act. Maaari kang makulong at magmulta kapag nakakita ng ganitong gawain. I-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427.
6: Isang paalala mula sa NGC.
7: Gadaragsa nga punggod! DTX Beauty Soap! Magaspang nga panit! DTX Beauty Soap! Dala o magputi! DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: May kaltas pala sa sasahurin ko?
10: Pare, para sa atin din yan. Gaya ng PhilHealth, mabuting insured ang health ng pamilya natin.
9: Sa bagay, nung nanganak si Mrs., malaki ang nabawas sa bill ko. Pero, hindi ko naman laging nagagamit eh.
10: Walang problema doon. Sa contribution natin sa PhilHealth, panatagkat ang pamilya mo at marami pa tayong kababayang natutulungan. Gaya ng kapatid kong nagda-dialysis.
9: Ayos pa lang PhilHealth, no pre? Sa ambag ng bawat isa, nakikinabang ang maraming pamilya. Yan ang diwa ng bayanihan sa PhilHealth.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako, gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
11: Extend
13: Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
11: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo nga tayo.
11: Happy kanuna.
13: DTX 500
11: Masaligan
13: Epektibo
11: DTX 500
13: Mahigo bala ang imo dugo
11: DTX 500
13: Masamit ka bala ang gina-allergy
11: DTX 500
13: Ang DTX 500
11: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo
13: Nga sa masami
11: Amo naman
13: Ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy
11: DTX 500
13: Masaligan
11: DTX 500
13: E3 Bio
14: O si Karen Kadamog itsang akon hair fall Lag hindi manami Ang akon na kutis Nag-try ako tumar sang D3 Bio Kang nag Kining akon buhok
11: kag
14: nagkinis ang akon
11: kutis. D3 Bio.
13: Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
13: nga may
11: D3.
15: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
16: Mami, itigil ang drama.
17: Angeline,
16: may na-discover na akong timplado na at may

0: suplemento.
1: DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
0: DTX 500, ang health mo protektado.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow, my puso.
9: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
10: K5 News FM. Saro Ilo Ilo.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo. Oras sa Pilipinas, alauna, 12 na sang hapon.
4: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
4: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: May istorya ka bala nga dugay na ginahuptan? Mga balatiyagon nga daw hindi mo na mapunggan? Mga istorya nga magahanduraw sang imo mapait nga inagyan?
15: Dear Maninay Mani, hindi ko gitmabadon ang ginhimo niya sa akon. Sa diin bala akong nakulang.
14: Ukon mga istorya nga luyag mo ipaambit bangod sa imo na agyan nga kanamin.
16: Grabe git siya, Maninay. Ginakulbaan ako pero hindi ko gitmapunggan. Daw na dimat git ako.
14: Ipautwas sa kahanginan. Ini ang Secret Memory. Secret Memories. Diri lang sa 88.7 K5 News FM.

nga makaupod sa subong Biyernes sang hapon. Ang inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Isa ka oras kagtong kita nga mag-updanay. Magasaysay sa inyo sang aton istorya subong nga hapon, dirigid lamang sa mga pinanid sang gugma or the pages of love. Kamusta ang akon dira nga mga ihado kag ihada? Kamusta ang aton nga mga kumare kumpare? Isa na naman kasi mana ha ang magatakop sa bulan sang Setyembre. Grabe. Nagahingapos na gid ang September. Kamusta? Kabay nga okay ang tanan? Good news lang. Maayong hapon gid sa mga suki naton, mga nagatutok dira sa Iloilo City. And syempre, sa mga nagaupod man sa aton ha, sa Tagsaka Relay Stations, good afternoon. Mayong hapon sa mga taga K5 News FM Pasi, dira man sa may bahin sa K3 FM Kalinog, K3 FM Yagao, and syempre, diri sa Quinto Distrito sa mga nakatutok sa K5 News FM Sa. Dira man sa may K3 FM Leganes, kag sa Short FM Dumangas.

And syempre, ginatamyo to man sa subong hapon ang aton dira nga mga Facebook Live viewers, mga kumare kumpare naton abroad. Maayong hapon gid sa kay Ma'am Nanet Sean Presha, Ma'am Annalie Bahade, good afternoon. Ma'am Beans PSJ, maayong hapon. Kay Maninay Rose Vic, kay Mami Azun, maayong hapon gid dira sa Singapore. And aton man nga mga kumare ha, Ma'am Lorjean Franco Labos Arellano, good afternoon. Mayong hapon man dira sa kay Ma'am LJ Kyle, kag sa mga taga Bacoranan Pasay City. Mayong hapon man sa kay Ma'am Evangeline Apusaga Arorong. Nagalantaw gid sa aton ang Arorong kag Dagunan family sa Zone 4 Boulevard Molo. Always gid nagapamati. Sir George Tanggayan, maayong hapon. Shout out lang ko noa sa may Mang Tinapay. Diri sa may Banwa Sang Sara. Si Boss Lito, Leo, si Romnick, si Felix, si Jojo, si Marlo, kag si Hazel, kag si Janeline, si Tina, kag si Winnie. Nagapamati gid. Maayad-ayad nga hapon man kay J.R. Heroses. Pag-greet lang kuno sa iyang mga anak, si Adrian, si Joel, kag si Jasmine, upod sa ilang mama. Ma'am Chini, Lianyo Jimenez, good afternoon. Maninay, ready na kami mamati. Sang pinanid sang gugma, kag ready naman ang amon ininit. Kay mainom kami DTX Coffee Mix. Wow! Sa mga taga-ulang Hua Nation, maayong hapon. Ma'am Rosemi, Bagaforo Baylaran, maayong hapon gid. Always gid nagapamati sa aton. Sa may mga greetings ha, may mga gusto dyan, tamyawon, pwede gid kamo makapag-greet diri sa aton. I-text lang ina sa aton text line 0962-478-8730.

Maninay, maayong hapon. Shout out lang gali ang bata ko. Ang nga si Christina, wala klase subong. Oy, from 275. Maayong hapon man sa kay Audrey Belarma Banias, dira sa may Sara Iloilo, sa may Pasig. Sir Gary Panas, maayong hapon man. Shout out lang ko noa kay Aguro from Boss R, nakatutok gid sa aton. Maayong hapon man sa mga taga Eline Store, dira sa may Kubay San Junisyo, kay Madam Nani Eline, kay Ma'am Nani Roslyn, kag sa ilang nga mga kaupdanan dira. And pag-greet naman, happy birthday wow, sa idol nila ko nga vlogger, hua, si Sir Reggie Martinez. Oy, sa tanan nga nag-celebrate sang ila kadlawan, today is September 25, 2026. Happy, happy birthday sa inyo.

Happy, happy birthday sa may mga birthday dira. Sa mga nag-celebrate sa ila special ng okasyon, anniversary, monthsary o kung ano pa, pwede gid ka mo makapag-greet diri sa ato. Ma'am Audrey, Belarma Banias, mayong hapon. Mayong hapon man asa kay Ma'am Jenny Camunias. Pag-greet lang ko no kay Taseline, kay Nene, nagapamati sa Bok Jake Karenderia. Wow. Ma'am Marlene Paniero, maayong hapon gid. Kay Sir Harry Falsis, Labantay Changi niya, dira sa may Falsis store, sa may Barangay Zerudo. Happy birthday! Sir Joffrey, nunato pagsugiron. Good afternoon. Maninay, patamyaw ko lang members and officers sa K5 News FM Miag'aw Solid Supporters and Miag'aw and San Joaquin Chapter.

0: umaga, maayong hapon, dira sa may giso, Kalinog, Iloilo. Sige, oras ta, alauna 23 na, padayon lang ha sa pagpadala dira sa inyong nga mga mensahe. Inyo dira nga greeting sa 0962-478-8730. Or mag-comment sa atin Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Pangape kita, DTX Coffee Mix. Bawang kampiyon gido, ipare subong nga hapon. Naga-relax, relax, kag naga-chill. Chill ang ibanda. Ilabi ng mga barangay official subong. Si Kapda, pangape danay ha, DTX Coffee Mix. Extended ang term ni Kapba. DTX Coffee Mix, may ara sa ampalaya, chia seeds, kagdi sugared sugarcane extract powder. Nagabuligid para relax ang aton nga kalawasan. Kag syempre, kung bago ka lang tapos paniaga, pampatunaw sang imong aginkaon. Inom kita, DTX Coffee Mix, ang kampiyon nga kape. Pwede man pre-bio coffee or premium coffee. Timing gid kinagaguom-guom naman diri sa may banwasang Sara. Pero so far wala pa man nag-ulan, agaguom-guom pa lang. Maghalong gid kita ha, especially sa may mga kaladtuan. Balon gid kamo sang inyo nga mga payong, raincoat or jacket or anuman nga pamandong para nga in case mag-ulan, preparado ka. Kag syempre, mag-inom gid kita sang aton nga Power Trio para nga may ara sang resistensya ang lawas ta. May ara kita sang pambato, batok sa mga balatian. Lastado na si Mama Cheryl Lapating Branya sa Kuwait, nag-celebrate man sang iyang kaadlawan. Happy, happy birthday! Sige! Share niyo Facebook Live ta ha. Patunugan niyo ang aton nga radyo. Ay ululupod naton nga pamatian ang istorya sang aton letter sender subong nga hapon nga si Christina. Dirigid lamang sa mga pinanidsang gugma or the pages of love. Standby na mga ihado kag ihada.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdedikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka ka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.

0: Nga, ikaw nag-obra si na. Di na yung bana mo tina.
1: Nagbakal sang luto nga sudan sa gwa, ma.
0: Karon siyang palabha si na, ha? Hulata siya nga mag-abot.
1: Sige lang bala, ma. Tuyo pa to siya gani, eh. Kabalo ka naman nga, gabihan na subong duty, ha?
0: Hey, duyo ko sa iyo mga bata ka. Sige, sige! Patiyan lawas mo! Base yung magbalatian kasi na, ha? Base kon, ha? Bayaan ka malang dayo ni Marco.
1: Ara ka naman bala, mamu. Lain-lain git balaya perming ara sa utok mo.
0: Advance lang, Kuya Christina. Kay kon matabo ina, ikaw naman ang makaluluoy. Ha? Te, hindi bala nga ako manggiyapon ang dangpan mo kung matabo ina. Ako manggiyapon, ha?
1: Ma?

0: Ga? Na ano ka?
1: Mahalin na kita diri sa balay, Ga.
0: Ano? Nga manaw?
1: Si Mama. Ginakontra ka gid niya.
0: Apo gid na iya si Mama. Pabayi lang ah.
1: Daw ikaw pa ang bata niya ba? Ako ang nasakitan para sa imo, Marco.
0: Insindihan na lang si Mama. Bisang ginakontra niya ako. Palangga ko man siya gyapon na.
1: Mangita na lang ta sang arkilahan, Ga. Nagalumon kita eh. Mas maayo yan nga may privacy man ta.
0: Ay, nako. Ta sige. Kung amo nang gusto mo ah. Pero malisensya lang tatarong kay Mama.

0: sige, okay. Desisyon nyo, ina. Pero masarangan nyo mga buhay nga kamo lang.
1: Masarangan na mo ni Ma.
0: Ikaw ya, Marco? Wala ka gasabataw? Kasarang ka mo?
2: Ma, bisan din kami makadto. Sarangon namon nga mga buhi nga kami lang. Ugaling, nagkakabalaka lang ko sa imo eh. Kay ikaw na lang di isa sa balay.
0: Ano?

0: Da, na ano ka?
1: Oh.
0: Ano? Hindi ka pala makasaho sa ginarkilahan ta?
1: Hindi ako makatulog eh. Si Mama Muga ang ginapaminsal ko eh.
0: Kung makariak ka bala do, ikaw po yung tuduod na bata.
1: Oh.
0: Ginakontra ka na gani ni Mama, pro.
1: Ah, wala sang kaso, ga. Palangga ko si Mama mo eh. Nabalaha ko sa iya basi kung may malain nga matabo sa balain ninyo.
0: Marco, nano ka manan? Kahubin pa kay Mama. Naamugisin ang pagkabalaka mo sa iya. Ano? Naluyag ka kay Mama?
1: Ano?

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

0: umaga. DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
1: Stress sa trabaho? Pag-uwi sa bahay, mag-relax. Uminom ng DTX Premium Coffee. DTX Premium Coffee, ang kaping magbibigay ng relaxation dahil sa sangkap nitong Ganoderma na magbibigay ginhawa sa ating katawan. Kaya, kung busy at gusto mag-relax, ito ang kaping para sa iyo. DTX Premium Coffee with Ganoderma Extra. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyong mga sukid butika nationwide.
2: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula. Nga maskin pa Pasko, kag maskin pa namin. Eye Care Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa shopping kag mga butika. Eye Care Gold.
3: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko ang Eye Care Capsule kag Eye Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta kag pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Good news!
6: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo lang na kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio.
9: Yung may PCO.
8: Ang PCO.
9: Yung may D3.
8: Mabakas mga butika.
9: D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidad sa pareho sa pag-ehersisyo.
8: D3 Bio. Ang D3. Yung may PCO.
9: Ang PCO.
8: Yung may D3.
9: Mabakas mga butika.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
11: Masami ka ba na nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
12: Kag stress adlaw-adlaw?
11: Ini ang kabangdanan sa matasing kapagtimulan. Kalaman ang abiyan.
8: Mag DTX 500 ka.
11: Kaysa DTX 500,
8: ang stress malikawan.
11: Pagkamurigod, malimtan.
8: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pangod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka, mga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alerto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko. Vitamin C. Ang Mighty C. Labis gid pagpabas kog sa lawas.
8: Mighty C.
9: Mabaka nga butika.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
5: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagababas kog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinik.
6: Bodegas for Biotics, you're always in good health. Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags for Biotics ka! May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa for Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
18: Your official news and music station. 88.7 KK5 News FM.
19: KK5 News FM. Sarado ito.

0: Christina, ano man ay ang ginapanguhakal mo, Yaman?
1: Ote, naaamogisin ang pagkabalaka mo kay Mama. Na kung sa bagay, kontra ka niya. Tapos umagad ka lang.
0: Ga, nagsala ka sa ginapaminsan mo. Kabalo ka nagid eh. Nailumulumulo ako. Uhaw ako sa pagpalanggas ng isa ka Iloy.
1: Okay. Ote, ano ang plano mo? Mabalik ta dito?
0: Kung magpasugot ka eh.

0: sinobra... Oy, kamo?
1: Ay, ma, mayong adlaw.
2: Ma?
0: Sabi ko, anay kon masiparar na kamo.
2: Hindi kami makatulog, ma, eh. Ikaw lang ginapaminsar namon. Basi bala kung may matabu di sa imo.
1: Ay, ma, sorry gida. Mabaton mo pa bala kami diriliwat?
0: Oo, eh, siyempre. Alang-alang. Galing prangkahon ta kaliwat na ka. Hindi ko ginitype si Marco. Hindi ko na namian nga siya ginpamana mo. Mantikalon.
1: Ma. Abi mo bala? Siya gina di ang gusto magbalik. Kay nagkakabala ka siya sa imo. Tapos paamanan mo pa siya sang istorya.
2: Gusto na ina. Bago lang ta di nagbalik, tapos kamog naman kamuliwat ni mama. Ma, sorry gid ah.

0: Ga, malakat na ako.
1: Ay, oo ga. Sige, maghalong ka ha.
0: Ah.
1: Ay, oo gali, ang balon mo ara na sa bag mo.
0: Salamat gid ga.
1: Ay, siyempre ga.
0: Uy. Ga, ari na gali oh. Ari na si Migo Bingo. Sige, malakat na ako.
2: Bing Marco!
0: Malakat na ako ga. Oh.
1: Ay, okay, sige ga. Maghalong ka ha.
0: Oo ga. Si mama ga ha. Hindi pagpabayi ha.
1: Akong wala, Drea.
3: Aga pa to naglakat ang bana mo? Ikalong tao, no?
1: Ma?
3: Wait ko na may ana.
1: Ma!
3: Ano?
1: Hindi mo pagtawga si Marcos ang amo si Naay? Kalaway pamatian.
3: Laway? Tuod gidman? Kagoy Kristina, basi makibot ka lang, may kirida galiin na siya.
1: Ba? Ma?
3: Wala ka ganuda? Ang upo dyan na si sino na? Si Bingo? Kapila na mga asawa. Basi sunod ba na lang bana mo? Mabalaan ko lang gan... Uy, nga ginatinuntos, ha? Ma, ako gid mismo mapalaya siya. Uy, ma, katilaw gid siya sa akon po.
1: Ma, ano ka ba naman? Ma, nag-aobra si Marco para sa amon. Kag para sa aton, di.
3: Ma, anong siling mo? Da, ginapagwa mo? Ginasagod ko ni Marco? Ha?
1: Ba, ma...
3: Amo na?
1: Ma, hindi man sa amo sina, ha?
3: Lugay na! Amo gina yung punto mo!
1: Ay, pagkasay mo, maa! Nga, kabutlay, gitbala sa iyo pa yung gin yun, man! Kabutlay, gitya sa iyo pa yung

0: pag-ibig, ha? May problema bala?
1: Si Mama, nag-away naman kami kagahina.
0: Na naman! Ay, nako, bago pa lang ganita di nagbalik. Away naman kamo dayo?
1: Ano, abi, kinagabuka ginang dugo ya sa imo eh. Pagalin mo kagahina. Ginaliba ka niya. Dayon, basta, nagalaing ganyang buhat ko ka.
0: Ga, pabayi lang si Mama. Naintindihan ko man siya. Tungkol din na siya katigulangon niya.
1: Marco, mahalin na lang tadi sa balay ah. Hindi ko yung kasaho niya. Adlaw-adlaw na lang kami nag-aaway ni Mama.
0: Kay tungod sa akon?
1: Oo eh!
0: Ga, sa nasiling ko na, makaluluoy man si Mama. Kung bayaan naton diri. Tigulang na gani siya eh.
1: Pa! Ano ito?
0: Ano ito? Do sa kwarto ni Mama, ha?
1: Oo!
0: Dali ga! Kantuan ta!
1: Dali ga!

0: Kumusta si Mama?
1: As of now, ginaobserbahan pa namon siya. Bayan ang gani ka, pagkatumba niya, wala pa lampos ang ulo niya.
0: Doktor!
1: Hindi ka mo magabala ka, Mrs. Stable naman ang kondisyon niya. Aryo, liyaw lang ko bakal sa mga resita ko sa iya. Excuse me.
0: Ay, salamat, Gidok. Ga, si Mama.
2: Oh. Ga, hindi ka magkabala ka. Nabatian mo naman ang hambal ni Doktor, di ba? Okay na siya. Oh.
0: Ma?
2: Ma?
3: Nagpakita si Papa mo sa akin.
2: Oh.
3: Kampal siya. Sala ko nang ginabuhat ko na umagad ko. Marco.
2: Ma?
3: Patawarin ko to.
2: Ma? Wala kasing sisala sa akin. Ang paminsaron mo na lang, magpaayo ka. Ari ka subong sa ospital eh.
3: Sabi ko gani, hindi na ako makamugtaw. Salamat sa imo, Marco. Bisan malain ang magtatar ko sa imo, pero ikaw pa mismong gusto magpalapit sa akon.
2: Wala sang problema, Ma.
3: Sana siling ko na hindi ko mag-untat sa pagpangayo sa patawad sa inyo ni Christina.
2: Ma.
3: Kalang magsang sala ko sa imo, Marco.
0: Ma. Salamat. Salamat kinabato mo na sa hugot si Marco. Salamat kitwa.

Nalipay gid ako sa ginpanghambal ni Mama. Kag-abi ko anay kung sigisigi ng kalipay nga ato, tungod liwat nga nag-upod kami nga tatlo. Pero pagkaligad sa pila ka mga inadlaw, napatay si Mama. Naglalain si Marco tungod basi siya ang ginhalinan sa kamatayon ni Mama. Tungod ang sa pensar niya na stress si Mama sang ugtas sa iya. Pero ginpa-intsyendi ko siya nga ginpatawad na siya ni Mama. Kaginbaton, antes nagbalik sa kamot sang mahal nga Ginoo. Kutob na lang diri. Madamo gid na salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Christina.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plotinia. Recording Engineer Noli Aparicio. Musical Score Michael Tabaki Jr. Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: KK5 News FM. Sara Iloilo, D3 Bio. Health News, D3 Bio.
1: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O weeks ko palang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong nabuyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Paano gitbala ginapabakod ni D3 Bio ang imo nga resistensya, no? So ang immune system may halo ini nga clear and colorless nga likido, Sir JP. Mm-hmm. Nga kung tawagon lymph, no? Amo ini ang likido nga ginalanguyan mm-hmm. sang imo nga mga WBCs para makalusot sa tissues, no? Kay ang imo da nga mga tissues dapat may spaces nga mm-hmm. makalabay ang imo nga mga soldado sa lawas mm-hmm. agud makaabot sa site of infection.
3: Imagine, Sir Kevin, damo gid labayan ang imo soldado bago kaabot sa gitawag site infection. Imagine 37.2 trillion cells ang kinahanglan niya nga dipinsahan.
4: May mga barikada pa na.
3: Oo, ah. Kung pwede mo lang isa katikang, abot na yun sa infection. Himuon yun na sa imong immune system. That's why kinahanglan mo mag-inom sa gitawag suplemento sa D3 Bio nga, ah. Kasi siyempre, may kuha na siya, may bugana sa lauric acid. And that lauric acid, ginahimo sa lawas into monolaurin nga sarang makatag sa gitawag additional military forces sa imong lawas para gwardyahan ang imong trillion cells.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa matyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mamakal, sumagbuti ka.
3: Imagine trillion cells. Ti inom gid D3 Bio adlaw-adlaw. Pagi sini, imo nga immune system cells, hindi hago.
4: Oh.
3: No, hindi kapoy kag hindi dali magluya always sila nga prepared ang imo nga immune system sa kung ano man nga kaaway ang gusto manghalit diri. Amo nang sikreto kung palainom ka D3 Bio.
4: Daw import gali ni Doc.
3: O import siya.
4: Mamay import kaya.
3: Your second immune system.
6: So mayra duha ka branches ang immune system, Doc Ramil, ini ginatuwag innate immune system nga yara na daan, no, sa aton sugod sang kitag-inbundag sa kalibutan. So ikaduha nga branch ang imo nga immune system mo ning ginatuwag adaptive immune system nga
3: mga train gipang train
6: nga nakompos sa mga specialized nga mga selula kaangay sa nga B cells, T cells kag kinanglan na din aton ma-expose sa mga mikrobyo bago mag-start ang defensive function sini nga adaptive immune system. So ginasuportuhan sang D3 Bio.
3: Ang D3 Bio import immune system.
6: Oo. So nagasupport ni siya sa sini nga mga
3: siya nang import mo pasulod mga iban nga immune system.
6: Oo. So labi na gid si monolaurin nga sa D3 Bio naga-act assure immediate responder or extended innate immune system kag si vitamin D3 no nga may ara man sa kay D3 Bio naga-train ini siya no sang imong specialized cells as a long-term protection na Sir Kevin.
2: Ang B cells kag T cells, Doc Sam, sila na ang naga-produce sang antibodies or immunoglobulin, mga protective proteins nga gina-release in response sa antigens nga ara nakapalibot sa mikrobyo. Kag ini nga mga antibodies amuna ang nagaangkla sa panit sang kagaw kag viruses para hindi sila kadikit sa aton nga mga body cells. Amuman ini ang nagalipong kag nagapiang sa ila para dasig sila kaunon sa mga soldado sang aton lawas.
6: Well, in fact, Sir Kevin, ang mga kagaw kag viruses hindi tagid ni sila malikawan, no? Aligna sila.
3: Part na sa aton kabuhi. Gagwa sulod lang na sila mo.
6: Oh, so sakto na, Dr. Mel, part ini sila sang aton nga day-to-day living kay ang lawas ta amo ang pinakamasustansya nga puloy-an sang
3: paborito
6: kagaw.
3: Oh,
6: paborito dapat
3: na kung plaka ang katamis.
6: Oh. So dapat condition permi ang imong immune system, no? Labi na expose ka permi sa mga polluted environment dasig magluya ang imong immune system sina. So
3: that gives you more reason nga magtumargid sang D3 Bio adlaw-adlaw para preparado ang imo lawas sa gira. Amo na rason ko nga aga pa inom na ko D3 Bio ya para preparado na ni akon kan lawas sa gira. Ang mga kagaw kag viruses hindi na makita sang aton nga mata, no? Mabudlayan ta mag-identify kung sino ang kontra sang aton nga immune system. Gagawa sulod lang na sila. Kung naka D3 Bio ka, may anti-parasitic ka na, tanan nga lugay da sa imong atyan patay. May anti-fungal ka, tanan nga mga fungi nga pwede nga magsulod sa lawas, patay. May ara pagit antibacterial ka, may antiviral ka na. So tanan nga mikrobyo nga may lipid membrane, kaya tunawon sang munulaw rin nga makita lang gid sa Ditribayo.
0: Ditribayo Health News. Ditribayo. Ditribayo. Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: DTX Premium Coffee, premium sa lasa at health benefits. DTX Premium Coffee, ang kaping pinatamis ng stevia at pinasarap ng Ganoderma. DTX Premium Coffee, mabibili sa inyo mga suking butika.
3: Premium
2: Nationwide.
3: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga maskin pa Pasko, kag maskin pa namin. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
4: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkakasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
5: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
6: Good news!
7: Good news!
6: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May kinabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
9: Pabakal
1: sa mga butika.
9: Ga, mag-joyride man tabi ga.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
11: Extend Supplement for Men.
3: Gawa sa maca.
11: Isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-joyride na ta.
10: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno, ha?
9: Sige, kagidiya!
10: Siyempre! Naka-extend ko ya!
9: Basta sagad nga driver, extend, lover.
3: Extend Supplement for Men. DTX 500.
11: Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas,
3: hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
11: Basta may kabalaan nga ugtas kapoy sa trabaho,
3: kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sang matasi nga pagtingulan, kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500 E3 Bio with Physio.
12: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nga sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nga pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my Vizio.
11: Ang Vizio.
3: You my D3.
11: Mga butika.

0: epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka mga butika.
1: DTX.

0: 100, epektibo nga suplemento sa pagtapda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika, kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500, ang health mo, protektado!
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mags 4 Biotics, gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na! Kasakit ang tiyan? Mags 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mags 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
2: Balik ka mga lalaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, may katap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: K5 FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso!
7: Your official news and music station.
8: Ladies and gentlemen,
7: 88.7 KK5 News FM.
9: K5 News FM.
7: Saray do ilo. Secret memories.

Oras sa K5 News FM Iloilo, oras sa Pilipinas, alas 2:09 na sang hapon. Ang ining oras, mga ihado kag ihada, ginadulong sa inyo sang kaalwan sang Klinika D3 Bio. Ang Klinika D3 Bio himo iniha sa virgin coconut oil kag vitamin D3 nga nagabuligid sa aton para dasig kita mag-ayo. And syempre, nagapabulig ini healthy sa aton nga mga selula para hindi magbalik-balik dira ang imo nga hilana, trangkaso o buo konsipon. Inom kita ha, Klinika D3 Bio. And syempre,

Kulang ka man sa pahuway, kulang ka sa tulog, basta nagka-mighty sea, kaya kita hatagan sang resistensya all day. And hindi man kita magkalipat, magtumar kita sang Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500 Superior Antioxidant. Nagabulig ini sa aton para nga hindi maglala ang mga ginabatsyag tanga balatian. May ara ka bala sang diabetes, may arthritis ka, may mga paghubag-hubag sa lawas, may mga bukol-bukol sa lawas. Inom

ang Klinika DTX 500 Superior UPM. Magluwas dira ha, may ara man kita sa Klinika Haro Branch. Dira sa may kilid sa Robinson's Haro sa E. Lopez Street. May Miagaw Branch man kita na hamtang sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte. And ang Kalinog Branch naton sa Costmart Kalinog. Kag syempre, ang aton nga Pasig City Branch na hamtang sa Salvation Street, Corner A, Panes Street, o kung sa syudad, sang Pasig. Gani, ano pang inyo nga ginahulat? Magbakal, magtumar, kag pamatud-i ang kaalibyo sang mga produkto sang klinika, The Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Oras naton, alas 2:12 na sang hapon.

sige, sa may advice ha, or mga naka-relate sa istorya ni Christina. Kilala ko, dito naka-relate, dito nag-ahibigit siya. Anong ginahibi mo? Grabe, hindi lang matayo niya election, to nag-ahibi kagida. Lango-lango lang ng aton. Hibi ka, kaya kinakakuha ka na ka, ano? Kasi ka, ano ni Gani, ka-application, kag-documentarista. Napanatariyuhan mo na. Sige lang, ang kwarta, naging gasto mo, makita mo pa na. Ano yung ginangaw-ngaw mo daw? Nag-away ka mo nga doon, ha? Ano ni, istoryahan to na ni. Sige, dili kita danay sa istorya ni Christina. Huwag may problema, jaya tao. Kamu naga nag-intraman kamu nga do, ha? So may advice, ha? Para sa istorya ni Christina, may advice ka mo. Magtawag sa aton nga numero sa 0962-478-8730. Kung si Sir Randy Diaz pa, manina, ipaw naka-relate kid ako ah, sa ang istorya ni Sender. Amo gid na kon maayo ang imo nga tagipusuon. Bisan ginaamo ka na sa imo nga mga umagad, pero wala kagid daga tanom sa imo isip nga nagapangakig kag maayo kagid nga simbolo sang iban. Nga katulad bilang isa kabana, kag Sender, padayo na lang ina nga pamatasan. Ba? Ka-relate ka man. Yatupad ko kung ano naka-relate man. Maayang hapon kay Sir Arthur Denaga. Maninay pag-greet lang sa asawa ko kag sa anak ko. Ah. Happy birthday from Art Denaga sang Negros Occidental. Maayang hapon kay Lodi Gulilaw dira sa may Lomar's Eatery sa Sambaghal. Kung si Ma'am Nene pa, hambal ni Ma'am Nene, Sender, move on na kamo, ni banahon mo ah. Pangabuhi kamo sang matawhay, tianhon mo kay time niya nang magpahuway.

0: tuhat ah. Andila, si mama niyo. Amo lang niyang ma-advise ko. God bless gid sender. Kung si Ma'am Annalie pa, medyo nasubuan, masubo ang natabo. Despite sa mga kalain nga di pagintindihan ay kay mama mo na baton, yaman ang bana mo aantes siya napatay. Swerte ka na sa imo nga bana, kay titungod may maayo nga pamatasan. Kabay nga, hindi siya magbag-o kag mga buhi kamusang malinong kag malipayo. Sige, ara sa piyak nga linya, una naton nga caller. Good afternoon!
1: Hello Marina, welcome, welcome. Mayong hapon.
0: Wow. Sino ni?
1: Si Kakitay Reynan ni Marina.
0: Wow. Si Sir Reynan. Sir Reynan, anong imo nga ma-advise sa kay Ma'am Christina? Kag syempre sa iyang bana.
1: Yes, first of all, Marina, mayong hapon. Sa matara sa ton yung mga live viewers, no? Wala ko katutok sa live, kayo wala din wifi si Marina mo.
0: Mm.
1: And of course, ang advice ko si Prof. Christina, no? At least na kinayo despite sa mga hindi maayos ng tanong ni Marco pero sa gyapon nung napatawad sa gyapon sa Heloy tag syempre kasi kon nung maiway man ang Ginoo kun yagin ko asa ang Ginoo ang Heloy at least nanginuy mo siguro nang ila kun sin siya man ay kag napatawad sa Heloy si Marco tag lanhim Osman ang konsensya sa Heloy antes siya gin ko asa ang Ginoo man ay kun antes siya na tula sa ilan ni Christina kag ni Marco. Pero yan ako na mag-buy siguro, ano ah. Kapay pa nga hindi na magbagong yung mga bana, kapay pa nga pinangapamatasan dalo niya sa ulihi. At saka sa ulihi, magtingunan ka mo kung may mga anak na ka mo. At saka at least dalon man sa inyo anak sa ulihi ang iyang kapatasan o kung dalon sa inyo mga anak ang inyong mga patasan niya mamayo. Sa kapalugit, magpubos sa kung ano man. O kung kapalugit, magpatun sa sala kapalo mo ng patawad sa sala. Siya man ka na ginampal nga patap, amal ka na ginampal nga makapatawad yan ang yung tao pa, no? So, sige po na, Christina pa tayo naka sa nga mangin stay strong pa ganyan yung pamilya kasi ito nga namo po yun blessings ang yatag sa inyong pamilya despite sa wala na ang inyong ilay karon. Pero sige po ang Ginoo lang ang magka-provide sa ikatuntunan niya kanilang naranas. Kaya ang Ginoo ang makabalo kung ano dapat sa imuon niya mayo at makapakamayo sa inyo.
0: Mm-hmm. Sige. Thank you, Gid. Mm-hmm. Thank you, Gid, Sir Reynan.
1: Ano, Marinay?
0: Thank you, Gid.
1: Sige, manang mayroon ko, Marinay, ah.
0: Mm-hmm.
1: Yes, first of all, Marinay, mayroon hapon. And of course, atantra-tantra nila yung live viewers dira, no? Sa K5 News FM 88.7 Iloilo, no? Facebook page mayong hapon. Kay Ma'am Bengs PSJ mayong hapon. Kag sa kay Rimi Rodel Ryan Rustom. Kag sa kay K5 RG Kalimena, regards ko damang inaya. Kay Katipa Binaselman mayong hapon. Katantra niya staff sa K5 News FM Sata. And of course, sa kay Nung Jimri, kay Nung Elsa, kay Jim Jim, kay Chichi. Kag sa tanantra niya nagpamatiya. Pwede ko ka-plug sa ako ng Burma Inay?
0: Mm-hmm. Sige.
1: Yes, gusto lang rin magpamasaya within Iloilo lang, no? Sa gusto lang na. Kara ako ng number 0997-1268-570. What? 0997-1268-570. Pwede ko makakontak, ha? Para gusto lang magpamasaya. Kaya shoutout din naman yun sa kaisan sen magpanwa. Mayong hapon si address na yung tubong ng Iloilo. Amo naman next, turn ako maninaya.
0: Mm-hmm. Sige, go ahead.
1: Isang programa, Secret Memory, sinodil sa inyo sa Power Trio, kanapunan sa GTX 500, Mighty C, and G3 Bio, ang antiviral na bacterial specialist. Hindi ka naglamang direct sa may Merrimark Mall para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Iloilo. Number one na kita, T5 News FM, ang ginakahidlawan sa tanan, kampiyon! Salamat!
0: Sige, thank you good kay Sir Reynan, dira sa may Iloilo City. Kung si Sir Randy Diaz, pasak to good brother. May nga po, Sir Janelle Espanola, maninay pa shoutout naman. Sa amon, aga pamatigid kami di subong sa may Mandurriao. Ang Espanyola family. Sige, sige, kuwaon ta ni Anay ho ang ato ni kaduha nga caller. Subo nga hapon. Good afternoon.
2: Good afternoon, Maninay.
0: Sige, sino gani?
2: Si Leo, from Coffee Rock Factory.
0: Okay, Sir Leo, perfect attendance for this week. Sir Leo?
2: Good afternoon, Maninay. Mm-hmm. Tara, kamusta ba?
0: Okay, gidiri. Ah. Nagagugong-guom?
2: Okay man. Ilabalag ko na ang simple.
0: Sige. Ano ma-advise ta, sir, para kay Christina kag sa iya nga mister?
2: Mga subo man ang ino kapalaran mo Christina kay makatayang ino iyoy. Sa Pinero, puntahan ay patapatutan sa kawaray. Ano na ang nasigay nga ang kapalaran nag-aabot din. Kaya ang nasigay lang sa ino Christina, kaya hindi na mabuhin ka na kaya wala nang ino iyoy. Hindi na kunta sa iyoy mo ang ino sa bana. Mayo man ang gala inubana kay napangopin siya na pananain na ang iloy. Then, ayaw kayo yung katawag ng kanyang iloy ang iya umagad. Kaya mayo bilang niya pagkain na iyo sabi, hindi pananain na isa sa malay sa mga iloy. Huwag mong maya sa mga mag-asawa sa ang ilag sa paminalay si Marco kaligid sa inyo paminalay. Huwag mong maya rin yung pagpangabuhi sa mayo man nga nakapatawad mo sa iloy mo ang iya umagad sa buhay mo si Marco. Malaman ba ito maminay?
0: Sige. Thank you, kids. Sir Leo, may gusto ka tamyawon?
2: Ano ko nga naman niya kayong hapon sa kanyang pagkramati sa mga tagasara. Sabo man si Jimmy sa kanyang pagkramati sa mga tamati sa buong. Si Jimmy sa Dumaraw. Si Jimmy sa buong sa Banati Iloilo. Sabo man si Inday sa Nanukuton Iloilo. Sa mga tamunabiyon. Si Ariban, si Angelo Caraisley. Sabong man, si ang akong nagbasakiman, yung nagpamati ng sabong, si Kim Ryan Robre, si Katanang Tunan, yung nagpalamati ng mga kapati Ronon, sa saan ng Barangay Kapting, yung Commission of Kapatero Pati, si Roy Fidelio, at sa iya mga kagawad, sa Katanang Tunan, yung nagpalamati, sa ngayong hapon sa kanan yung mga barangay kapitan, sa Katanang yung mga ex-barangay kapitan, na ayong hapon sa inyo tanggalan na. Sa inyo, San Jose de Tati. Salamat yung minay na niya.
0: Sige. Thank you, guys, Sir Leo. Oras na to, nanas 2:24 na. Ginakulabo sa kita sa aton nga tiyempo. Madamugid niya salamat ha sa mga nagupod sa aton sa subo nga hapon. Sa kay Christina na nagpakigbahin sang ila nga estorya. Tira na nakit ano, nga tiko ng isa katawo mabuot, gid abi. Bisan ano muna iya ka pangaway sa iya, ano man ang matabo. Kabalugid ina mag-respetar, kabalugid ina mag-paubos. Wow. Kakadlaw ka naman, Dayhaw. Pero no, at ang maano mo gid, kumbaga, makuhaan mo gid sang leksyon ng istorya ni Christina, especially sa side sang iya nga bana, kay ti grabe nga pagpaubos ang iya nga ginhimo, kag inintindi gid ang sitwasyon sang iya nga tawag ni ugangan. So kabay nga madamo pa nga mga mister, madamo pa nga mga bana ang may kasubong sininga pamatasan. Nga grabe gid ang pahanunot, grabe gid ang pagpalawig sang ilang nga pasensya, kag grabe gid ang pagintindi. Sige, way na kita sang oras, kitanay naman kita sa Lunes para sa panibagong naton nga edisyon dirigid lamang sa Secret Memories. Keep safe and stay safe everyone. Enjoy your weekend. Sa katapusan, akong inyo maninay sa kahanginan, Maninay Mane. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kag kalingawan, sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
3: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM. This song is brought to you by Ace Hardware, your home solution store.

0: ATC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Baka sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So una,
9: pwede, magid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis, kag nagputi, gid akong nga pani.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mabakas sa mga butika.
6: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
13: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
6: DTX 500.
13: Masaligan.
6: Epektibo.
13: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
13: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
13: Ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo.
13: Kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
13: DTX 500.
6: Masaligan.
13: Epektibo.
6: DTX 500.
13: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
6: E3 Bio.
13: Ang E3.
6: Yung may
13: Visio,
6: yung may D3.

0: Official.
1: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio,
2: ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM.

0: pansin bala ako. Ari mo ay, ihuman ko siya. Aba, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay abaw, nagtulok man siya tuon sa akon, pero nagkusmood siya. Hoy! Kaya na po ko di ka pasapak-sapak sa imo? Tana naging himo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
1: Pag hinugay ka na Bernarda ha, kilala ta ka bala, upod mo ta papaltak sang una!
2: Hey! Hi! Galing nga wanta!
3: E3 Pile.
4: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, lag hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Pamakal, sumang muti ka.

0: sa matinlong nga dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500 mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500
0: masamit ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500
0: masaligan.
1: DTX 500
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
4: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container.

0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, Mighty Samaria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo, nga makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Nagabaho ang kilikili.
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Gadragsa nga punggod.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Galao magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplanta na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extel!
6: Supplement for men!
7: Durtes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, Turley! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend food supplement for men.
9: Hindi

0: sa matinlong na dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlong sa imo atay.
0: Basta tinlong atay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500
0: ikaw ba na ang may diabetes?
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
1: kaga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang

0: Bayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Mabakas, mangabot ka.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
2: Yung may D3.
1: Mabakas, mangabot ka.
5: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow, my puso!

0: yun.
1: D3 Bio with Vizio.
0: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga kung irregular nga regla, is agalabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.

0: Visit Ace today, your home solution store.
1: Ace Hardware, your home solution store.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compound.
2: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
3: TDX 500,
2: garantisado,
3: epektibo,
2: Aramis Whoa. TDX 500.
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi?
2: Masami ginauha?
3: Si may diabetes ka na?
2: Mag-TDX 500 na!
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubos
2: ang imo blood sugar.
3: DTX 500,
2: garantisado,
3: DTX 500,
2: DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka, magabutika.
6: Paulit-ulit na lang ang ulam.
7: Momshie!
6: Angelique!
7: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe sa

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa Miki Sarap at dami ng choices, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya rap.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
8: Good news!
7: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
10: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
12: Klinika Diofresh.
11: Available now.
13: BTX.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3:30. That time check was brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax! Gold Eagle Beer.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kultura. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amo natagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga, namon nga mga tagpalamati, padayuno natong subong sa pagsipan-sipan ang katapusan nga bahin sa aton drama sa kahanginan. Gidugid makuhaan sa leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Kwarta hunta niya.

0: dadala ako
1: diba?
0: Sa Binoy.
1: Kamay-gamay lang na baton ko sa cellphone, naging baligya ko. Kasi bayad ko pa ni sa tuition ko. Kulang pag niya. Diyos ko na lang, Gid. Ano na lang ko si Liman? Mato na lang ko man. Ba? Si Apple mo na kag si Beatrice? Ano? Nagbarakinto lang sila sa mga shopping bags ba? Galagaw-lagaw lang, ah. Grabe ba, do? Big time ka na subong, ah.
2: Mm-hmm. Ginkaloyan lang, ah. Kauntan, eh, bala? Akon taya subong, ah.
1: Tuod? Sige, babe. Kayo nagutom na gid ko, ya.
2: Dito to? Ato to? Namit na nila food.
1: Ay, buligan ko kamubit-bit sa mga shopping bags niyo.
2: Ay, please, ay. Thank you, gid. Ay! Hala! Nahulog ang cellphone ko!
1: Ako na lang mapulot! Ba? Ang picture na...
2: Shit!
1: Hari sa screen sa CP ni Apple? Kilala ko niya! Kilala ko niya!
2: Mon? Nakita mo? Nakita mong screensaver sa CP ko?
1: Anong ba't silingon si niya? Anong ba't silingon si ni Apple? Na may picture ka mga duwa ni Daddy, ha?
2: Excuse me, ha? Hindi ka di mag-skandalo kay public, ha, di? Anong malain na, ha? Anong malain kung may picture kami nga doon ni Mayor? Wala namang kamuhain, di bala? Kagunin! Isa pa hindi ka man niya asawa! Para questionin ako! Ha? Wala ka right ka mag-question sa akin sa amusin, ha? Ano ka, ha? Asawa ka ni Mayor? Uy, Monica! Kung lain buot mo, mangkot ha si Mayor. Hindi kaya ako yung awayon mo.
1: Manog ka nga klase isang miga. Manog ka! Manog ka!
2: Kaya itsura mo, wala na pulos kung hindi ka kapal mo-discuss!

0: untat ka mo ni ka? But why?
1: Wala na ko sang allowance eh. Tagtanan nga support na rin kay Mayor. Wala na. Kinislan niya na ko. Kagkaibula ka kung sinang gimbulos niya sa akon, ha? Ha, Troy?
0: Kuan. Wala ko kabalo. Eh, sino ha?
1: Si Apple! Si Apple ang gimbulos niya sa akon. Ang miga ko ang ginasaligan ko. Gipakaot ko sang libre. Gipatulog ko pa na sa sekundo ko. Ginagaw niya sa akong si Mayor Troy.
0: Sakit-sakit ba? Pero Monica, eh, wala magkita sa mahimo, dira. Monica, ginabulagan ka niyang asawa naging. Ikaw pa? Batunon ta na yan, Monica. Dapat ya, sports-sports lang ah.
1: Hindi ko niya mabato niya, Troy. Hindi ko niya mabato niya.

0: ay nag-apre isang mayor namon. Apertahan. Tay, ikaw, ina. Tay!
1: Inay.
0: Inday? Nagpahuli ka? Wala kang gitnag. Pabalo sa amon, how? Wala ka mo sa klase?
2: Hindi na ko mag-skwila, nay. Mauntat na lang ko.
0: Ano? Kagnaa? Bababuhin, tay. Kakakanugon. Lapit ka na lang makagraduate. Ulo agwantaha lang aneng kapigaduhon, day. Ay, lain niya kun may tinapusan ka.
2: Minuta na ako sobra, nay. Amo man agyapon. Bos malakat ko ganit sa munisipyo kay mga ayoko to obra kay mayor. Mga ayoko obra kay mayor, nay.

0: Meu? Do delikado ni kimo nikaw? Basibla kon mabutang sa kawiyana ng ngalan mo. Nagtik sa akong si Troy. Na nagkuntat na sa eskwela. Kagabi mo la, Mayor. Sa social media, damo blind item mabot sa isa ka, Mayor, nga ginagawan sa isa ka o kon mga sugar babies. Kagbasi bala kung iwalwal ka bala ni Apulaw.
1: Kabalo ako. Kag nakita ko man ng video nila sa mall nga nag-aaway.
0: Delikado na yan, Mayor. Abi mo, may salig pa kuya kay Apul mo. Pero sa kay Monica ngayon, ha? Basi bala kung sa iya ka pa madiskasya.
1: Sa imo ko na ginatugyan ng butang ay na, Romeo.
0: Oh.
1: Ikaw na ang bahala, sinak. Pero siguro, ha? Nga hindi mag-backfire. Kay ikaw, gid ang i-firing squad ko.
0: Ako ang bahala, Mayor. Ako ang bahala.

0: ATC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: tay.
1: Ay, ano na eh?
0: Anong nahata po kay Monica man? Lahato, permi lang ina nagakaurungan. Kung ginaistorya, wala man nagasapat. Nagatulog lang sa malayo. Kagong kaisa, nagahibi man.
1: Sige lang. Dili ka lang ha. Kay sudlon ko siya sa kwarto niya. Istoryahon ko siya.
0: Ay, sige, be. Istoryahan siya. Kay matyagan ko. Mahihit ako nga. Problema ang bata ta. Mayara. Kid.

0: Day Monica, ano gid pala ang problema mo, haw? Abi, sugiri si tatay, ang good pa lang.
1: Babayin yun ko, tay! Babayin yun ko, babayin yun ko, babayin yun ko! Wala ka mamay mapuling sa ako, kapatid ka! Wala ka mamay mapuling sa ako! Wala! Wala! Wala! Wala! Bata-bata yun ko! Para na batusod!
0: Be...
1: Dating nang ibatay nyo na lang ako sa alap ako sa tiyan, di ba, nay?
0: Diyos ko, anak.
1: Dating ibatay nyo na lang ako. Dating ibatay nyo na lang ako. Hindi mo ko dati mag-atos sa kapos, hindi. Hindi mo ko dati mag-atos sa kami ganun. Ibatay nyo na lang ako, dati. Ibatay nyo na lang ako.
0: Diyos ko. Monica, anak.

0: Bah.
1: Nukilala kong nagalakat nga sa igad sang dalan, ha? Businahan ko siya. Kagpuntuhan. Oy! Monica! Kamusta? Okay ka lang? Sakay niya, kay idulong ta ka sa kalantuan mo.
2: Romeo?
1: Di nga makantuaw. Sakay na!
2: Ay, salamat ha. Masakay na lang ko kay kalayo pa kong lakto na.
1: Okay ah. Sa di nga makantuaw?
2: Gusto ko tani nga makita si Mayor.
1: Ah.
2: Gusto ko siya tani istoryahon, Romeo.
1: Wala siyang problema. Babalon ko si Mayor. Pero hindi sa munisipyo, ha? Kaya basig lang kung mag-iskandalo ka dito, ha?
2: Sa munisipyo yung gusto ko.
1: Nga man, ha?
2: Kagpakahuyaan ko siya.
1: Be,

Oh, Diyos ko. Sa diin man to'y nagkantusi mo ni Kaman. Isa na kasi madag wala siya maghapauli sumugod sa naglakat siya. Ang habal niya, makanto siya sa munisipyo. Pero sa namangkot ako sa mga nakakilala sa iya dito bilang eskolar ni Mayor. Wala ko no siya nakapalapit dito. Oh, Diyos ko. Sadiin ko pagkitaon si Monica man. Kapigado nga daan siyang pagamuhi subog eh. Kag nagamasakit pa si nanay niya. Oh, kabay pa nga makahuna-huna siya nga magpauli na. Kabay pa. Kagkabay pa nga wala lang siyang malaing nga natabo sa iya. O kun, akon pala kung nakikog siya, ho? O Diyos ko, hindi pa na eh. Abugin na ginakadlukan ko nga matabo. Pero kung nakikog siya, sa diin ang bangkay niya. Sa diin. O Diyos ko, ibalik man sa amon ang amon anak, wala siyang sablang ay. Maluhoy ka. Maluhoy ka!

0: FM 깜피온
1: DDX Beauty Soap.
2: Ako si Ronan, saka sales rep.
3: So una,
2: problema gid ako sa akong body odor.
3: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa bulig sa DDX Beauty Soap.
2: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
1: DDX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong nga dugo.
1: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
4: DTX 500.
1: Masaligan.
4: Epektibo.
1: DTX 500.
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Ikaw pala ang may diabetes.
1: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanupo.
1: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
4: Masaligan.
1: Epektibo.
4: DTX 500.
1: E3 Bio.
7: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3Bio. Ang D3.
4: Yung may BCO.
1: Ang BCO.
4: Yung may D3.
1: D3Bio with BCO.
8: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3Bio.
4: Ang D3.
1: Yung may BCO.
4: Ang BCO.
1: Yung may D3.
4: D3Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
4: D3Bio.

0: Isa na katuig ang nakaligat sumugod sang gideklarar nga missing person si Monica. Naghiko gid man siya ayhan pareho sang suspetso sang iya mga ginikanan. Ukon may ara tawo ukon mga tawo sa likod sang iya pagkadula. Kutob na lang diri ang amon pagsaysay. Tumtob sa liwat, madabog nga salamat si wala untat kapag-upod sa amon. Sa tag sa kapagpalayag sa kahanginan, sinigdrama nga hindi lang makalingaw kundi makahatag sang pagtrunaan nga ginatig uluhan.
1: Rehas! Sa kasaysayan! Kwartahon ta niya!
0: Apang sa wala pa kabilubus makapaalam, ari-ana ang mga artista sa radyo nga naghatag sa kabuhi sa kasaysayan kaini. Sa papel ni Monica, Angelene Buenafe, Mayor Chester John Beronque, Apple Linelia Miranda, Nanay kag Beatriz Bernardesina Amiga, Tatay Elmer Ubaldo, Romeo Melvin Plotenia, Troy Erjan Liva, kaupod man si Kuya Kinit Oy. Ginsulat sa direksyon ni Linelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Plotenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM, Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
2: Kampiyon.
3: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masaligan DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ng Mighty C. Sag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung magabot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: 4 Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
11: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:00.
15: This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan nang may kasama.
16: Gabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gaan. Gabasa.
2: Kabasa na naman.
13: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
16: Always nagabasa.
13: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
13: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol.
17: DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
20: Bakal na sa mga butika.
21: Nestor, ang sinaing!
22: Luto na!
21: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
21: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
23: Ganito ako!
24: Tigasi!
23: Tigalapa!
24: Tigasay!
23: Tigaplansa!
24: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
23: Sa gabi,
24: ako ang bossing!
23: Dahil kasangga ko!
24: Ang Extend!
23: Supplement for men!
24: Lourdes!
23: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
24: Extend Food Supplement for Men.
23: May maca at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
23: at stamina
24: para sa tigasing performance.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Para sa matilong na dugo.
23: DTX 500.
24: Para sa healthy gatay.
23: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
23: Ang may mataas ka antioxidant.
24: Nga amo naman
23: ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo ang atay.
23: Happy kanunay.
24: DTX 500.
23: Masaligan.
24: Epektibo.
23: DTX 500.
24: Mataas pala ang imo blood sugar.
23: DTX 500.
24: Ikaw pala
23: ang may diabetes.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may powerful compounds.
23: Yan
24: ang
23: gapanupo.
24: Kagakontrolar
23: sa imo blood sugar.
24: DTX 500.
23: Masalika.
24: Epektibo.
23: DTX 500.
24: D3 Bio.
26: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
27: D3 Bio.
29: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
27: Yung may D3.
28: Mabakas mga butika.
27: D3 Bio with PCO.
30: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
27: Yung may D3.
28: Mabakas mga butika.
27: D3 Bio.
31: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
27: D3 Bio.
28: Ang D3 Bio.
27: Yung may PCO.
28: Ang PCO.
27: Yung may D3.
28: Mabakas mga butika.
32: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
27: Mag DTX 500 ka.
32: Mataas ba na ang imo blood sugar?
27: Mag DTX 500 ka na.
32: Ang DTX 500.
27: Ang may powerful compounds.
32: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
27: DTX 500.
32: Garantisado.
27: Epektibo.
32: Aramis
27: wow. DTX 500.
32: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
27: Magalingin bala ang imo nga ulo.
32: Masami nagapangihi.
27: Masami ginauha.
32: Masi may diabetes ka na.
27: Mag DTX 500 na.
32: Ang DTX 500.
27: Ang may powerful compounds.
32: Nga nagapanubo
27: sang imo blood sugar.
32: DTX 500.
27: Garantisado.
32: DTX 500.
27: DTX Coffee Mix.
33: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
27: DTX Coffee Mix.
28: Mabaka mga butika.
27: DTX Coffee Mix.
34: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
27: DTX Coffee Mix.
28: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
27: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
35: Ako si Anika. Nabatian ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
27: Mighty C.
28: Mabaka sa mga butika.
27: Mighty C.
28: Ang alkaline ng vitamin C.
36: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
27: Mighty C.
28: Mabaka sa mga butika.
19: Spore Biotics. Naging ukdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan, Mag Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang
0: hindi matunawan?
1: Max 4 Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka.
1: Para healthy ang dyan.
0: Mag-Clinica for Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
3: Good news!
2: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Extend Food Superman for Man.
11: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gi sa experience ba?
10: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
12: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
10: Extend Food Supplement for Men.
14: Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
14: Para sa healthy nga tay.
10: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
14: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
14: Basta tinlo ang atay.
10: Happy kanunay.
14: DTX 500.
10: Masaligan.
14: Epektibo.
10: DTX 500.
14: Mahigo bala ang imo dugo.
10: DTX 500.
14: Masamit ka bala ang gina-allergy.
10: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
10: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
14: Nga sa masami,
10: amo naman
14: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500.
14: Masaligan.
10: DTX 500.
14: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
10: D3 Bio.
14: Ang D3
10: nga may Physio.
14: Ang Physio
10: nga may D3.
14: D3 Bio.
10: D3 Bio.
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
10: D3 Bio!
14: Ang D3 Bio!
10: Yung may Visio!
14: Ang Visio!
10: Yung may D3!
14: Mabakas, magabot ka!
22: D3

0: suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: DTX Coffee Mix, kape gagal, detoxify sang lawas!
5: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
6: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
7: Oras sa Bugos ga Pilipinas, las 4:11 na sang hapon.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

Mayong hapon, Banwa! Mayong hapon, siyudad, kag probinsya sang Iloilo. Mayong hapon sa mga kaiping nga kabanwahanan sa isla sang Panay, sa mga taga Antique, Aklan, kag Capiz, pati na sa taga isla kag probinsya sang Guimaras. Kamusta? Mayong hapon sa mga kauturan naton, mga Ilonggo, sabi sa hindi nga bayan sa Pungsod, Pilipinas, nag-monitor online via our official Facebook pages. Ang K5 News FM Iloilo, kag K5 News FM Iloilo 88.7, may kabugusan nga lapit na lang 1.5 million followers. Lima mga bayan sa Pungsod, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, nagatutok na sa K5 News FM. Ginakamusta taman ha ang aton nga mga kauturan sa bisan di nga bayan sang kalibutan, mga overseas Filipino workers, mga unsung heroes naton, mga malayo sa Pilipinas, malayo sa Iloilo o sa Western Visayas. Pero gusto nga updated gyapon sa nagakatabo diri sa Pungsod kag sa aton nga rehiyon, siyempre nagatutok sa K5 News FM. Kamusta kamo dira kabay, payar amo sa mayo nga kahimtangan. Last 4:14 mga ka K5. Kabay pa mayo nang pagpulo pangapin nyo dira sa DTX Coffee Mix. Samtang naga torotos mao sa mainit-init nga pandisal, nagapamati sa mga balita, mga impormasyon ganyo dapat may baluan na subong nga Biyernes. Petsa 25 na kita sa bulan sang Setyembre 2026. Ang inyo alagad sa kinaandan, ako si ka K5 Christian Haguris. Obdanay kita! Tugtog mga alas 5.20, alas 5.15 subong hapon sa paghibalo sa pinakadalag ko ng mga balita, pagtalakay sa pinakamainit ng mga isyo, siyempre, nakastiguhon ta! Ang mga ulugtasan, mga dungol, mga ritubado sa gobyerno, mga ka-K5. Isa subong ka-importante, labing importante nga adlaw sa aton nga mga barangay and SK officials. Kung may mga kinanglan ka mo sa inyo nga mga barangay, kapitan, barangay kagawad, SK chairperson, SK kagawad, huwag nasang perfect nga adlaw nga magkadto sa ilakag magmulistya na nga yubulig magpalapit. Subong ina nga adlaw! Pwede pa man sa Lunes. Gali sa Lunes ako na ning iban. Pero subong pa lang pwede nakamuda ka ulo arigay. Kay good mood ni sila subong tanan. Ang iban nga mga kapitan nga nagbarangay officials, nagaluluha mo, nagahilibion, hindi sa kasubo, kundi sa kalipay mga ka-K5, kay sinila nga udto, agin pirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act number 12326 nga naga-extend sang termino sang mga barangay officials, naga-fix actually sang termino sang barangay officials sa 5 katuig, effectively extending their term of office tub-tub sa November sining 2028. Mo chilingon napurnada gid ang barangay and SK elections sa palabuton nga November 2. Kung nga pamalakpak sila sa buong tanang, nag-celebrate ang mga barangay official. Ay gintuga nga naman, ginpalawig naman ang ilang termino mga ka-K5 para nga magpanerbisyo eh. Ano pa bi? Tapos naging man ang second floor sa iba. Maimpasa naman ang NMAX ni Kapitan. Maimpasa ng iPhone 17 Pro Max ni SK Chair. Pero hindi man nasa tanan. Sa iban,

0: Sunod sa Republic Act number 12326, ang act fixing the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan to 5 years. Ang nag-aamyendar mga ka-K5 sang RA number 12232 or an act setting the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan and for other purposes. Kasiling ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga sa iya pagperma kining RA 12326, klaro mga ka-K5 nga iya ginalauman ha, ang mga opisyal subong, mga incumbent officials nga gamiton ini nga tiempo para nga panamion pagit ang ila nga pagpanerbisyo. Tapuson ang mga naumpisahan nga mga programa kag mga proyekto kag tutukan ha, ang mga kinahanglanon sang ila nga mga komunidad, ila nga mga pamilya, pati na ila nga mga kabataan. Agin klaro sang presidente nga hindi iniduga nga tiempo para sa ilang apuesto, kundi duga nga panahon nga mangin na accountable sila sa ilang mga constituents mga kakipay. Tandaan nyo to ha, barangay officials ha. Alantada mo sa mga barangay officials na gatutok sa aton subong. Hindi ini kuno pagpalawig lang sang inyong termino, kundi no, duga nga panahon na maging accountable kamo. May mga sulukton sa inyo ang inyong mga pumuluyo. But nevertheless, mga ka-K5, ati damo sa nagasiling subong Manila, nakakinot ang gobyerno, pero sa pagamatuod lang, nakakinot gidya ang mga politiko sa ibabaw sa mga barangay official. Umpisa sa mga Sangguniang Bayan members, vice mayor, mayor, no, congressman, vice governor, governor, mga board members, kasi sila sini ang may mga kwan eh, may mga tawos dalom para sa mga barangay and SK officials, mga ka-K5 na tilaban-laban mga mahuder duman eh, mga ayo romantipundo, no, para sa eleksyon, no, pang mobilization na, no, panagtag sa mga campaign materials, no, mga tarpulin, pagpakilala na sa publiko eh, kaprint sa mga t-shirt, na kung ano-ano pa, pabatsyag sa mga botante, kahit kung hinali na dayon, pinanamalang ka bula, no? November 2 na, mga kakipa. Ang basang iba ng binipisyo diri ya ang directly gidi nga nagapangalipay subong pagluwas sa mga barangay officials wa iliwan kundi ang mga local politicians. Okay, ti buin-buinan anay libog sang ulo nila eh. Okay, ti way anay sa may mapalapit kag magpagaga ha, mga ayo sang project, mga ayo sang solicitation. In line with this mga ka-K5, no, nagpagwa naman ang Commission on Elections ang memorandum ang nagamando, no, nga untaton ang tanan nga preparasyon, no, cease and desist ha, sa tanan nga preparasyon sa barangay and SK elections. Kahit may layina actually mo mula na ginahulat sa aton nga mga COMELEC officers and COMELEC offices Manila, samtang way pa yan nakapirmahan ng laye, mapadayon kami sa pagpreparar kasi mo na yung amon katungdanan. As a matter of fact, no, sila ka mga COMELEC offices ya ang 95% to 98% to 99.9% ready na para sa election kuntani sa November 2. Ang City COMELEC ganit 95% na kuno as of last week. Basi subong si Manan, 99% na. Iprobot si Ringon sin eh. Ay kinagmando na ang COMELEC, nag-release na sa memorandum ang COMELEC nga untaton anay ang mga preparasyon. Itaw hay subong COMELEC ta eh. Maka idag-idag gawa nga aton ng mga election officers, ang mga staff sa mga opisina sa COMELEC sa syudad man o kung sa probinsya, sa mga kabanwahanan man. Okay, extended ang termino sa mga barangay and SK officials. Las 4.22 sa aton nga pagpangalagad. Ano pag mga balantayan nga mga balita, informasyon kag mga isyo diri sa aton nga programa El Castigador sininga Biyernes. Amo na ning katapusan nga biyernes. Di pa no? May amo na gimana eh, katapusan gali ni last Friday of the month mga ka-K5. Sa dason nga Biyernes, Oktubre na. ma-announce lang kita na isang schedule kaya para ka preparar mga kauturan ta. Ang NGCP oh, may manual load dropping na naman. Ay abaw, what else is new ba sa mga kauturan ta? Ano pang bag-uhaw? May manual load dropping naman ang National Grid Corporation of the Philippines mga ka-K5. Base sa ila forecast subong tungod sa kulang naman supply sang kuryente diri sa aton. Alas 4:30 oh, may 7 minutos pa kamudra para maghingagaw charge sang inyo mga cellphone, sang inyo mga emergency light, emergency fan. Alapas feeder 1, diversion feeder 1, Mandurriao feeder 3, Y kuryente 4:30 PM onward. Hingagaw, hingagaw, hingagaw. Ang Mega World Feeder 6 naman niya 5:30 pa mautdan kuryente. Samtang may dugang pagid nga mahimo patyan kuryente kun kulang gyapon ang supply versus the demand. Mandurriao Feeder 2, Diversion Feeder 4, Lapas Feeder 4, Mega World Feeder 3 kag Lapas Feeder 2 mga ka-K5. Mga isa tubtub duha ka oras mawad-an kamo sang kuryente subong hapon tungod sa manual load dropping o kon rotational brownout. Siling sang NGCP subject to change man depende sa actual load reduction kag requirements sang NGCP base sa grid condition subong. Ay ilang tub-tub san o pakita ka dyan nga mag anton o kaluluoy sa mga negosyo bau Diyos ko mga magagmay nga negosyo labi na kaluluoy mga nagapang arkila lang bala. Nag-arkila ka sang pwesto, tapos gasalig ka malang sa kita ni mo adlaw-adlaw, pangbayad mo man sang pwesto mo, bayad mo sa tao mo, tapusan patyan kay mo kurinti tunga sa adlaw, hindi ko ni pirde kao. Kaluluoy, no, may tanikon may gamay man nga relief halin sa mga nagapa-arkila no, sang ilang mga space. Hindi gani, may mga gamay man nga relief sa gobyerno. For example, nabuo-nabuo na naisubong ang mga business renewal permit, mga real property tax, may ayo-ayo tanay sa garbage collection fee and so on and so forth. Para do may reprieve man bala nga gamay sa aton nga mga magagmay nga mga negosyante. For the way again, kaluluoy, ang aton nga mga micro, small and medium enterprises they bear the brunt mga ka-K5 asang sining problema nato sa kakulang sang kuryente. Mayo na yung mga dlagkuan ng mga kumpanya, hindi na sila like matsyaga. Matsyag man gamay proteinan lang ang ginansya, ginansya gyapon. Ang iba niya, ginaruling-ruling lang ang kwarta, tirdigid, paimunong gid sa banga. Ikita tasubong the wise sense of urgency aton gobyerno, the national government, the local government, doesn't seem to have any semblance of a sense of urgency nga mabuligan ng aton nga mga kauturan na apektado sining adlaw-adlaw na lang nga brown out. Ano pag ang pila sa mga istoryahan naton kag talakayon no kag kastiguhon dugay-dugay ambal sang mga otoridad no. Ito kayo na ginatamdan ko. Ang Western Visayas 97.31% nga drug cleared kalamiton. Ang Balsang Pideya Region 6 na 97.3% na nga drug cleared. Makon mo sa lapit 2,000 ka mga barangay sa Region 6. 97% na daw ay na druga. Woohoo! Nami pamatian ba? Doon mas fictional pa nisang sa work of fiction. Sana all. Kasturyahan, tanikaroon. Paunta opinion yung mabati ka mo. Ha? Drug clear na ang 97% sa lapit 2,000 ka mga barangay sa bilog nga Western Visayas. Din makwa! Sa palanam guhon ka, Pidiya. Hello lang da kay Mama Graciela Tanalion. Ma'am Shay. Sure na gid. Suryahan ta man ning dako nga blunder oh, sang Department of Information and Communications Technology or kan DICT kag sang CICC ning ano gani cyber crime ni Blawa nga office. Okay, ginpang ban nila yung Discord kag ang Reddit oh. magkalaguba ang pag-eskwila sa iba na ginagamit sa pagtuon sa iban pagiging importante ng mga purposes mga ka-K5 na may blanket ban sila ginpatuman tapos na-realize nila ay sala tapos nangayos sila sorry gin balik nila ang Discord kita mo lang DICT na gin CICC na gin may ignorante mga ka-K5 why tandak balo kaya Discord gali ginagamit man sa pag-eskwila ka mga estudyante na ginagamit hindi lang sa mga tinunto nila puro lang pang palapta sa mga tinunto sa mga gaming lang kikita nga pinaka agency departamento nga dedicated sa kwan information and communications technology amo pato ang kung si Mr. Neryo Ruhan pang tinaga nga paborito ya why inalongong ang pag-abot sa teknolohiya kag communications mga ka K5 what an irony. Punyo ko pinaugtas. Kaan pa ko daan chicken skin. Kaya nakitita Rima. Nagtaas naman yung blood pressure ta. Pagbalik ta dugangan. Taning mga ginpang halawag na ton ng mga headlines. Kapang kastiguhon. Tatanan ng mga klastiguhon. Ugtas ko total. Biyernes naman. Kaya naman ta klastiguhon. Buwan. Inatanan. Makaliga ng importante ng mga pahanumdum. Aras las 4:29.
1: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamin kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
3: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Halika mga lamaw! Ay, nakapaborito na ito niya, Ila!
3: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
4: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamahal sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Pwede, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakas sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men.
11: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings. Takluban ang mga container nga may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, masafe ang pamilya.
5: Para sa matino nga dugo,
7: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo,
7: DTX 500.
5: Ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
5: Mas tatino ang atay,
7: happy kanunay.
5: DTX 500.
7: Masaligan,
5: epektibo.
7: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
5: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
5: DTX 500.
7: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
5: kag kontrolar
7: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
7: Masaligan,
5: epektibo.
7: DTX 500.

0: Prebio with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: K5.
3: K5?
2: News FM.
3: K5.
2: News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Las 4:35 ang oras sa K5 News FM Philippines. Balik na rin sa aton programa El Castigador sining Biyernes, mga ka-K5. Pabansin nga po ng inyo alagad ka-K5, Christian Haguri. Ah, sa mga wine na da kuryente. Kinala yum-yum, man talaga na krukad lawan, prote. Kung may pile ang anay, importante na charge man ng mga cellphone nyo. Kag may data ka mo, para nga kapuha tutok ka mo gyapon da. Asa mayo yan may radio. Ay, kapamati gyapon sa aton. Saan pa nga brown out mga ka-K5. Kaunta balita ni ka-K5 Kim Kaluyo. Gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Abot kon maka-celebrate kita sa good news ngani. It looks good on paper. Sinibala hindi malipay, makon mo sa 1,900 pila. Lapit 2,000 sa mga barangay sa bilog ng Western Visayas. Kaya na nilabot ang Negros Island region. Kaya na nilabot ang Bacolod kag Negros Occidental. TNIR na sila mo. Pero sa dirilang sakon sa Western Visayas, Island of Panay and Island Province of Guimaras, mga ka-K5. Na mga 2,000 ka mga barangay tanan, ha? 97.3% ta, makon mo na. Waay na yasang droga, mga ka-K5. Grabe, no? But klaruhon naton. Anong difference ang drug-free sa drug-cleared? Drug-free kag drug-cleared are two entirely different terms, mga ka-K5. Hindi naton pag-i-interchange. No? Magsiling kayo nga drug-free, isa ka komunidad nga waay sang record sang illegal drugs. Waay gadya aktibidad sang illegal drugs rin sang una. Araw, may araw barangay nga drug-free. Araw-araw. So gusto ko magpati, pero ambot lang. Ang ako niya nga experience kag pagkahibalo, kasi hindi man nga kapon lang tanatawo. Why gid guro? Why gid kagi drug user or drug pusher? Why man drug den? Muna yung drug-free, ha? Never been, kwan ah? Never been infested by drugs, no? Drug pushing, drug using, kag mga drug din, why ginailin sang una? Ang drug cleared naman iya mga K5, ang sang una nga mga area nga affected sang droga, o maapektado sang droga, may mga drug pusher, may mga identified nga users, kag drug din, subong iya, na either ang mga user nga to na rehabilitate na, nagpaidalom na sang intervention, no, or a treatment, or hindi gani, nakladak pa na ang mga pusher. Why naman, napadismantol naman ang mga drug din. Panami, pamati, ano. Para sa kompletong detalye, naka-standby si ka-K5 Kim Kaluyo.
6: News FM, Kampyon Report.
5: Ka-K5 Kim, may rayad nga hapon.
7: Kung sa eskwelahan pa ka-K5 Christian, mm-hmm, with highest honor.
5: Ay, wow! Suma!
7: No, summa cum sa, laude.
5: Sa college, no? No, summa cum laude. Okay.
7: Ang do namin, pamatian, kedo kataas.
5: Ito sa ano bala?
7: Oo, okay, actually, based rin, no, sa latest report sa Philippine Drug Enforcement Agency o Confidea Western Visayas, yara na, no, sa 97.31% ka mga kabarangayan, dari sa Rion 6, ang gindeklarar, no, nga drug cleared sa Regional Oversight Committee sa barangay drug clearing program, no, sa PDEA as well as together with the different agencies man, no, sa K5 Christian. Sa diin, out of the six provinces, including diri ang isa ka highly urbanized city, at tatlo ang 100% nga drug cleared ka K5 Klasyan. Ini ang ginalakipan sa probinsya sa Aklan, probinsya kang Antique, kang probinsya sa Guimaras. And tawag na, no? Nagasunod man dari or pang-apat dari, almost 100% naman, no? Ang Iloilo Province with 99.94% drug cleared nga rate ka K5 Klasyan.
5: So, makumla, ano nga flat 1 ni ka K5 Kim?
7: Oo, kumbaga,
5: tawag na, sang college Latin ka, may honor. May flat 1 ka nga subject. Ito na, ito na.
7: May 1.25.
5: Araw-araw? May ka nag-uno sa Hiligay noon kay Sir Galan?
7: Wala. Ano may ara ko? Ara, uno. May ara ko uno, maybe second year or third year.
5: Di ba, uno do on top of the world ka kahit perfect mo. Tito mo na ang province of Iloilo, eh, no?
7: 99.94%.
5: Grabe, do, kwan ba kita mo nang sa alcohol?
7: 99.99.
5: Bala mo ko nga, ang ginbinla na sa 0.1.
7: O, nga ako, no?
5: Kaya para nga ang 0.1, matunda to sa iban, ba hindi mo din magbalik, eh, maubos kita.
7: Oo, ako mo na ganun, no?
5: Ako na kung ginbinla man nila sa probinsya, o, sang gamay. Bala, ang bali itong iban, hindi na din mag, ano kay Kron, sarara, magita Kron sa presuan.
7: Bakit kung i-compare mo sa realidad, kumbaga, no? Bala natin, supog man, no? Ang Provincial Drug Enforcement Unit na mo sa mga drug bypass operations sa PDEU nga ginapangunahan, no, ni Police Major Daji De Lima.
5: In fairness, ha, kay Police Major De Lima, ha, mapisan si Police Major De Lima, kaya na-notice ko ang mga recovery sa PDEU ka K5 Kim, lagkuan, bulto-bulto, milyon-milyon per me.
7: Kang kalabanan sa mga areas ni, no, amo sa may mostly Quinto Distrito.
5: No, may mga drug king of the north, may drug queen of the north, may mga kung ano-ano to nga mga ngalan to sa norte ka K5 game.
7: O kag hindi basta-basta may ara na ibang gani mga related sa mga matag-as or mga LGU officials ka K5 Christian. May ara, no, sa mga videos bala mga makamakapalmatuod sa din, no, may mga videos pa dito ngati may nag-upload, so nga naga in historia hanay kung paano mag-transaksyon sa illegal nga droga kung diin ni no sino ibagsak kumbaga no nga mga parokyano ka K5 Christian and hindi lang man diri sa may Quinto Distrito ang madamo recently no sa mga drug bypass operations lakit man diri no sa 3rd district lately sa may Banwasang Haniwan Banwasang Kalinog Banwasang Pototan kahit di base man no sa pila ka mga residente dira indeed no may mga nag-engage from time to time gani may mga nag-message man diri sa aton sining Facebook page kati usually gina-verify man no sa aton sining mga kapulisan ka K5 Christian kaya actually after the recent Iloilo province ginasundan naman ini no sang copies with 93.66% ka K5 Christian kag ang kumbaga ang pinakamanubo as of this time amo ang syudad sang Iloilo
5: Wait tama tingala.
7: Yara sa 66.67%.
5: Kasunod sa kwan sa 2/3.
7: Oh actually, base no sa naging final deliberation ka K5 Christian no sa ang Iloilo City Police Office, PDA Region 6 together with the DOH as of September 23, yara na no sa 134 out of 180 barangays ang gindeklarar nga drug cleared and out of these numbers yara sa siyam ka mga kabarangayan ang drug free no sa bahin niya sa Iloilo City. Actually kumbaga may mga improvements man kay prior ni no sa mga nagliligad ng mga tinuig ang Iloilo City to nag-range sa mga 49% asa sa nag 50% and subong 66% na nga drug cleared ang syudad sang Iloilo. Kung basihan naton diri sa Aklan ka K5 Christian they have 327 number of barangays. So ang drug drug cleared barangays 220. So ang drug free nila dito 107. So total 100% nga cleared. Ang Antique, they have 590 number of barangays, 288 ang drug cleared kag 302 ang drug free. Sa Capiz, they have 473 barangays, sa Rino 346 ang cleared barangays kag 97 naman ang drug free. Sa Guimaras, they have 98 barangays, 82 diri ang drug cleared, kag 16 ang drug free. Sa Iloilo province, we have 1721 total barangays, sa Diino 944 ang ining drug cleared, 776 ang drug free, kag isa na lang ang remaining to be cleared.
5: Wow, may kwang kita, may ano nga barangay ka K5 Kim ang isa nga naghigko sa perfect tani nga record sang province?
7: Actually, based man ni sa information sang nagdigat man yung deliberation, isa ni siya ka barangay sa may Banwasang Estansya ka K5 Crescent.
5: Kasi nagligat bala sa natandaan ko, may ara pa sa ang Otondo, may mga barangay pa nga drug hindi pa drug free or hindi pa drug cleared, hindi pa drug cleared. Pero with this new development, Butsilingon, limpyo ng uton.
7: O, limpyo ng uton. Wow! Isa na lang sa Estansyam.
5: Grabe
7: ba? Sa kabilugan nga probinsya ng Iloilo.
5: Oo.
7: And sa Iloilo City, we have here 180 total number of barangays. So, base mo diri, no? Sa information, nati ang total number of cleared barangays sa probably subject pa ni for as of September 10 siya, abi mo, pero based sa September 23 nga posting man siyang ICPO, 134 na ang drug cleared, kag may remaining 46 na lang to be cleared, kag K5 question.
5: Okay, dumapatihan gawa ang 46, kahit damo-damo pa, pero hindi ko, hindi ko
7: gapon. Sa Iloilo Province.
5: Hindi ko gapon, pag, asa sa city din ka po kung magpati, pero mas hindi mapatihan sa province sa K5 Kim. Kay batay bala sa Buwas or sa Domingo or sa Lunes, kami baybas naman ang PDIO.
7: Kay usually tama na no, kumbaga gaka-revoke man nila nga drug free status or drug cleared status. So kumbaga by processing sa papel, sa K5 Presya, no, muna kita naton sa mga drug cleared barangays, but we hope nati arab lang kun ano ang data mabatsagan sa mga pumuluyo kag arab lang pamati ay oo no
5: wala gid man to oh man no ay nagid mandi ah do kalinong nagid mandi samon adwa naman diga ka tiko-tiko ding mga sungad sang mga adiktos
7: na wala naman sa may dimples
5: wala naman sa dimple dinga dagayupok-yupok ang baba.
7: Oh, wala naman sa mata, bala nga do gapula-pulagit.
5: Dumagwa ng mata. Pero kay K5 Kim, gusto ko yan, personally gusto ko mabalaan. Ano may mga reinforcement ang sa mga taga PDEA kung nami ang ila numbers. I mean kung taas ang porsyento sang drug cleared and drug free barangays kay ang pamangkot sang iban base kon para ni sa kwan sa commendation, para ni sa awards, base para ni sa iban nga purposes aside from ang mission nga to totally eradicate ang illegal nga droga sa ilang areas of responsibility. What is in it for the PDEA kung 100% drug cleared and drug free isa ka lugar?
7: It's more on the sake, kumbaga, or pabor sa LGU, na K5 Christian, no? Kaya usually, tiyama na, no? Ang PDEA, they're just the one nga ti nag-release, kumbaga, sa mga certificates, no? Nga ti drug cleared na, or drug free na ang isa ka barangay.
5: May duga nga proyekto kung drug cleared barangay ka? Kaya ti para
7: actually,
5: sa,
7: they have
5: para
7: this budget sa badak nila, or okay. May mga funds
5: man for badak. Ang muna gusto ko i-point out sa K5 Kim, kaya ti, di ba sa Army, kung ang isa ka LGU, for example, wala na sang CTG, wala na sang traces of insurgency why nasang mga NPA da. No, do may mga project sila, do may kwan sila eh, do may kwarta sila rin sa gobyerno eh. Ti isa ina posible ka motivation nga dulaon mo da ang mga rebelde sa lugar mo. Amo man na ayhan ang nagakatabo sa mga LGU pagabot sa paglaptas ang illegal nga droga. Nga kunway da droga, may proyekto kamong dugang, may hatag sa inyong gobyerno, anong inyong reward ka K5 Kim?
7: We believe nga ti mayara based man sa mga information man before no nga mayara sa mga LGUs nga ti sa mga kabanuhanan no nga ti kun for example may mga drug cleared sa ilang mga area, the LGU is the one nga ti nagahatag kumbaga sang reward no sa mga barangays K5 Christian kag ti more of bugal sa mga barangay.
5: Bragging rights.
7: Mapadayaw mo mo nga. Kami ito ya. Drug cleared na kami ito. Nalil isang droga sa amon.
5: Pero gagawin pa kayo po kang guya ni Kagawad.
7: Well, actually, no, there is a Iloilo City and even no, sa Iloilo province, may mga barangay officials yung mga ni, no, nagladakpan from barangay Kagao, kung punong barangay Kagawad, SK chairperson. Like, tiso buong gani, no, nag-exist indeed ang ining mga liquid marijuana, ang ining liquid shabu, K5 Christian.
5: Amo na kailan dugang ko ka K5, Kim, ano ni, sa pag-drug, sa pag-clear sa isa ka barangay, dala na ni ang marijuana, kung sa bulan ni tanan.
7: All types forms of illegal drugs,
5: types of illegal drugs. Okay.
7: Actually, iti amo na subong ang mayara man sa ginamonitor no ang aton sa nga mga otoridad both the PNP no kag PDEA ang regarding ni bala sa presence ang liquid marijuana madumduman no sa may barangay San Pedro Molo sinigila mga semana no may na confiscate dito ng mga hybrid marijuana kag ining mga liquid marijuana no nga ginabutang bala sa cartridge o kon sa vape K5 Christian, di ba naton damo especially sa mga pamatanon, even adults, no, nagagamit sang vape in alternative, no, sa mga sigarilyo, K5 Christian, ti amo na subong ang naga-exist, no, kagamat-amat nga nagalapta, ang liquid marijuana nga ginabutang, no, sa mga vapes, kag may araman, aside sa liquid marijuana, naga-exist naman subong, last time, no, sang August, K5 Christian, based Mandarina sa Philippine Drug Enforcement Agency, dira ano sa may area sang La Paz naka-confiscate sila no sang liquid shabu no dira sa may barangay Burgos Mabini La Paz Iloilo City asa diin no ang ining liquid shabu naman niya kun ang liquid marijuana ginabutang sa vape ang ining liquid shabu naman niya ginabutang sa mga syringe K5 Christian nga gina-inject na lang niya sa lawas ang tawo.
5: Correct.
7: O kag actually kumbaga mas intensify na siya or mas intense na siya ang epekto sa lawas. Yari bala na pamatian naton ang kabahin sa aton suning interview no may kang tanan sa ining mga naga-excess ng liquid marijuana and as well man no sa ining mga liquid shabu no there is Western Visayas from the PDEA Region 6 we have Maria Graziela Canalion ang ila sini nga spokesperson.
5: Sige.
8: By the way, ma'am, no, last time or this week lang, no, may na-confiscate mga hybrid marijuanas and allegedly, ining mga liquid marijuana ginasulod sa mga vapes diri sa Iloilo City. So on the end, ma'am, no, sang PDEA, kamusta ang inyong monitoring regarding diri, ma'am?
9: Yes, ma'am. As for PDEA, active and ongoing man ang aton monitoring sa liquid marijuana kag other emerging drug trends diri sa Western Visayas. So, as per aton nga intelligence tracking, nakita naton no, ginahimo na subong nga pamaagi, hindi lang liquid marijuana or cannabis oil sa cartridges, no. Luwas dira may pwede naton man ma-confirm nga may mga nadakpan nakita kag na monitor nga ginatawag na ang liquid shabu through syringe naman ini no based sa aton nga laboratory assessment just last month no liquid shabu nga ginhalo sa IV fluid para inject sa lawas isa sa mga nadakpan naton sa La Paz Iloilo City no ginagamit ni nga tuman ka ano ni siya mas peligroso kay ti mas enhanced ang iyang effects sa utok, kag nerves and in some videos we can see may mga epileptic episodes kag seizures and possibly pwede maka-result sa strokes, no? Ganyan yung ginasakop gid sa PDEA 6K9 units naton and interdiction teams ang subunga pamaagi kag modus ang kalabanan para hindi ini makatuhaw sa aton nga komunidad.
8: Oo, pero ang liquid marijuana na ma'am, aside sa operations ng police, may ara man na kamo ma'am nga na-confiscate?
9: In fact, yes, last year, no, may ara kita sa Aklan ang nakabutang man sa cartridges, liquid marijuana. I believe simultaneously, there was also an operation in Negros Occidental, pero sa parcel naman inya nakita. No, so isa ini sa mga trends na ginatutukan naton subong.
8: Oo, pero ginasulod man gid ni ma'am sa mga vapes based sa inyo monitoring. And aside sa vapes, paano pag gid ni ma'am gina like gina process or gina ano abi ma'am no, gina din pag ginabuta?
9: Ang sa liquid marijuana ma'am.
8: Oh, yes ma'am.
9: Yes ma'am. As per aton nga ang monitoring naton diri, ginamix kla ini no ang liquid marijuana or ang cannabis oil sa sulod sa mga cartridges for use sa electronic cigarettes or vapes parang hindi or stealth balang iya distribution, hindi siya tago siya balaan na distribution unlike ya sa mga operations naton on Shabu, no area tago siya eh, so it needs to be assessed in our laboratory to confirm the presence of cannabis.
8: Oo, pero sa inyo ang monitoring ma'am, confirm man gid ma'am kay T-Sins to sa parts ng ICPO, they confirmed na mayara ma'am sang bodega sang mga hybrid marijuanas and liquid nga marijuanas diri sa Panay. On your end ma'am sa PDEA, can you confirm?
9: We continuously validate ma'am no ang aton shared intelligence with the ICPO and other PNP units, no, bisan anuman nga report ko kung information on the bodega or storage facility sa hybrid marijuana sa Panay ginapaidalom ini naton sa strict or joint verification. And siguro ang hybrid strain sang marijuana, we all know no nga ano na siya pareho sang kush, no. Kasagaran ina nga wala ginatanong sa lokal kundi nga ginapasulod ina sa or i-confirm naton nga ang source ina is not sourced from within, no. Ginalantaw naton nga angle is paagi sa cargo or couriers kag transit points naton, but gina-assure naton ang public nga tanan nga lead naton on drop off points distribution diri sa Panay, gina-actionan ina sa aton nga joint intel operations para gilayon ini nga ma-dismantle sa aton nga authorities.
8: Oo, pero tawag na ma'am, probably ma'am outside the country na ni ma'am ang source ang mga liquid marijuanas ni ma'am.
9: Ang kung sa sources naman ma'am no, wala kita sang na-record or na-confirm nga plantation diri sa sulod sang Western Visayas.
10: Nabatian, no? Si Maria Graziela Tanalion, ang tagpamaba or spokesperson sa PDEA Western Visayas. So, based man rin sila, ginpamangkot mo na ito, no? Regarding rin sa kung paano sila bala magbantay, no? Kahit isin sa usually na mga illegal nga droga, ginapaagi ni sa mga may mga information yung galabay mismo sa mga pantalan through couriers, no? Kung rin mga legal ba lang ang mga nag-deliver, no, sa mga packages or parcels, no, wherein may mga videos man recently natingin yung mga liquid marijuanas ang naputos kit mismo sa parcel na lang may bubble wrap traveled, no, from kundi in Manila nigin order kaki 5 Christian based man rin sa PDEA nga they have this memorandum of agreement, no, sa Philippine Coast Guard sa pagbantay, no, sa mga pantalan naton or ports diri sa Western Visayas, and actually they just have limited or limitado lamang ang ilayang mga number of K9 units, no. Sam lang at mangid ang K9 ang mga guro ba K9 kay sam lang man ila
5: gani
10: sam lang man kabido
5: na correct na
10: Oo, ti all throughout Western Visayas, siyam lang gid. Imakon mo, pilaman na yung ka mga ports diba? Dari sa region.
5: Kaluoy man sa mga ido.
10: Kaluoy man sa mga ido. The more nga mas makapoy na sila, mas malawig. Kumbaga ang ilang pagsurusinghot, kumbaga ang efficiency nila, kag ang accuracy, kakifagra siya, naganubo man mo. And that is why, gonna encourage man, no? Sa mga local government unit to procure or to train man sa ilang kaugalingon ng mga canine dogs, no? Actually, dari sa Iloilo Police Provincial Office, mayara man gid, no? Sa mga gin-train last time, I believe, over 20, no? Ka mga canine dogs ang ginhanas, no? Kag so far...
5: Masi ba may pagka-graduate?
10: Oo, muna gani. Diba si, ano pa lang to? Basi nang... pagsak. Pero so far, may mga nag-graduate naman ka kita ko siya and distributed siya sa pilaman ka mga areas, no? Kag even, pero sa may Dumangas Port, mayara man sila sa mga do group dala or organization, kasi mayara man sila sa own nga canine dogs. Pero kung for example, no, kung sa mga nagatabok, usually pa Bacolod, tabok pa Guimaras, hindi mo man gidabi mabagsagan nga ti ginapunduhan ka or ang salakyan mo matabok ka nga ti pasinghut-singhutan dira or i-check kakipab Christian di kayo usually to random lang nila mo ti what if kung for example no kasi random tawag na no, pag-check sa mga salakyan ang mga na miss mo to mutugli ang may ginadala ang mga illegal nga droga so eh, mas mayo na kung for example no sa mga salakyan gina-isa-isa agad pala, no? Or maybe, kung sa ulihi, makaprocure kita sa scanner.
5: Kung ka K5, Kim, kung isa-isahon mo, mabalaan sa mga tao or sa mga drogista, illegalista, nga gina-isa-isa, dara pa lang ma-discourage na sila mo. Nagaling kiti balaan man nila nga paswerte-swerte, patsya-patsyambang, ibang sugalanin nila, ya, no? Kulba lang imo kapital, ang ginansya mo yung milyon.
10: Oo, oh, amo gani, kaya ti atawag na, no? Damo na sa mga times nga nagatabok at apabakulod, or iban sa mga nagabiyahe da daily, no? Or most of the time, patabok. O, ba't siya gano'n mo man, nga dito halos tawag na, dulaka ka lang makakita sa inspection, especially sa mga salakyan. You know, at sa mga tao nga nagalabay, they have the scanner, no? Sa mga ports na ton. Pero, at sa mga salakyan, kung gusto hon, pwede mo maipit dira sa pulungkuan mo, sa dalo.
5: Hindi ka kadala kinilo, K5 Kim.
10: Okay, wala
5: ang tao, pila mo na madalas ang tao man. Pero kung sa salakyan, ya, huwag mo ginapasimutan sa ido. Ah, pwede kayo kadala kinilo nga hindi madiskubrihan sa aton mga otoridad na muning problema.
10: Mas na marami na sa uli kung makaprocure no sang scanning machine bala para sa mga salakyan para at least kumbaga less hassle man on their end kati mas tawag na o gare-gare-lay ka sa technology kag for example no
5: mas efficient man,
10: mas efficient
5: oo muna ang punto
10: kasi guy kumbaga kati usually kung for example kung isa-isa hon mo gid man it will take time mga pila ka minutes kung isa gaka-cause man sang delay.
5: Correct.
10: Pero may times manabi nga for example, oh, pwede man na sa mga waiting time. Eh, may times man, nga antes kaya makasakay sa barko, tawag pa man hulat.
5: Oo, gani.
10: Oo, ti nakapilaman na ka-experience. At considering nga mga K5, nga bisa na nung nakaulat sa salakyan mo, wala man niya gina-check. O kung wala man naman kung tanong karga mo na, sir. O kung
5: tamang ka-lax ka K5, Kim, no? Ang aton nga mga ports. Yan naman dapat i-address. Hindi kita matingala kung naglaptang illegal nga droga. Kaya tiwa itaman gina-istriktuhan ang aton nga mga puerto, which laban-laban dragagi ang bulto sa mga illegal drugs sa K5, Kim. Samtang wa itas ang ginahimo nga ma-address ini nga problema, hindi kita mag-expect nga maubos ang illegal nga droga diri sa aton na lugar ka K5, Kim.
10: Amo gid no kay ti actually kun sa airport ya ti balay naton stick to man gid and they have
5: this kind like, of sa airport ta hindi gani kalusot ang perfume mo.
10: Oo, tubig gani.
5: Oh, di ba? Tubig mo gani bilin mo. Jodorant mo.
10: Jodorant, no? Tanana, hindi ka lusot. O yan, ni pointed. Nga bisan, hindi man gina muna ka pointed, no? Kasi kung Christian, mga pampagwapa, dala sa ibang mga babae, ng intertable, hindi ka lusot, no? Pero, ti, kalabanan, no? Sa mga coastal areas na to, kag sa mga puerto, and we hope na ti amuni ang maka-strategize mayo, no? At ang sila nga mga otoridad, kay we have here, Coast Guard, Philippine National Police, ideya kagipan pag ito ng mga tawag na mga volunteers nga pwede no makabulig agod yang ati for example kun dakop lang kita nga dakop kag tawag na no ang ang entry ni nato na punggan
5: doin to ko ta doin to ko ata kay K5 game by bus kita nga by bus si Lord mangya susulod da hindi ya ka kuna masambot hindi ma ubos sa manog by bus ang nagasulod kay K5 game amo na nga dapat ang point of entry ang bantayan kung di naman mabantayan to ang source no at least ang point of entry na ma-strictuhan ta hindi nga pasudlon ta tanang ka pang bypass tipila na kabilog ang nagkala promote pila na kabilog ang nagtalaraas ang rangko tungkol sa bypass ka bypass why untat no tapos sa ang point of entry ta tama kahalog do sa mga into kita ka K5 game ah.
10: So kabay pa ang ma-address ni kaki ate syempre pala na to no ang mga illegal na droga one of the factors man no, sa pag paghimo no sa mga kriminalidad especially no sa mga krimen eh, nila ton makalos maisip na timasarangan no mahimo sa tao tungod gakabagtik ang ilang ulo sa illegal nga droga ka K5 Christian.
5: Sige. Madam mga salamat ka K5 Kim Kaluyo.
10: By the way, no, nagpamati dala si Mami Immaculate sa kay Sir Cliff Acosta dala sa Distrito San La Paz. Pamilya man na ay Sir Ricky and Ma'am Antonina dala sa Pamilya Goles. Dala sa may barangay sa mga barangay sa Montedesman, no, sa may small market. Dala sa Lapus, sa Decamay, no, kay Tita Rana Mapa, Mamay May, Ma'am Kay Kay, Ma'am Veronica dala sa Decamay. Upod sa patrol si K5 Jason Talaron, nga tinakapangapin na, no, sa GDX Coffee yes. Mix, ang Healthy Coffee, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, nga mayara sa Chia Seeds. Kag ni sugarcane extract sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center no kag prebio coffee mga K5 ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag galingawan sa Iloilo K5 News FM
11: K5 News FM kampiyon report.
5: Maraming salamat ka K5 Kim Kaluyo gikan sa K5 Patrol. This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
12: This news is brought to you by Gold Eagle Beer. Pagkatapos sumabak, relax. Gold Eagle Beer.
5: Kaya nito oras oh. Utang na naik ka K5 Jenny ah. Grabe pa malakpak yo. Ngayong hapon kay Sir Kurt Bunayog Ibanias, listening born to shine with you me. Ma'am Annalie Bahadi, mayong hapon. Ma'am Cheryl Lapating Branya, it's unbelievable. Jesse Hamole Senior Sir, mayong hapon. Patamayaw lang na kay Marilo at kay Molong sang Sitio Zapa, Zone 1 Balantang. At sa mga taga Balantang Haro, Pamilya Soledad Subdivision, Pamilya ni Sir Kenshin Liorca, sa mga Crisel sa Pulau Domangas, at sa mga Pamilya Honda Nero dala sa Balantang, mga parinti dala sa Balantang, si Kas Ernest Ayan Haguri, sa Lawaan Village, mayong hapon da. Mga tricycle driver sa Balantang Haro, sa Alta Chera Village, Haro, mayong hapon man. Nag! Mga taga Sambag, kag San Isidro Haro, pati na si Migo ko Richard Sanchez dala sa San Isidro La Paz. Sir Winnie Barsanas dala sa San Jose Antique. Mayong hapon. Sir Hernani Regis Malihan Malacad Jr. Thank you guys. Pastor Loreto Flaviano. Sir Ono Salvilia. Kag kay Ma'am Lulit Fondal kag Ruth Hisoga Nortilio kag Regis Gumakil sa Takas ha. Why na kita oras mga ka-K5? Sa atong pagpangalagad sa Biyernes nga edisyon sang El Castigador. Tangalan sa bugos sa puwersa sang K5 News FM Philippines. Samon CEO and President Dr. Ramel Uy. Samon nga VPO K5L John Castan. Samon nga VP for Digital and Radio Operation sa K5 Reyes Pea Umalay. Station Manager K5 Warren Frank. Oy! Reminder! Kitay kita sa Sunday sa finals na sang K5 News FM Iloilo Live Reporting Competition. Alauna sa hapon, tayo kita tayong support your manok sa mga ka-K5. Pagunta sino mang kampiyon sa itong live reporting competition sa Sunday na sa Robinson's Place Iloilo. Ako, si ka-K5 Christian Haguri. Sang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
11: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon K5
13: News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may PCO. Ang PCO. You may D3.
16: Mabakas, mangabuti ka.
15: D3 Bio.
17: Ako si Karen, kada mo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
15: D3 Bio. Ang D3. You may PCO. Ang PCO. You're my D3.
18: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: My family history ba nakamuhos ng diabetes?
20: Mag-DDX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-DDX 500 ka na!
19: DTX 500
20: ang may powerful compound.
19: Ganagapanubos
20: ang imo blood sugar.
19: DDX 500!
20: Garantisado!
19: Epektibo!
20: Aramis DDX 500!
21: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imo nga brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
22: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang

0: also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
1: Dere ang nakadami di kabalo ka na kung nga aga tigulang ka tulukon kun wala ka ginom DTX 500 ka Mighty C. Ang tatlo ka mga free radicals nga superoxide. Ano para Sir GP?
2: Hydroxyl radical.
1: Hydroxyl peroxide. Amo ni mga tuktok nga gapatay sa imong selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yata ang imong kwan imong nga panit. Ga wrinkles ka na, gatigulang na imuguya. Pero kung adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong nga brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para nga ano, layo ka sa balatian.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Para sa matino nga dugo.
3: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
4: Basta tilo nga tayo.
3: Happy kanunay.
4: DTX 500.
3: Masaligan.
4: Epektibo.
3: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo?
4: Nga sa masami,
3: amo naman
4: ang ginahalina sang mga nagkalay-lay nga allergy?
3: DTX 500.
4: Masalikan
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
4: Mighty C.
3: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C.
3: Mapakamang abutika.
8: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
3: The official overall number 1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 5:16, ginadulong sa kaluan sang Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
11: This news is brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
3: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio. Afternoon Newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipod sa K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio Afternoon Newscast. Kag karon yari ang inyo mga tagbalita.

0: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world. Welcome sa D3 Bayo Afternoon Newscast, Biyernes ng adlaw, Setyembre 25, 2026.
1: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa inyo tag sa kamang FM dial. Makitaan kang batian makita worldwide, pinagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabyapunay.
1: Kag ako naman si K5 Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang D3 Bayo. Nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubos sipon kag trangkaso, magtumar sang D3 Bayo sang Klinika di Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bayo. Sa balita lokal, Pidia Region 6, nakamonitor man sang liquid marijuana nga ginasulod sa vape sa Western Visayas.
1: Pag-transport sang illegal nga droga, may nagakaigo nga penalidad suno sa Pidia 6.
0: Iloilo City Police Office magapatigayon sang third quarter bloodletting activity.
1: Iloilo City nakabaton sang 55 million pesos nga pondo halin sa pagkor sa pagpatukod sang dugang nga classroom.
0: Sa balita nasyonal, barangay kag SK elections hindi na madayon.
1: Sa balitang international, unang adlaw sang pagbisita ni Xi Jinping sa White House, ginakabig ni Trump nga madinalagon.
0: Balita sa patag sang sports, Carlos Yulo nagdaog sa ikaduhang gold medal para sa Pilipinas sa 2026 Asian Games.
1: Sa balitang entertainment, Lakam Chu nakagwa na matapos magpiyansa sang 5.6 million pesos.
0: Amoy ito banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.20. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita.
2: Balitang lokal! Balitang lokal!
0: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kalwansang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and disugard sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagkadiabetiko nga bawal na maginom sang kapi nga puro kalamay. Hindi magkabala ka, pwede gihapon makapangapi Klinika DTX Coffee Mix. Ang pinakahilty nga kapi. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Nakamonitor man ang Philippine Drug Enforcement Agency o CONPIDEA Region 6 ang paglaptas ang liquid marijuana nga ginagamit sa mga vape pinagi sa pagsulod sa cartridge sini. Suno kay Maria Graciela Tanalion, taghambal sang PIDEA Region 6. Padayon man ang ila Intel monitoring ang otdiri kag ginavalidate pa ang impormasyon nga mayara sang budiga sang hybrid marijuana sa isla sang Panay. Dugang paniya nga ini ang gikan sa guwa sang Western Visayas nga posible ginapaagi sa mga coastal areas. Ini ang ginahimo sa mga ini agud nga mas tago kag indi madali nga madakpan. Sandig sa impormasyon ang epekto sini amo ang mild euphoria kag temporary relaxation samtang ang negatibo naman nga dulot sini amo ang anxiety, paranoia, panic attacks kag pagpalanoka sa itiyon sang overconsumption. Nahibulaan nga mas enhanced o kon mas mabaskog ang epekto sini suno pa sa PIDEA Region 6.
1: Sa kaangot nga balita lokal, nagpaandam ang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PIDEA Region 6 sa mga nagaserbe nga drug courier o kon nagatransport sang illegal nga droga. Suno kay PIDEA 6 spokesperson Maria Graciela Tanalion, may nagakaigo nga penalidad nga sarang atubangon ang mga ini, ilabi na nga may mga impormasyon na sa Iloilo City ginagamit ang iban nga mga rider. Nahibaluan nga ang mga convicted drug couriers ang nagapangatubang sang lifetime imprisonment. Hindi kaangay sa drug possession sa idalom sang Section 11 sang Republic Act 9165 nga nagadepende ang penalidad sa kabugaton sang illegal nga droga, ang penalidad sa pagtransport o kon delivery ang wala pa nagabase sa kadamuon sang illegal nga droga nga involved.
0: Philippine Standard Time, alas 5.22. Ang masunod naman ng mga balita ngayon yung mabatian. Igadulong naman sa kaluan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapti sa tiyan, gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing agin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga baratian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kurtis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Magapatigayon sang third quarter bloodletting activity ang Iloilo City Police Office o kon ICPO sa September 29. Ang kahiwatan ang may tima nga Dugong Ilonggo kag Police ICPO kabahin ako. Nga patigayon nun sa function hall sa third floor sang admin building sang ICPO sa Camp Aquiles Plagata General Lunas City Proper. Katuyuan sa nasabit ka programa nga makadonar sang dugo ang mga pasyente nga nagakinanglan sang blood transfusion, particular na sa mga emergency cases kay iban pa nga mga medical procedures. Ginatagan na importansya sang ICPO ang among aktibidad bangod nga magluwas sa ila katungdanan sa pagpabilin sang kalinong kagatawhay. Tinutuyo man sang kapulisan nga makaangkon sang aktibo nga papil sa mga programa nga makabulig sa komunidad. Samtang ginhaylo naman sang ICPO ang mga kwalipikado nga individual nga mag-ugyon sa ila blood donation drive agud makabulig sa mga nagakinahanglan.
1: Samtang nakabaton sang balor 55 million pesos nga pondo ang Iloilo City Government halin sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o Kunpagcor. Ang nasambit nga pondo ang pagagamiton sa pagpatukod sang dugang nga mga classroom. Ginpirmahan ni Councilor Miguel Trenyas bilang tigluwas ang Iloilo City Government ang Memorandum of Agreement o kunmowa kaupod ang Pagcor. Suno kay Mayor Raisa Trenyas, dako ini nga bulig agud masolbar ang classroom backlog sang syudad. Naibaluan nga isa sa mga prioridad sang Iloilo City Government ang pagpatukod sang classroom paagi sa Special Education Fund nga nagahalin sa bayan sang real property tax nga ginabayad sa mga taxpayers sa syudad.
0: Sa dugang pagidnaton nga mga balita, sa balita lokal, ginadulong naman sa inyo sa Kaluan sang Klinika DTX 500. Sa mga may diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Ginpabaskog sang Iloilo City Police Office o kon ICPO ang ginapangunahan ni City Director Police Colonel Wilbert Parilla ang ila pagpakigangot sa gobyerno sang syudad sang Iloilo pinagi kay City Veterinary Office para sa proteksyon sa mga kasapatan sa syudad. Nagbisita si City Veterinarian Dr. Fernando Abulinsya kay ICPO City Director Parilla, upod man sanday Police Major Warren Calzado, ICPO Legal Officer kag Police Lieutenant Jisri Istaya, ang Carmo Assistant Chief. Ang maabot nga isa kadlaw nga workshop sa October 8, 2026 ang sa idalom sang POTEC program para sa Animal Welfare Month celebration. Ginatuyo sini nga mapabaskog ang operasyon sang napulo ka animal welfare desk sa mga istasyon sang kapulisan para sa pagpatuman sang Iloilo City Animal Welfare Ordinance kay iban pa nga mga layi para sa proteksyon sang kasapatan. Maghatag ang workshop sang dugang nga kaalam sa mga kapulisan angot sa legal nga proseso kag sakto nga pag-atender sa mga kaso sa animal welfare. Sa karon padayon pa ang kooperasyon sang ICPO kag sa mga sa gobyerno sang syudad para sa epektibo nga pagprotektar kag pamaayo nga pagtratar sa mga kasapatan sa syudad sang Iloilo.
1: Sa dugang nga balita lokal, naglabot tanan sa 1,330,400 pesos ang kabugusan nga balor sa mga motorbangka, isda kag mga kagamitan sa pagpangisda nga nakumpiskar sang kapulisan sa Municipal Bantay Dagat sa nagkalain-lain nga operasyon batok sa ilegal nga pagpangisda sa duha ka banwa sa Quinto Distrito. Sa banwa sang Batad, duha ka manog pangisda nga musanday alias Roque kag Memar, mga residente sa barangay Binon-an ang nadakpan sa Seaborn Patrol sang kapulisan kag Bantay Dagat sang Setyembre 24. Naglabot sa 222,000 pesos ang balor sa mga fishing boat, isda, pukot kag iban pang gamit ang nakumpiskar sa ila. Samtang anum ka persona ang nadakpan sa anti-illegal fishing operations sa amuman nga banwa sang Setyembre 21 tubto 23 kun sa diin nakumpiskar sa ila ang anum ka motorbangka kag nagkalain-lain nga gamit kag isda nga nagabalor sang 798,400 pesos. Sa pihak nga bahin, isa ka 58 anyos nga manugpangisda nga ginkilala kay alias Maslito, residente sa barangay Tansa, Estancia, Iloilo, ang nadakpan sa Seaborne Patrol sa barangay Poblasyon San Dionisio pasado alas 5 sang aga sa Setyembre 24. Nakumpiskar sa iya ang fishing boat nga nagabalor sang 150,000 pesos, 40 ka kilo sang isda nga nagabalor sang 10,000 pesos, mga pukot at ibang pangkagamitan nga nagabalor sang 150,000 pesos. Sa karon, gindala ang mga nadakpan sa Municipal Treasurer's Office para sa pagbayad sa nagkakaigo nga multa, samtang ang mga nakumpiskar nga kagamitan ang gin-turnover sa Municipal Bantay Dagat. Gindayaw naman ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Rasalan ang mga katapos ng kapulisan kag Municipal Bantay Dagat sa ila padayon nga pagpatuman sa mga ordinansa kag pagprotektar sa kadagatan.
2: Balitang National.
3: Balitang National.
0: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time alas 5:28. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Balita nasyonal, ginadulong sa kaluwan sang Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang punggod, buni, katikati kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginpirmahan na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang kasuguan nga nagapaiway sang barangay kag sangguniang kabataan eleksyon sukon BSKA. Sa idalom sang Republic Act number 12326, palawigon sang 5 katuig ang termino sa mga opisyal sang barangay kag sangguniang kabataan. Sa diin pahayag sang presidente nga indi ini dugang tion sa puesto sa baylo dugang nga tion sa pagserbisyo sa mga pumuluyo. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakita sang presidente kag sang mga mamadidha kun ano ka importante ang mga opisyal sang barangay ilabi na sa pagpakigbatok sa krimen kag pagatipan sang kalimpyo sa mga dalan. Dugang pa, ginpahanugutan man ang mga mas malawig na termino sa mga opisyal agod nga mapatuman ang mga long-term projects.
1: Sa dugang balita nasyonal, ginkompirmar sang tagpawaba ni Senator Loren Legarda nga gusto na sinima kabalik sa Pilipinas sa labing madali nga tiyon, apang wala pa sang insakto nga petsa sa iya pagbalik halin sa France. Sino kay Attorney Tony Lavinia nakabase ang pagbalik ni Legarda sa iya ginahimo nga medical treatment? Sino pa diri, padayon man niya gilabantayan ang impeachment proceedings bato kay Vice President Sara Duterte. Malawig na nga tion nga yara sa France si Legarda kag naglabot na tubtub Oktubre 9 ang iya medical leave sa Senado. Ginpanginwala naman ni Lavinia nga ginalikawan sang senador ang mga akusasyon batok sa iya angot sa investigasyon sang ombudsman. Samtang wala ginalantaw ni Legarda nga pressure o kung intimidation ang kaso nga ginautubang nila sang iya anak nga si Batangas Representative Leandro Leveste. Angot naman sa iya pag-upod sa butuhay para sa impeachment, ginpahayag ni Lavinia nga hindi pa maathag kung makabalik si Legarda antes ang butuhay. Suno sa iya, posible nga magalawig pa sa Nobyembre o kung Disyembre ang proceedings, gani nagalaom sila nga makabalik na ang senador antes sini.
2: Balita International. International.
0: Sa detalye naman banwa sa aton balita international, ginadulong naman sa kaluwan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavowasca. Para sa permilang ginakapoy, madasig kapuyon, mahina ng tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami man inis ang sirkulasyon sa aton dugo, kag nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the Food Supplement for Men. Ginpadayaw ni US President Donald Trump nga nangin madinalagon ang unang adlaw sa nga pagsinapol nila ni Chinese President Xi Jinping. Ginlibot ni Trump ang Chinese President sa sulod sang White House kun sadin mayara pa sang military parade sa Rose Garden. Nagpatigayon sang bilateral meeting ang duha kun sadin ginistoryahan nila ang trade, artificial intelligence kag may kaantanan sa Taiwan nga ginaangkon sang China. Madumduman mayara sang indi pagintindihanay ang US kag China bangod nga sa pagdagdag sang US ang buhis sa pila ka mga produkto sang China.
1: Samtang naghalin ang kalabanan sa mga delegado nga nagtambong sa United Nations General Assembly sa New York antes pa man makahatag sang iya pamulong pulong si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Kadamaan sa mga pungsod nga naghalin ang wala nakauyon sa ginpatigayon nga giyera sang Israel sa US kag Iran. wala naman nagpapugong si Netanyahu kagin padayon ang iya paghambala. Suno sa iya, dapat magpasalamat sila sa Israel bangod kun wala nila ginatake ang nuclear facilities ang Iran, mahimo nga patay na ang tanan sa ila. Ginpadayaw niya man nga liwat ang pahayag ni US President Donald Trump nga madilag-on nila nga naguba ang Iranian military kag nuclear capabilities. Nahibaluan nga pila ka grupo nga kontra sang Israel kaangay sang Hamas, Hezbollah, Houthis, Iran pati man ang grupo sang Iraq, Syria kag Palestine. Why na sila sa mabasog nga kadampig kundi ang US na lamang.
2: Balitang sports, sports, sports.
0: Sa ilo naman kita banwa sa detalye sa patag sang hinampang. Ginadulong sa kaluan sang klinika Spore Biotics with 80 billion CPU sang good bacteria o probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, mag-klinika Spore Biotics. Nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kagulon, agad makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Nagdaog sa isa pa ka gold medal si Carlos Yulo sa 2026 Asian Games matapos nga gindominar ang men's vault sa final subong Biyernes sa Pungso, Japan. Nakakuha si Yulo sang average nga 14.599 matapos mag-score sang 14.73 sa iyaon nga vault kag ginsundan sang 14.46 sa iya nga second vault. Una nga nagdaog si Yulo sa una nga Asian Games gold medal sang Webes o kon kahapon sa floor exercise.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Temporaryo nga nakagwa sa presuhan sila Kambini Lakamchu matapos magpiansa sang 5.6 million pesos nga surety bond kasunod sang iya arraignment sa korte sang Quezon City sang Huwebes, Setyembre 24. Ginkumpirmar sang Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP nga nakagwa sila Kam sa Quezon City Jail Female Dormitory takna alas 5:30 sang hapon. Sa piyak nga bahin, nag-plead not guilty sila Kam sa mga kaso nga ginaatubang niya. Samtang personal man nga nagtambong si Kim sa arraignment upod ang iya mga abogado kag inupdan man ni Star Magic Head Lauren Diogi. Wala na naghatag sang pahayag si Kim sa mga media apang nagpagwa siya sang official statement paagi sa iya legal counsel. Suno sa abogado ni Kim kag sang House of the Little Bunny Philippines Incorporated, determinado silang ipadayon ang mga kaso batok kay Lakam.
0: Oras, Philippine Standard Time. Alas 5:35. Kagamit to ba ng mga kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Afternoon Newscast.
1: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7 sa iyotag sa mga FM dial. Makitaan kang batian mga kita worldwide. Pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Standby na magasunod sa diligid lamang madugay. Ibadba natin ng mga news and public affairs program dito sa K5 News FM Iloilo.

0: ho, Merry Christmas!
1: Mga ka-K5, 91 days na gid lamang ang nabilin, Pasko na. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sa K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
2: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya Hanaysay.
1: Happy weekend! Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya rang na kamo na makapakonsulta sang libre.
8: Libre?
9: Libre!
7: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong awa sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: gabasa na naman bala ang imo.
1: Ay, gaan. Gabasa na naman?
0: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
2: Always nagabasa?
0: Kag nagabaho ang kilikili?
2: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinical Deo Fresh.
1: Nagabasa na naman, balaga.
0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
2: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
7: Nestor, ang sinaing.
8: Luto na.
7: Ang labahan.
8: Nakasampay na.
7: Ang uniform ko.
8: Naplansa na.
6: Ganito ako.
8: Tigasi.
6: Tigalapa.
8: Tigasay.
6: Tigaplansa.
8: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
8: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
8: Ang extend.
6: Supplement for men.
8: Dortes.
6: Tapos ka ng maligo.
9: Yes, darling. Come to mama.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: May maca
6: at lavawaska
8: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
8: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men.
10: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
11: Mami!
10: Angeline!
11: Walang masama sa okay lang.
10: Pero
11: sa Star Canal.

0: exercise, panalo ka. Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
3: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang kapanupo.
3: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Asal rikas.
3: Epic.
4: DTX 500.
3: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
3: Yung may D3.
4: Makakas mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason. Na-diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
3: Yung may PCO.
4: Ang PCO.
3: Yung may D3.
4: Makakas mga butika. D3 Bio with PCO.
7: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
4: Ang PCO!
3: Yung may D3!
4: Makakas mga butika.
3: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
4: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
4: Ang PCO!
3: Yung may D3!
4: Makakas mga butika.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag DDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag DDX 500 ka na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubo sang imo blood sugar!
4: DDX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis
4: mo! DDX 500!
3: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
4: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi!
4: Masami ginauhaw!
3: Masi may diabetes ka na!
4: Mag DTX 500 na!
3: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubo
4: sang imo blood sugar!
3: DTX 500!
4: Garantisado!
3: DTX 500!
4: DTX Coffee Mix!
9: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika!
4: DTX Coffee Mix!
10: Ako si Mayra, parmi lang butod akon siyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami kidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon siyan.
4: DTX Coffee Mix!
3: DTX Coffee Mix!
4: Mabaka mga butika!
11: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Mabali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
3: Mighty C,
4: mababaka sa mga butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, your always in good health. Kasakit ang tiyan? Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika Spore Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
15: Good news!
14: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
16: Libre?
17: Libre!
14: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na may itomang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Klinika Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Klinika Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
19: Klinika Dio Fresh.
18: Available now.
15: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
17: X10 Food Superman.
20: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
17: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
21: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
17: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay.
22: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
22: Ang may mataas nga antioxidants.
17: Nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay.
22: Happy kanunay.
17: DTX 500.
22: Masaligan.
17: Epektibo.
22: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo.
22: DTX 500.
17: Masamit ka bala ang gina-allergy.
22: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
22: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
22: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
22: DTX 500.
17: Masaligan.
22: DTX 500.
17: D3 Bio.
22: With Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isa man kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
22: D3 Bio.
23: Ang D3.
22: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
22: Yung may D3.
23: D3 Bio.
24: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
25: DTX.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa soaking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Energy C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Kaboy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Cheers sa barkada nating
9: Night Shift!
8: OT!
9: Breadwinner!
8: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
11: Kamakan sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
13: So na,
12: good day, magid ako sa akong body odor.
13: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong,
13: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag
13: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
11: Pamakas sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
0: DTX 500.
16: Masaligan.
0: Epektibo.
16: DTX 500.
1: Kapoy.
2: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: E3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibog yan ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3.
16: Yung may BCO.
0: BCO.
16: Yung may D3.
0: E3 Bio with BCO.
18: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3.
16: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
16: Yung may D3.
0: D3 Bio.
11: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
16: D3 Bio.
19: O, si Karen. Kadamo, itsang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
16: Ang D3.
0: Yung may VCO.
16: Ang VCO.
0: Yung may D3.
11: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
16: Ang VCO.
0: Yung may D3.
11: Mabakas mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
0: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
0: DTX 500.
16: Masaligan.
0: Epektibo.
16: DTX 500.
0: Mahigit
16: Agro bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
16: Masamit ka bala gina allergy?
1: DTX 500.
16: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
16: Nga sa masami,
1: amo naman
16: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy.
1: DTX 500.
16: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
11: Mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh, wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C.
11: Mabaka mga butika.
16: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Rosita, my dismeria. Ako may nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sa sakit.
16: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
22: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
23: Good news!
4: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
24: Libre?
25: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
26: Gabasa na naman bala ang imo.
27: Ay, gabasa na naman.
26: Baho pa?
28: Always nagabasa?
26: Kag nagabaho ang kilikili?
28: Mag-Clinica Dayo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Clinica Dayo Fresh.
27: Nagabasa na naman bala ka.
26: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
28: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
25: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap.
27: Puro katol-katol.
25: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: K5 News FM Philippines.
11: K5 News FM
16: and Milyonario News Channel Agenda News Tonight.
25: Pistol!
29: Sige, I'll give you a scoop. Pinirma ako na.
30: Okay,
29: medyo may scoop ka ngayon. Pinirma ako na yung pardo na kapol.
31: Mula sa bingit ng kamatayan hanggang sa kalayaan. Matapos ang halos dalawang dekadang pagkakabilanggo, at last, may absolute pardon na mula sa Pangulo, si Mary Jane Veloso.
32: Sa usapin ng boto sa conviction ni VP Sara, na kanino nga ba ang bola? Saklaw pa ba ito ng Senado? O last battleground na ba ang Korte Suprema?
33: Sa issue ng 2027 budget, malaking pondo ang hirit ng DPW sa kabila ng mga anomalya sa proyekto. Pero si Secretary Vince Deason, ayaw na umano sa pwesto. Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb.
32: Ako naman si Willard Chek.
31: At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang Agenda. After 16 years, dating death row convict Mary Jane Veloso, ginawaran ng absolute pardon ni PBBM. Isa pang petisyon laban sa threshold ruling ng Senate Impeachment Court, inihain sa Korte Suprema. Prosekusyon, Wapakel. Exclusive Robredo Pacquiao tandem sa 2028, binubuo raw ng Malacanang. Kuta na nga ba? DPWH Secretary Vince Dizon gusto nang umalis sa pwesto? Termino ng barangay at SK officials pinalawig ni PBBM. BSKE ngayong taon, postponed na. At Golden Boy indeed, ikalawang ginto ng Pilipinas sa Asian Games, nasungkit din ni Carlos Yulo.

0: Matapos ang 16 na taong pagkakabilanggo, tuluyan ng makakapiling ni drug convict Mary Jane Veloso ang kanyang pamilya. Ito'y matapos siyang gawaran ni PBBM ng absolute pardon. Narito ang agenda report ni Eileen Taliping.
1: Maagang pamasko ang natanggap ni Mary Jane Veloso matapos pirmahan ni PBBM nitong Huwebes ang absolute pardon na naggagarantiya ng kanyang ganap na paglaya mula sa piitan. Ang Pangulo mismo ang nagkumpirma nito sa kanyang pagbisita sa Eastern Samar ngayong Biyernes.
2: Sige, I'll give you a scoop. Pinirma ako na.
3: Okay na.
2: May scoop ka ngayon. Pinirmaan ko na yung pardon na kapon.
1: Matatanda ang naaresto si Veloso noong 2010 sa Yogyakarta, Indonesia dahil sa umano'y drug trafficking. Nakaligtas si Veloso sa parusang kamatayan at napauwi noong December 2024. Sa panayam sa kanyang ina nang dalihin si Mary Jane sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City, sinabi niya ang kanyang pakiusap sa Pangulo.
4: Magulang din siyang katulad ko. Maintindihan niya ako na sana naman na ibigay na niya pardon, clemency kay Mary Jane.
1: Dito rin unang nakapiling muli ni Mary Jane ang kanyang mamagulang, mga kapatid at mga anak na matagal na walay sa kanya. Binigyan sila noon ng sandaling pagkakataon para makapag-family bonding at madalas din silang dinadalaw ng mga kaanak.
5: Jane Veloso!
1: Habang nakapiit si Veloso ay hiniling ng kanyang pamilya at ilang grupo na mabigyan siya ng pardon. Sumailalim sa ebaluasyon at masusing pag-aaral sa Office of the President ang Executive Clemency na iginawad kay Veloso. Ngayong Pasko, wish granted na ang pamilya Veloso sa matagal na nilang panalangin. Para sa Agenda, Eileen Taliping, Bilyonaryo News Channel.
0: At makakausap natin ngayon si Celia Veloso, ang nanay ni Mary Jane Veloso. Magandang gabi po sa inyo, Nay.
6: Magandang gabi rin po sa inyo.
0: Opo. Nakarating na po ba kay Mary Jane ang magandang balita at kumusta na siya?
6: Opo, ito po, masaya-masaya po kami dahil gumagayak na pa kami. Nagpapasundo na po si Mary Jane ngayon.
0: Ayun. Okay, so na ano po ang una niyang sinabi sa inyo noong kayo po'y nag-usap sa telepono?
6: Noong una po tumawag siya, sinabi po namin, anak, alam mo na ba yung balita? Opo, napanood po, mauwi ka na ako, hindi pa rin po ako naniniwala. Nanay, baka binibiro lang nyo ako, kapo. Hindi anak, totoo na anak, pumirma na ating mahal na Pangulo. Kasi, nanay, totoo ba? Yun po siya sabi niya sa akin, hindi siya makapaniwala. Ngayon po, sinabi namin totoo anak, pumirma na siya. Hindi na namin alam ka kung kailan ka lalabas anak, basta ang sabi ni Attorney Edri, kundi ngayon, bukas, baka masundo ka na namin. Ngayon po, katatawag niya, napapasundo na po siya.
0: Ayun. Okay, so kumusta naman po siya yung kalusugan niya? Okay naman?
6: Okay naman po yung kalusugan ni Mary Jane.
0: Opo.
6: Okay po.
0: Yung mga anak po niya, ano ang si... Mga anak po ba niya yung nakita ko doon sa video?
6: Opo.
0: Opo.
6: Masayang-masaya po sila na naglulundag, sabi niya nung bunso. Yes, may mama na ako, hindi na nila ako bubulihin. Yun po sabi niya.
0: Ay, binubuli siya dahil wala daw siyang nanay.
6: Opo, binubuli siya dahil ang nanay daw po niya ay adik, dealer na siya bu, at bibitayin na.
0: Ay, sus. Pero ngayon po ay nagbaligtad bigla ang tadhana, ano po.
6: Opo,
0: so,
6: ngayon po ayan. So masaya-masaya po sila magkapatid.
0: Aha. So naghahanda na po sa pag-uwi. Ano po ang naghihintay kay Mary Jane sa kanyang pag-uwi?
6: Naku, kami pong pamilya niya talagang akapin namin talagang Diyos ko po, ewan ko po, hindi ko po maipaliwanag, pero lahat po nang hindi niya na natikman noon sa haba ng panahon na yan at nagawa ay gagawin po namin, ipakikita po namin sa kanya.
0: Ayan. May mensahe po kayo kay Pangulong BBM?
6: Opo. Ang mensahe ko po sa ating mahal na Pangulo. Mahal na Pangulo, maraming salamat po at narinig na rin po ninyo yung napakatagal na pong panalangin namin na sana mabigyan na niyo ng clemency o pardon na aking anak na bago kami mamatay na mag-asawa ay makapiling na namin. Eto na po, ngayon, binigyan na niya kaya maraming salamat, mahal na Pangulo.
0: Napakagandang, oh, napakaagang Pasko para sa inyo, ano po, Nay?
6: Opo, opo.
0: Marami pong salamat sa inyong oras, Celia Veloso, ang nanay ni Mary Jane Veloso.
6: Maraming salamat din po.
7: Ilang taon din ang pakikipaglaban ni Mary Jane Veloso sa death row at pananatili sa kulungan sa Indonesia. Pero ngayon, absuelto na siya. Paano nga ba niya nalampasan ang mapanubok niyang biyahe tungo sa kalayaan? Yan ang agenda report ni Francis Folde.
8: April 25, 2010, nang mahuli ang nooy 25-year-old na si Mary Jane Veloso sa airport ng Yogyakarta, Indonesia, matapos matuklasan sa kanyang bagahe ang nasa 2.6 kilos ng heroin. Nirekrut umano si Veloso para sana sa isang trabaho sa Malaysia, pero wala palang oportunidad pagdating niya roon. Kaya't inayos daw ng kanyang recruiter na si Maria Cristina Sergio ang biyahe niya papuntang Indonesia. Binigyan ng bag na lingid sa kaalaman ni Veloso ay may laman palang droga. Dahil dito, nasentensahan siya ng kamatayan. Ayon sa Migrante International, si Sergio ay live-in partner ng kinakapatid ni Mary Jane. Ilang oras bago ang scheduled execution ni Mary Jane, sumuko si Sergio sa mga pulis dito sa Pilipinas. Nanindigan si Veloso na siya ay biktima ng human trafficking. Sa huling sandali ng kanyang nakatakdang pagbitay noong April 29, 2015, personal na umapila si dating Pangulong Noynoy Aquino kay Indonesian President Joko Widodo. Direkta rin tumawag si Pinoy sa Indonesian Foreign Minister. Ang resulta, isinantabi ang execution at pinayagan si Veloso na maging testigo laban sa kanyang recruiter.
9: I do not doubt the judicial system of Indonesia.
8: Noong 2016, sinabi naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipinauubayan na niya sa Indonesia ang kapalaran ni Veloso. Kilala si Duterte sa kanyang hardline stance sa illegal na droga. Pero nabigyan ng panibagong pag-asa si Veloso nang maupo si Indonesian President Prabowo Subianto noong October 2024. November 2024, nang i-anunsyo ni PBBM na malapit nang makauwi si Veloso. Disyembre naman ang taon ding yon, nagpadala ang DOJ ng mga tauhan sa Indonesia. Matapos ang signing ng isang practical agreement, kinumpirma na ng pamahalaan na makakasama na ni Veloso ang pamilya bago magpasko.
10: Finally, all my prayers were answered today, and I will come back to my country. I believe that God has plans for me. I want to thank President Prabowo Subianto.
8: Halos dalawang taon ding nanatili sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City si Veloso bago pagkalooban ni PBBM ng absolute pardon. Para sa Agenda, Francis Polbe, Bilyonaryo News Channel.
11: Maghahain ng bill petition si former House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa hinaharap na 7.4 billion peso plunder case. Kabilang rin siya at ilan sa tinaguriang maleta boy sa mga inaasahang testigo sa pagdinig ng kaso. Habang himas rehas ang kongresista, nasaan naman kaya ang kanyang mga kapwa akusado? Narito ang agenda report ni John Riz Calata.
12: Posibleng humarap mismo si dating House Speaker Martin Romualdez bilang testigo sa kanyang plunder case sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kinumpirma ito ng kanyang tagapagsalita na si Attorney Ade Fajardo kasunod ng pre-trial ni Romualdez kung saan dumalo ito sa pamamagitan ng video conferencing at hindi na naka-wheelchair. Sa naturang pre-trial, itinakda ng korte ang bail hearings ni Romualdez tuwing Lunes, Martes at Huwebes mula October 12 hanggang November 12 sa ganap na alas 8:30 ng umaga at alauna 1:30 ng hapon. Gayunman, inaasahang sa Lunes, September 28 palang formal na maghahain ng petition for bail ang dating speaker. Pinalalagdaan kay Romualdez ang pre-trial order sa October 12.
13: Ayon sa prosekusyon, plano nilang magharap ng hindi pababa sa 23 testigo sa bail hearings, habang 3 hanggang 4 naman ang posibleng iharap ng depensa para kontrahin ang testimonya ng prosecution witnesses. Sa November 23, posibleng umarangkada na ang proper trial sa kaso ni Romualdez, kung saan inaasahang 73 testigo ang ihaharap ng prosekusyon. Maaaring kabilang dito si dating DPWH Secretary Manuel Punuan. Nasa 40 testigo naman ang posibleng iharap sa panig ng depensa. Ayon sa tagapagsalita ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, posibleng tumestigo mismo ang dating speaker. Ang apat na nag-recant na Maleta Boys, gayon din si Orly Guteza.
14: Siyempre, pinaka-importante.

0: Fernandez na si dating Congressman Zaldico. Dito, inamin mismo ni Atty. Kapunan na may komunikasyon sila kay Ko pero hindi nila umano alam ang kinaroroonan nito. Katulad ni Ko, at large pa rin ang dalawang iba pang akusado ni Romualdez sa kasong plunder. Kaya naman, inatasan ng Sandigan Bayan 3rd Division ng PNP at NBI na magsumite ng ulat kung ano na ang mga isinasagawang hakbang ng mga ito para isilbi ang arrest warrant laban sa tatlong iba pang kapwa akusado ni Romualdez. Para sa Agenda, John Rizgalata, Bilyonaryo News Channel.
1: Sinita ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga abogado ni former House Speaker Martin Romualdez matapos umanong tawaging overkill ang pagbasa ng sakdal laban sa kanya. Nilinaw ni Associate Justice Carl Miranda na ang arraignment ay para ipabatid ang sakdal at di para ipahiya ang akusado. Pinayuhan din ng korte ang defense team ni Romualdez na maging maingat sa lengguwaheng ginagamit sa korte at mga media interview.
2: Tila pabor at masaya si DPWH Secretary Vince Dizon kung tuluyan na siyang aalisin sa pwesto. Expired na raw kasi ang kanyang acting capacity bilang kalihim ng ahensya. Narito ang Agenda Report ni Hannah T. live na kuulat mula sa Senado. Totoo ba yan, Hannah? O joke lang? O ano lang yan, pain? Para sa ating mga manonood.
3: Corina, base doon sa mga sagot ni DPWH Secretary Vince Dizon kanina, mukhang masaya siya kung sakaling maaalis siya sa pwesto. Una na kasing sinabi ni Senator Amy Marcos na mukhang overacting na raw ang role ni DPWH Secretary Vince Dizon sa ahensya niya.
4: Paulit-ulit tinanong ni Senator Amy Marcos kung ano pa ang basihan ni DPWH Secretary Vince Dizon para manatili sa pwesto. Punto ni Marcos, September 1, 2025 pa itinalaga si Dizon bilang acting secretary. Base raw sa administrative code, hanggang isang taon lang ang temporary designation sa acting capacity. Lumampas na raw ng 24 days si Dizon sa one-year limit. Ngayong humaharap ito sa budget deliberations para ikatawan ang ahensya.
5: Did you even have a fixed term? Wala, di ba? Kasi acting.
6: No.
5: So bale, overacting na. The one-year period under the admin code was merely the maximum. It's not the term of office for an acting officer. Acting na, holdover pa. Paano ba ito?
4: Una nang hindi makasagot si Dizon. Pero tila, pabor pa ito sa kalihim kung paaalisin na raw siya.
6: Ma'am, this is music to my ears kasi medyo ayoko na rin pong nandito ako eh. So kung totoo pong wala na ako dito.
5: Holdover?
6: Okay na po ito. Masaya pa po ako.
4: Continuing daw ang kanyang appointment bilang acting secretary hanggang mag-recess ang Kongreso bago kailangang maitalaga ulit ayon sa kanyang chief of staff. Pero sabi ni Marcos, hindi daw pwede gamitin ang holdover principle para lampasan ang one-year limit.
5: What is your legal basis, if any, for still heading the DPWH? If your appointment has lapsed, what's the legal basis today of appearing here?
6: Madam Senator,
5: Section 17, Book 3 of the Administrative Code. Magkaibigan tayo, I'm just saying you are in this very uncomfortable position. You're saying that appointing is clearly above your pay grade and you need to ask the appointing authority. But we are also are required to ask you why you're here.
4: Humalili si Dizon sa pwesto nang umalis si Nuoy Secretary Manuel Bunuan sa ahensya sa gitna ng flood control scandal. Nararanasan ngayon ng DPWH ang major reforms para hindi na raw maulit ang anomalya sa mga proyekto.
6: I'm here because I guess I have not yet been fired. If you ask me, I wish that kung totoo po ito, sana po eh.
4: Naghigpit ang DPWH sa sistema sa pagpili ng mga proyektong isasama sa budget at uunahin na ang unfinished projects. Kung dati raw ay pwedeng maisama sa budget ang isang proyekto, kahit title at halaga pa lang ang nakalagay, ngayon kailangan may program of works, validated na geotagged photos, at certificate na kayang ipatupad ang proyekto. Dahil sa mas mahigpit na screening, mula sa mahigit 25,000 projects nung ilang nakaraang taon, nasa mahigit 14,000 na lang ngayon, kahit halos 20% na mas malaki ang proposed budget ng DPWH kumpara noong nakaraang taon.
3: Corina, bukod doon,

0: comment ni DPWH Secretary Vince Dizon. Napansin kanina sa budget hearing yung humigit-kumulang 7,000 proyektong meron daw red flags doon sa panukala nila for the 2027 budget na aabot sa halos humigit-kumulang 251 billion pesos. At sabi ni Senate President Quinn Gatchalian, sa kabila raw ng reforms na ipinapatupad ng DPWH, marami pa rin daw na proyekto na tila nakalusot sa scrutiny. Una na rin napansin yung about 155 na flood control or flood management projects na nagkakahalaga ng about 8.2 billion pesos na nakita naman ng tanggapan ni Senate Finance Committee Chair JV Ejercito na kulang o hindi raw sumunod sa documentary requirements. Kaya raw bago umabot sa plenaryo yung budget, pinapalinis muna sa DPWH yung mga na-flag na proyekto kanina. Balik sa'yo, Corina.
1: So, ano ba ang timeline? Hindi kaya dahil wala pang appointment si Secretary Vince ay dahil ano yan, ayaw niya talaga magpa-appoint? Gaano katotoo yung ayaw na niyang magpatuloy sa kanyang tenure?
0: Corina, natanong yan kanina kay Secretary Dizon, no? At meron siyang hirit doon sa tanong na yan. Sabi niya, baka raw kasi kapag sinagot niya yan ay magsabi siya ng totoo. Pero katunayan naman daw ay willing pa rin siyang magtrabaho at nakadepende pa rin naman daw yan sa appointing authority, which is yung Malacañanga. At pagdating naman doon sa kung meron bang possibility na mag-head siya ng iba pang ahensya, sabi ni Dizon kanina ay sana ay wag na raw. Balik sa iyo, Corina.
1: Okay, maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Senado.
2: Record-breaking ang bilis, pasado agad at no questions asked mula sa Kamara ang bilyon-bilyong pisong proposed 2027 budget ng Office of the Ombudsman at ng Hudikatura. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
3: Nagbunyi ang mga opisyal at empleyado ng Office of the Ombudsman sa mabilis na paglusot ng kanilang proposed budget sa Kamara.
4: This is the fastest hearing in the plenary in the entire history of our Congress. And we thank our Majority Leader Sandro Marcos. We thank our Speaker Bojidi and all my distinguished colleagues. Thank you very much from the Office of the Ombudsman.
3: Ito'y matapos na wala ni isang mambabatas ang nagtanong. Mapaminor yaman?
5: I move to terminate the deliberation of the budget of the Ombudsman. So moved, Mr. Chair. Mr.
6: Speaker. What does the House say?
3: O mayorya.
7: Mr. Speaker, on the part of the majority, we join the minority in the motion to terminate the interpellations on the proposed budget of the Office of the Ombudsman.
6: Is there any objection? Hearing none, the interpellation on the proposed budget of the Office of the Ombudsman is hereby terminated.
8: Mas mataas ang proposed budget ng Office of the Ombudsman kumpara sa budget nila ngayong taon. This year, abot lang sa higit 6.5 billion pesos ang budget ng Office of the Ombudsman. Pero ang hiling nilang pondo sa susunod na taon ay abot sa higit 7.2 billion pesos.
3: Tulad ng pondo ng Office of the Ombudsman, hindi na rin pinagdibatihan ang budget ng judiciary na kinapalolooban ng Korte Suprema, Sandigan Bayan, Court of Appeals at Court of Tax Appeals. Higit 15 billion pesos ang posibleng itaas sa pondo ng Hudikatura. Mula sa higit 67 billion peso this year, ang hiling nila next year ay abot sa higit 86 billion pesos. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
9: Panibagong petisyon ang inihain sa Korte Suprema para hamunin ang bagong conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian.
10: Dumulog ang isang abogado sa Korte Suprema para maghain ng petition for certiorari at hilinging mag-issue ito ng status quo ante order laban sa desisyon ng Senate Impeachment Court tungkol sa conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara.
11: Ano ibig sabihin ng status quo ante order? May issue, yung mga partido ay bumalik lamang sa sitwasyon bago nagkaroon ng kontrobersiya. In the meantime, pagdating dun sa issue na yan, ay wala mo nang gagalaw. Hinihiling ko rin dito na yung proceedings on September 23, 2026, kung saan nagkaroon ng ruling ang Senate Impeachment Court na yung threshold ay may deklara null and void.
10: Ayon kay Attorney Ernesto Francisco, nag-commit ng grave abuse of discretion ng 13th Senator Judge na bumotong i-amend ang conviction threshold noong September 23, kaya dapat daw itong ideklarang null and void. Sa petisyon ni Francisco, sinabi nitong kailangang tumulong ng Korte Suprema na linawin kung valid ba ang naging constitutional basis ng mga Senator Judge na ialis sa denominator ng pagboto ang ilan nilang kasamahang nakakulong, in hiding o naka-medical leave.
11: Kung sa pag-aaral ng Supreme Court nakita nila na may iba palang interpretasyon ito, then the Supreme Court should come out with that para walang gulo, walang issue. Because once the Supreme Court has come out with a definite interpretation of this constitutional provision, tapos na yung usapan. Sabi nga ng Senate, tatalima sila at lahat tatalima dito.
10: Paliwanag ni Francisco, ang status quo ante order ay magpapabalik muna sa dating uncontested state ng impeachment court. Maaring magpatuloy ang trial pero hindi muna botohan for conviction hanggat walang desisyon ng SC sa validity ng naging ruling. Dagdag ni Francisco, kung walang may isyong status quo ante order, maaaring magdulot umano ng grave and irreparable injury ang nangyari sa petitioner at sa publiko. Kaiba ang petisyon ni Francisco sa naunang petisyon ng dating executive secretary ni PBBM na si Attorney Vic Rodriguez. Humiling ito ng TRO sa Korte Suprema. Sabi ni Rodriguez, may fixed constitutional requirement ang voting threshold at ang pagdeklara sa amendment nito ang pro hac vice o for this occasion only ay hindi solusyon. Paliwanag ni Francisco, hindi TRO ang kanyang hiniling dahil maaari itong makaapekto o makadalipas sa buong paglilitis. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Billionaire News Channel.
2: Wapakils ang House Prosecution Team sa mga petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa bagong conviction threshold. Good luck ang tanging reaksyon ni Bicosaro Party List Representative Terry Ridon sa hakbang ni former Executive Secretary Vic Rodriguez. Giit din niya magpapatuloy ang prosecution team sa paglalatag ng ebidensya para patunayang guilty si VP Sara.
1: Gumawa umano ng krimen ang mga Senator Judge na bumoto para baguhin ang conviction threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Ito'y ayon kay former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na agad namang kinontra ni Vice ni Private Prosecutor Lorna Capunan.
12: Posible raw na maharap sa kasong kriminal ang mga Senator Judge dahil sa umano'y paglabag nila sa saligang batas. Ito'y matapos nilang revisahin ang voting threshold para makonvict si VP Sara.
13: Binago nila ang mga katagalan sa saligang batas. Wala naman silang kapangyarihan na gawin. Sapagkat kung gusto mong baguhin ang lingwahe ng konstitusyon, kailangan dumaan ka sa Constitution Convention o kaya Constituent Assembly or People's Initiative. Lakong yan ay hindi nila ginawa. Sa halip, ay nagbigay sila ng bagong mga kataga.
12: Pero agad itong kinontra ni Attorney Lorna Capunan ng prosekusyon.
14: The impeachment is a sui generis case, no? Hindi po ito criminal, hindi administrative, hindi civil. At bakit importante ito? Because ang may sole authority sa impeachment case ng isang vice president at iba pang officials, no, is the Senate, sole authority. Ang ibig sabihin nun, hindi pwedeng umakyat sa Supreme Court. The ruling of the impeachment court on the threshold issue is non-justiciable, no? Ibig sabihin, hindi pwedeng iakyat to. Parang ano yan, internal rules, it's part of the internal rules of the Senate.
12: Dagdag ni Capunan, hindi pwedeng manghimasok ang Korte Suprema sa internal rules ng Senado dahil sa separation of powers. Si Panelo naman, sinabing hindi raw makatarungan ng umano'y planadong galaw para hindi makaboto ang ilang senador mula sa minorya.
13: How can you explain na nagdidemanda sila sa panahon ng impeachment? Bakit hindi nila pinagagawa yun noon? Alam naman nila yun ever since nasabi na nila. Bakit tinaon pa nila? At pagkatapos, tinataon din nila, tinatakot nila ang lahat ng mga senador. Alam po niyo, sa totoo lang, talungin niyo yung mga yan, majority or minority. Lahat ng mga yan may bagay, karamihan sa kanila. Kaya hindi sila makagalaw. Kaya kailangan sila sumunod sa kumpas ng mga nasa likod. Itong impeachment, itong grave threats, at ngayon ay ang pag-alter ng saligang batas.
12: Matatandaang tatlong mga batikan sa larangan ng batas ang nagbigay opinyon na ang mga nakakadalo lamang na bilang ng mga senador ang pagbabasihan ng 2/3 vote para sa isang conviction sa impeachment trial.
1: Exclusive Robredo Pacquiao tandem sa 2028 binubuo raw ng Malacañang. At mga taga-suporta ni Senador Robin Padilla dinumog ang DOJ. Susunod yan sa agenda.

0: bahagi ng taya mo ay para sa bayan.
1: Pananalo! Yeah!
2: Makakauwi ka na!
0: Kung para sa iba, ang Lotto ay game of chance, para sa kanila, ito ay fighting chance. Dahil sa PCSO, bawat taya may kawang gawa.
3: Traffic check muna tayo ngayong Biyernes sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa east and westbound lanes. Stable na ang kondisyon ng manager ng The Rise Condominium na biktima ng ambush sa Makati. Nagpasaklolo naman ang PNP sa publiko sa pagtugis sa mga sospek. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani.
4: Na-recover na ng mga otoridad ang motorsiklong ginamit sa pananambang sa manager ng Rise Condominium sa Makati City.
5: It's been confirmed na ito po yung mismo motorcycle. Ito po ay nakuha natin sa ginawang back and forward tracking ng ating mga investigators at confirmed na ito na po yung mismong motorcycle na ginamit. We were also able to recover some other pieces of evidence directly linking yung itong motorcycle dun sa crime na nangyari po.
4: Ayon kay PNP spokesperson Colonel Allen Rico, nakuha ang motorsiklo sa isang lugar sa Metro Manila kasama ang posibleng damit ng mga sospek na ginamit sa krimen.
5: As of now, pinaprocess po natin yung scene kung saan nakuha yung itong motorsiklo at na-recover itong motorsiklo na to, and all evidences that will be gathered there will form part ng ating pong complete investigation that will be conducted.
4: Stable at out of danger na ang kalagayan ng biktima. Humihingi ngayon ang PNP ng tulong sa publiko para matukoy ang mga asalarin. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan nito sa mga ride-hailing at motor taxi company kaugnay sa umunay di-autorisadong paggamit ng kanilang uniforme ng mga sospek. Para sa agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel.
3: Arestado ang isang marketing manager dahil sa illegal na pagpapatakbo ng crayfish farm sa Cavite. Tumatanggap daw kasi ang kumpanya ng investments kahit na walang kaukulang mga dokumento. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
6: Tila legit kasi sa loob pa ng isang malaking conference room nagkapirmahan ng kontrata. Nag-abutan ng cheque at may photo opportunity pa. Pero maya-maya pa habang sinusuri ng marketing manager na ito ang cheque, pumasok at nagpakilala na ang mga operatiba ng NBI Criminal Intelligence Division. Isa pala itong entrapment operation laban sa Cavite-based crayfish aqua farming business na inireklamo ng isang investor dahil matapos ang dalawang taong pamumuhunan, wala pa raw bumabalik na kita.
7: Sabi nila ang kanilang negosyo ay propagation at farming ng imported na mga Australian crayfish. At ang sino man na gustong mag-invest, ibibigay ang kanilang investment at sila ay magpa-participate sa earnings and profits ng kumpanya. Pero ang management, ang day-to-day operations still remains in the hands of our subject. 70% po ang ROI in a short period of time.
6: Sa kasagsagan ng investigasyon, na-discover ring walang kaukulang mga dokumento ang negosyo.
7: Kinakailangan talagang kumuha ng permit o license from the Bureau of Fisheries and Aquaculture. At napag-alaman po natin na wala silang secondary license from the SEC at wala silang license or permit from the BFAR.
6: Inaresto ng NBI ang humarap na marketing manager. Pero ang alam-an niya, merong business permits ang pinagtatrabaho ang kumpanya. Para naman daw sa BFAR permit, ayon sa suspect.
8: Ang alam ko po, nag-apply sila ng BFAR registration. But as of now, wala pa daw po lumalabas na certification. I'm just an employee po kasi, so hindi ko din po alam na may mga ganitong issue.
6: Nahaharap sa patong-patong ng mga reklamo ang naarestong marketing manager, kabilang na ang estafa at paglabag sa Cybercrime Prevention Act. Under investigation naman ang posibleng pananagutan ng mga opisyal ng kumpanya. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel.
3: Lenny Robredo, Manny Pacquiao ang binubuo umanong tandem ng Malacanang para sa 2028. Ito ang tahasang sinabi ni political strategist Lito Banayo sa At the Forefront ng Billionaire News Channel. Dagdag ni Banayo, ito rin ang dahilan kung bakit biglang nagkaroon ng cabinet position ang dating senador. Noong Pebrero naman, binisita ni PBBM si Mayor Lenny Sanaga at nagbigay ng 500 million pesos na pondo para sa rehabilitasyon ng Jesse Robredo Coliseum.
9: Someone from
2: inside the palace told me it's going to be a Lenny Pacman team. That's
9: so
2: why Pacquiao was appointed National Anti-Poverty Commission Chairman without informing the current occupant.
3: Sa panig naman ni VP Sara, naniniwala si Banayo na magiging malakas pa rin ang endorsement power ng bise, makonvict man siya sa kanyang impeachment trial.
10: Sa gitna ng sigalot sa laot, hinamon ni Anti-Poverty Czar at former Senator Manny Pacquiao ang mga tinatawag niyang medyo traidor na Pilipino na bumisita sa Pag-asa Island. Yan ang agenda report ni Joash Malimban.
11: Doon sa mga Pilipino na nag-aalangan sa atin to, dapat ipaglaban natin, magkaisa tayo dahil sayang ang mga buhay na binuhis ng ating mga ninuno para tayo magkaroon ng demokrasya sa bansa natin. Doon sa mga Pilipino na medyo traidor, dapat pumunta kayo dito.
12: Yan ang buwelta ni National Anti-Poverty Commission Secretary Manny Pacquiao sa mga binansagan niyang traidor na Pilipino. Wala mang pinangalanan, nanindigan ng kalihim na hindi dapat pumapayag ang sinumang kababayan natin na ang kininang ating pag-aari lalo na sa West Philippine Sea. Kasama si Pacquiao ngayong araw sa Pag-asa Island Mission na inorganisa ng National Maritime Council kaugnay ng pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Layo din ang pagbisita ang patuloy na pagdodokumento ng Filipino occupation sa isla at mga pambubuli ng Chinese vessels sa mga karating lugar. Nag-iisa ang Pag-asa Island sa mga isla sa Kalayaan Island Group na may civilian Filipino occupation. Sa paglataya ng LGU, aabot na sa mahigit 400 ang mga residenteng nakatira sa lugar.
13: Tulad ng nakikita niyo rito sa aking likuran, yung mga bangkang pangisda, yung isa sa mga pinakapangunahing ginagamit ng mga residente dito sa Pag-asa Island sa kanilang paghahanap buhay, which is fishing. Noong hindi pa masyadong marami yung mga tao dito sa isla, mga halos 2 dekada na inakararaan. Pero kung lilibutin mo yung buong isla at yung mga komunidad dito, sa paglago ng panahon, nakapagtayo na ng mga kanya-kanyang negosyo yung maraming mga residente rito at dumami na yung mga tao.
12: Nakakwentuhan namin si Rhea, isang sari-sari store owner na halos 2 dekada nang nananatili rito. Malaki ani ang pinagbago ng lugar mula noong una siyang lumipat noong 2010. Sa kasalukuyan kasi, mayroon ng sariling school ang isla, from elementary to senior high. Mayroon itong sariling health center at marami na sa mga residente ang hindi nila nakaasa sa municipal government para makapagtrabaho. May ilang kalye sa isla na halos magkakatabi ang makikita mong sari-sari store.
14: Sobrang dami na nga ngayon. Dati po kasi kahit nakapikit ka, kilala mo yung dadaan kung sino eh, kasi parang kayo-kayo lang talaga. Ngayon po, sobrang na rin kami halos nagkakakilalahan, kaming mga sibilyan. Sobrang ambilis na dumami.
12: Bilang tulong sa Municipality of Kalayaan, nag-donate ang National Anti-Poverty Commission ng 500,000 pesos. Emosyonal itong tinanggap ni Mayor Billy Alindongan.
15: Kasi first time po nangyari sa bayan ng Kalayaan na halos lahat ng agencies ng government ay mayroong representation upang makita nila yung totoong situation dito na kailangan namin ng sama-sama at pagkakaisa na tulungan ang bayan ng Kalayaan.
12: Para sa mga residente rito, hindi lang pangalan ng isla ang kahulugan ng pag-asa. Ito rin daw ang kanilang matibay na pinangahawakan na sa kabila ng patuloy na girian sa West Philippine Sea ay mananaig pa rin ang pagsusulong ng soberanya ng bansa at ng kalayaan sa kanilang sariling tahanan. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinoryo News Channel, Pag-asa Island.
3: Tinupad ni Senador Robin Padilla ang pangakong haharap siya sa preliminary investigation ng kanyang kasong obstruction of justice sa DOJ. Pero hindi lang siya ang sumulpot sa ahensya. Ang detalye sa Agenda Report ni Chet Gatchalian.
16: Dinumog ng mga taga-suporta sa Senador Robin Padilla nang magtungo ito sa DOJ para humarap sa preliminary investigation sa kasong obstruction of justice na isinampa sa kanya ng PNP. Kaugnay ito sa umano'y pagtulong ni Padilla na makatakas ang kaalyado niyang si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate premises noong Mayo. Siya rin ang tinuturong huling nakasama raw ni Bato sa Senado matapos ipag-utos ng ICC ang pag-aresto sa dating PNP chief dahil sa madugong war on drugs.
17: Nandito po tayo para i-file po namin yung counter affidavit namin. Kasama ko po yung mga abogado ko.
18: Sir, abin niyo po yung kasa, sir.
17: Siyempre, dapat.
16: Una nang itinanggi ni Padilla ang akusasyong ibinabato sa kanya, paliwanag ng senador, nakisakay lang sa kanya si Bato at binabaraw niya ito sa Makati. Hindi na rin daw niya alam kung saan ito nagtungo. Ayon sa legal adviser ni Padilla na si Attorney JV Hinlong, hindi tuloy ang paghahain nila ng counter affidavit dahil kulang daw ang dokumento ng complainants.
9: Meron pong unang complaint na nasa ombudsman na at ito similar case na nandito ngayon sa Department of Justice. So meron pong jurisdictional issue dito pero makukumpleto po ang kasagutan ni Senator Robin Padilla pag nakumpleto rin ng mga complainants ang kanilang mga papeles. Kaya nga po binibigyan ng pagkakataon ang complainants na magsumite ng mga kulang na mga papeles.
16: Sa labas ng DOJ, dumagsa naman ang mga grupong sumusuporta sa senador na karamihan ay mula sa Muslim community, dahilan para higpitan ang seguridad sa ahensya.
19: Huwag ma-disappoint ang mga kaibigan ko sa Dilawan. 9 years later po, hindi pa rin nare-release ang Ground Zero Marawi claims. So si Senator Robin ay isang nakinig. Nandito po sila, Protect Padilla. Bawat isa po dito pumunta voluntaryo.
20: No words come close enough to describing what I truly feel. Wala nang ganyan ang pagturing nila sa amin, Senator Robin Padilla. Yung pagsasabi na siya ay bobo. Siya nag-iisang bobo na gwapo.
16: Matapos sumarap sa panel of prosecutors ng DOJ, nakatakdang bumalik si Padilla sa November ayon sa kanyang legal adviser. Dito raw siya sasagot sa mga akusasyon matapos pag-aralan ng mga kulang na dokumento. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Billionaire News Channel.
10: 6 na beses nang na-extend ang medical leave ni Senador Loren Legarda. Ano nga ba ang kalagayan ng senador at hindi siya makauwi?
21: Nasa France si Senador Loren Legarda para sa medical treatment. Kinumpirma ito ng kanyang spokesperson na si Attorney Tony Labinia sa On Point ng Billionario News Channel. Kanya, may iniindang autoimmune disease ang senadora na may kinalaman sa kanyang baga.
10: How serious is it?
22: It's serious, I think.
21: Dagdag pa ni Labinia, hindi nag-apply for asylum si Legarda.
22: She wants to go back, not for the impeachment trial necessarily, but for her advocacies.
21: Pero ayon sa abogado, depende pa sa medical condition ni Legarda kung kailan siya makakabalik ng bansa at kung makakaboto siya sa impeachment trial ni VP Sara. Nalilito rin daw sila sa desisyon ng Senate Impeachment Court na alisin ang fixed 16-vote threshold.
22: She took the oath as a judge, so that's not a problem, unlike Bator, right? And so, but she hasn't participated for 3 weeks now, right?
10: Yeah.
22: So when she comes, can she actually vote, if it's just like for the voting? I don't know.
21: Unfair din daw para sa kampo ni Legarda na nadawit siya sa preliminary probe ng ombudsman sa umano'y maanumalyang solar energy contracts na naubra ng anak niyang si Congressman Leandro Leviste. Nag-inhibit pa niya ang dating Finance Committee Chair ng pagbotohan sa Senado ang pagbibigay ng franchise sa kumpanya ng kanyang anak. Pinabulaanan din ni Lavinia ang alegasyon ni Lito Atienza na inalok ni Legarda ng 10 million pesos ang dating Manila Mayor kapalit ng pagsuporta sa franchise ni Leviste.
22: It doesn't make sense. Because,
10: why would it
22: congressmen
10: not make sense?
22: Can get the projects easily from their own. If you know how the budget works, that you go to your appropriations committee.
21: Tila sinisi rin ni Lavinia ang Energy Department kung bakit bigo ang solar para sa bayan na makapag-deliver sa unserved rural areas.
22: Unfortunately, that required the DOE issue rules and regulations to implement that franchise. Kasi kailangan, hindi mo basta-basta may franchise ka magagawa mo, kailangan may rules and regulations. And then, more importantly, kailangan ma-identify yung areas kung saan mo dalhin yung kuryente mo.
10: Okay.
22: None of that happened.
10: Ayon din kay Attorney Lavinia, binayaran na ni Congressman Leviste ang lahat ng kanyang financial obligations sa gobyerno.

0: nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikat eh. Kung saan-saan kasi nagsusuot.
1: Kasi ng ulo? Lechon pa more?
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apat kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All-in-one drugstore!
4: We love you, ma!
5: Ginhawang Generica. Puno ng saya at unforgettable moments ang Sydney Experience kasama ang Bingo Plus. Game na game na nag-explore sina Carla and Shante around the Harbor City with Bingo Plus VIP Club.
6: Dati nakikita ko lang to sa social media. Ngayon nandito na tayo, Nila.
7: Kailangan mo ng diet.
5: Iba ang saya at experience with Bingo Plus at Bingo Plus VIP Club.
8: Dito sa Bingo Plus, Bingo sa saya, Plus sa panalo!
9: In Miguel, we trust. Parang Toyota lang.
10: Sir, may available po kayong parts?
11: Yes, sir. Lahat genuine at my warranty.
12: Speaking of, ang ganda ng bago nilang models ngayon, no?
9: Sustainable without sacrificing performance.
13: Masarap talaga, no? Kahit saan ka mapunta.
14: Tapos laging may malapit na Toyota dealer.
15: Check ulit tayo sa Elliptical Road. Moderate ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Carlos Yulo did it again. Matapos ang unang ginto kahapon, isa pang gold medal ang kanyang nasungkit para sa Pilipinas sa Asian Games Vault Finals. Yan ang agenda report ni Paolo Del Rosario live mula sa Nagoya, Japan. Paolo, good news!
16: Konnichiwa, Pinky. Kahapon, inaasahan na ang unang ginto ni Caloy Yulo ang magiging icebreaker para sa Team Pilipinas sa 2026 Asian Games. At that proved to be true. Caloy Yulo scored his second gold medal sa vault sa Asian Games. Yulo, final score of 14.599 habang ang Iran's Morteza Olfati followed with 14.533 para sa silver, while Hong Kong's Nang Kakit took bronze with 14.116. Yulo's fellow Filipino, si Mix Desana, finished with fifth with 13.783. However, sa parallel bar naman, Yulo could not finish on the podium and settled for fourth place. Sabi ni Yulo na na-overwhelmed siya sa nagawa niya dito sa Nagoya at dinedicate niya ang ginto kay GAP President Cynthia Carrion, whose husband passed away during the ASEAN.
17: Kahit ako, hindi rin ba ako makapaniwala na ganun. I'm just really happy and glad na I showed up and I really trusted God sa kung ano yung hindi ko makontrol, binigay ko na sa Kanya lahat. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Gagawin ko yung best ko kung ano man yung ibigay mo sa akin, tatanggapin ko yun ng buong buo. And grabe yung milagro po, no? Sobrang hindi rin ako makapaniwala and I'm just really na-appreciate ko po lahat ng mga taong nagdadasal at sumusuporta sa akin. And yung mga totoong tao talaga na nagtitake ng time po para masuportahan po ako, masaksiyan po yung paggawa ko po ng performance sa gymnastics. Maraming salamat po.
16: Pinky, inaabangan pa rin natin ang final results ni Eldrew Yulo, who is now currently running third dito sa horizontal bar final with two more competitors to go. Unfortunately, natalo rin ang Gilas Filipinas Women's 3x3 sa gold medal match nila kontra Japan 21-11 and will settle for the silver. Bukas naman, aasahan ng Pilipinas at mas marami pang medalya led by Philippine flag bearer Albert De Los Santos seeing action in weightlifting. Pinky.
15: Maraming salamat, Paolo Del Rosario. Nag-uulat ang live mula sa Nagoya, Japan.
18: We've never gotten along better. Ito ang pahayag ni U.S. President Donald Trump sa state dinner para kay visiting Chinese leader Xi Jinping. Sa kabila ng ilang hindi pagkakasundo sa trade at regional conflict, ibinida ni Trump ang anyay gumandang relasyon sa pagitan ng Washington at Beijing. Handog din ni Trump kay Xi ang isang American bald eagle statue. Inanunsyo naman ni Xi na darating ang dalawang giant panda sa Atlanta Zoo sa mga susunod na araw bilang envoys of friendship.
19: Americans and Chinese have always exchanged goods, knowledge, customs, and ideas. This has been the foundation of commerce and mutual respect between our countries, and together we can continue to build a relationship that promotes prosperity and security for future generations.
18: Kabilang sa dinner guests ang mga bigating negosyante tulad ni Amazon founder Jeff Bezos at Apple CEO Tim Cook at mga CEO ng OpenAI, Microsoft at Google.
15: Handa raw tumestigo si dating Senador Antonio Trillanes sa impeachment trial ni VP Sara. Isa siya sa mga witness ng prosekusyon kaugnay sa alegasyon ng unexplained wealth. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirapuentes.
4: Inilabas na ng prosekusyon ang listahan ng mga testigong kanilang gustong iharap sa susunod na linggo. Para yan sa pagpapatuloy ng pagtalakay sa Article 2 o ang patungkol sa umano'y unexplained wealth ni VP Sara. Kabilang sa mga nasa listahan ay si former Senator Antonio Trillanes IV. Base sa manifestation, malaki ang magiging ambag ni Trillanes sa pagbulatlat ng mga naging transaksyon ng bise. Kung babalikan ang naging pagdinignong nasa House Committee on Justice pang impeachment, inilahad ni Trillanes na tumatanggap ang mga Duterte ng pera mula sa isang kilalang drug lord.
20: Nalikom ko ang mga sumusunod na mahalagang impormasyon na nagpapakita na si Sara Duterte at ang mga miyembro ng kanyang pamilya, kabilang na ang kanyang ama na si Rodrigo Duterte, ay tumanggap ng pera o nag-encash ng daang-daang milyong halaga mula sa isang kilalang drug lord na si Sammy Uy, na kilala rin bilang Samuel Uy.
4: Base sa breakdown, abot sa higit 180 million pesos ang nakuha umano ng mga Duterte mula sa drug lord na nagngangalang Sammy Uy. Higit 22 million daw ang napunta kay VP Sara. Higit 15 million naman kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang natitirang halaga ay pinaghatian umano ng iba pang miyembro ng pamilya Duterte. Sa isang mensahe sa Billionaire News Channel, sinabi ni Trillanes na handa siyang sumunod sa pagsasabpina sa kanya ng impeachment court. Base sa manifestation mula sa prosekusyon, alinmang araw mula Lunes hanggang Miyerkules ay ihaharap nila si Trillanes. Para sa agenda, Isaiah Mirfuentes, Billionaire News Channel.
21: Patuloy na gumagawa ng ingay ang Pinoy-themed DreamWorks film na Forgotten Island. Bukod sa Filipino culture, hopeful ang cast na tumatak din sa publiko ang kwento nito on friendship. Yan ang agenda report ni Manny the Movie Guy.
22: I'm Joe.
23: I'm Ryza.
24: Best friends Joe and Ryza have spent their lives making memories together. But when their friendship faces a big change, napunta sila sa isang mysterious world kung saan nabubuhay ang mga forgotten memories and creatures from Filipino folklore come to life. It's colorful, it's funny, at sometimes nakakatakot. Pero para sa isang Filipino kid like me, I was mesmerized.
25: Forgotten Island is the first major studio animated film built on Filipino mythology, and I sat down with the people who made it happen.
26: Get over here, you little cutie!
25: Her, aka Gabby Wilson, ang boses ni Joe, one half of the friendship at the heart of the story. At para sa isang Filipino-American Grammy, Emmy, and Oscar winner, ang pagkakataong is-celebrate ang kulturang Pinoy on this biggest stage, parang full circle moment.
27: I was like, there's no way, like, I'm in. Yeah. This is crazy, this is full circle. It's gonna be so much fun, and I get to just be my Filipino self, like, absolutely. I was so excited.
25: Si Liza Soberano naman ang boses ni Ryza, best friend ni Joe, the other half of the relationship that gives all that magic its heart. Soberano made her name in Philippine television and film before making the leap to Hollywood. At apparently, lahat pala ng taon niya sa mga teleserye, perfect training.
28: You guys were like, incredible!
29: People were like, how do you keep up with the energy and like flying all over the place? And I'm just like, oh, the teleserye has trained me. I barely slept when I was working on teleserye.
30: Oh, you need the energy of Darna.
29: Yes.
31: Welcome to Forgotten Island!
25: At si Dave Franco naman ang boses ni Rar, ang comic relief who finds himself helping two best friends save their relationship. Pero sa likod ng mga kalulokohan is a character who understands what it means to need somebody.
32: Deep down,
27: he's just a sweet guy who is lonely, and he just really like values his friendship with these two girls.
25: And then there's the manananggal. Pero ang manananggal na to ay voiced by Filipino-American legend Lea Salonga. And let's just say, nagka-glow up si Manang.
29: She's pretty scary, but she looks like a baddie.
27: Yeah,
29: like,
27: she is.
25: Yes,
27: cool.
25: But we understand her.
27: Yes, exactly.
0: We gotta find our way back home.
25: It's a movie that deserves to be remembered forever.
27: Yes, good energy.
25: So tayo na, let's go see Forgotten Island. Para sa Bilyonaryo News Channel, Manny the Movie Guy, Hollywood.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika D Alternativo.
1: Yung mga tribo, yung mga mangyan. Wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
2: At trade fairs.
3: So man, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
2: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay maging matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
5: Isa pang traffic check ngayong Friday rush hour. Sa EDSA White Plains, mabagal ang dali ng mga sasakyan sa northbound lane. Light to moderate naman ang southbound lane. Pirmado na ni PBBM ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa Pangulo, pagkakataon ito para sa mga opisyal na pagbutihin pa ang kanilang paglilingkod. Kasabay nito, epektibo na rin ang 5 taong termino para sa barangay at SK officials. Sa halip na November 2026, gagawin ang botohan sa November 2028.
6: Iaakyat ni election lawyer Attorney Romulo Makalintal sa Korte Suprema ang pagpapaliban ni PBBM sa barangay at SK elections. Sa midday report ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Makalintal na abuse of discretion ang postponement, lalo pa at nakagasta na ng 8 billion pesos ang COMELEC. Hindi anya makatwiran ang ginawa ng Kongreso.
7: And now here comes the president saying, kasi kailangan natin ng serbisyo ng mga barangay. Ngayon lang ba nila nalaman ang kailangan ng serbisyo ng barangay? If they need the services of the barangay, the incumbent barangay officials do not have a monopoly of public service.
6: Paglilinaw ni Makalintal, wala siyang problema na gawing 5 taon ang termino ng barangay at SK officials. Pero dapat daw itong ipatupad pagkatapos na ng eleksyon.
7: Kung halimbawa, sabi lang, very close na naman yung November 2028 and May 2028, these lawmakers who approve the present law in May 2028 will say, i-postpone na naman natin. Wala nang katapusan. Forever na ang postponement. Ang akala ko sa pag-ibig lang, may forever. Yung pala ay pati sa barangay postponement, may forever.
8: Sagot nga ba sa mataas na singil sa kuryente ang Bataan Nuclear Power Plant? Habang isinusulong muli ng ilang mambabatas ang pagbukas nito, ang mismong bayan ng Morong direkta nang sumalungat sa proyekto. Ang detalye sa agenda report ni Remus Macasero.
9: Ngayon umabot ng $4.5 billion at ang rekomendasyon, scrap na yan. Bumili na lang ng bagong planta. Yun. Alam ko yung halaga sa Amerika eh.
10: Yan ang git ni Pangasinan Congressman at House Committee on Nuclear Energy Chair Mark Cuangco nang tanungin kung magkano nga ba ang pondo na kailangan para maging operational ang Bataan Nuclear Power Plant. Pinangunahan ng mambabatas ang isang official inspection at technical tour sa Bataan Nuclear Power Plant sa Morong para isulong bilang alternative power source. Kasama niya ang advocacy group na Alpas Pinas para i-assess ang actual condition ng pasilidad.
11: Bakit ba kailangan ng kuryente nuclear? Unang-una, dahil kulang na kulang tayo sa kuryente. Kulang talaga. Kahit anong tumbling pa na explanation at PowerPoint, kulang ang kuryente. Ang tayo, around 29 gigawatts. Ang Vietnam, na halos kapareho lang natin, is 88. Kaya manufacturing nila, ang lakas.
10: Ilang dekada nang minemaintain at pinepreserve ng National Power Corporation o NAPOCOR ang planta na nakatayo sa almost 400 hectare property. Ibinida ni Cuangco sa tour ang potential benefits sakaling i-revive ang facility. Isinusulong niya ang nuclear technology as a clean and zero carbon power source na kaya mag-stabilize sa power grid ng bansa. tinitingnan din niya ang proyekto bilang potential solution sa mataas na singil sa kuryente. Pero sa kabila ng optimism ng advocates, umaani pa rin ng malakas na oposisyon ang proyekto. Noong Hunyo lang, nagpasa ang Municipal Council ng Morong ng isang resolusyon na formal na nagdedeklara sa kanilang bayan as a non-nuclear area. Matapos ang mga talakayan, isang malaking tanong pa rin kung kailan nga ba magiging realidad ang nuclear energy sa Pilipinas at kung paano ito yayakapin ng mga Pilipino para tuluyang tuldukan ang pasanin sa mahal na kuryente. Para sa Agenda, Remus Macasero, Billionaire News Channel.
5: Hindi na raw nagulat ang missing Sabungero star witness na si Julie Dondon Patidongan sa umano'y pag-atras ng halos lahat ng pamilya ng mga biktima. Kumbinsido si Patidongan na binayaran na sila ng kampo ng alleged mastermind na si Charlie Atong Ang. Anya bagamat ligtas siya sa ngayon dahil sa seguridad na bigay ng Witness Protection Program, nakatatanggap pa rin siya ng mga banta sa kanyang buhay.
12: At hindi nila ako mapapatay, tuloy-tuloy naman dahil lahat ay katotohan naman lahat ng mga sinasabi ko. Ang pinakamatibay, yung may hawak ako na video na USB, yung galing sa mga group, nila Colonel Urapa, nasa akin yung original na USB.
5: Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, ibinaba na sa 50 million pesos ang patong sa ulo ni Patidongan. Mula yan sa unang 100 million dahil umano sa pag-atras ng ilang pamilya sa kaso. Una nang itinanggi ng kampo ng Billionaire Gaming Boss ang mga alegasyon na mayroon silang planong ipapatay si Patidongan.
13: Pansamantalang nakalaya na ang ate ni Kim Chu na si Lakam after posting bail sa kasong qualified theft. Paano na nga ba nagsimula ang legal feud ng magkapatid at business partners? Balikan natin sa agenda report ni Mary Beth Rialba.
14: Tila nabasag ang hindi lang relasyon kundi pangarap na sabay binuo ng magkapatid na Chu. Taong 2022 nang naging exclusive dealer si Kim Chu sa Thailand-based brand na House of Little Bunny Philippines. Naging co-investor niya ang kanyang kapatid na sila Kambini na naitalaga pang treasurer at general manager ng kumpanya. Naging maayos ang takbo ng negosyo hanggang noong December 2, 2025 nang maghain si Kim ng qualified theft complaint sa Quezon City Department of Justice laban kay Lakam. Nadiskubre kasi ng aktres ang umano'y financial discrepancies sa business asset. Noong September 1, inilabas ng QC Office of the Prosecutor ang 21-page resolution na nagsasabing sapat ang basihan para patawan si Lakam ng 124 counts of qualified theft kaugnay ng 44 million pesos in corporate funds. Ayon sa prosekusyon, nagkaroon si Lakam ng iba't ibang pag-withdraw at paglipat ng pera galing sa corporate bank accounts. Ang naturang pera galing umano sa benta o kita ng kumpanya at pondong nakalaan para sa lehitimong gastusin ng negosyo. Noong September 20, inaresto si Lakam na top 6 most wanted ng Kamuning Police Station. After 4 days, naghain siya ng not guilty plea at nakalaya sa bisa ng kanyang piyansa sa pamamagitan ng surety bond. Unang nakaset ang bail sa 5.8 million pesos pero binabaan ito to 5.6 following a request from her camp. Ayon sa kanyang abogado, nalungkot si Lakam sa pangyayari at umaasa na maresolba ang issue sa loob ng kanilang pamilya. Pero isisettle daw nila ang lahat sa pamamagitan ng legal na proseso. Sa statement naman, Thursday night, giniit ni Kim that this was never about her personal money. Tungkulan niya ito sa business, built with years of hard work, sacrifices, and dreams. She adds, there is so much more to the story that she chooses not to disclose publicly. Para sa Agenda, Beth Rialba, Billionaire News Channel.
13: Happy Friday indeed, Swifties! Nilabas na ni Taylor Swift ang kanyang expanded album na The Life of a Showgirl, The Encore. It includes 4 new songs including her latest single, Patient Zero. Kasama rin sa mga bagong kanta ang Cleveland, Pink Clouding, and Babylon. Bago nito, Tay-Tay released a teaser for the music video for Patient Zero. tampok sina Colin Farrell at Dakota Johnson sa MV, which will debut during the MTV Music Video Awards. This is Taylor's first song release since tying the knot with Travis Kelce noong July. AI filmmaker sa China binibigyan ng subsidiya. At ang latest sa Bagyong Queenie, susunod yan sa agenda.

0: Business 360 with Margo Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate to heavy naman ang northbound lane. Maagang na-eliminate si Alex Ayala sa Singapore Open. Pero meron ng nakapila na susunod na torneo para sa Filipina tennis star. Narito ang agenda report ni Erica Christensen.
2: Pagkatapos ng 3 oras at 9 minuto, isang malaking upset sa Singapore Open. Sa unang main draw match ni Alex Ayala sa tournament, napa-exit siya matapos talule ng Russian qualifier na si Tatiana Prozorova sa score na 4-6, 7-5 at 6-3. Itinuring ng world number 180 mismo na ito ang pinakamalaking panalo ng kanyang career.
3: Maybe in the middle of the second set, I felt that the crowd also supported me, so it's given me a lot of energy, and I knew that I could do something more.
2: At kahit halos buong arena ay todo ang sigaw para kay Alex, nakuha rin ni Prozorova ang respeto at palakpakan ng fans matapos ang isang napakalapit na laban. Kapansin-pansin din ang emosyon niya dahil sa kanyang errors at nagulat pa ang crowd nang bigla siyang mag-push up sa gitna ng court.
3: It's nothing unspecial, just, you know, some spasm on my right chest, and I just need to have some blood here to feel my forehand better. That's all. You know, on this match, it was just not possible to keep everything inside me because you just could be bombed. Just wait, and then boom. So I need to put it outside, so just to be sure that positive energy are working and negative energy are coming out.
2: At para naman kay Alex, masakit man ang maagang pagkatalo, special pa rin ang paglalaro sa harap ng mga Pilipinong sumusuporta sa kanya.
3: It's so heartwarming to see the support that I get and I'm happy that I was able to, I guess, battle and in front of them and experience this atmosphere.
2: At bagamat gusto sana niyang magpatuloy sa tournament, alam ni Alex na may matututunan siya sa pagkatalong ito.
3: I would have wanted to win today. I would have wanted to go further in the tournament. But whether it's a blessing in disguise or not, doesn't matter at present. What matters to me is learning from this loss and preparing for my next match.
2: Maagang nagtapos ang Singapore Open run ni Alex pero wala nang matagal na break. Sa Linggo, lilipad siya patungong Japan para sa Asian Games at agad nakatutok sa susunod na hamon para sa Pilipinas. Para sa Agenda, Erica Christensen, Bilyonario News Channel Singapore.
1: Maaga mang umexit sa Singapore Open, ramdam pa rin ang Ayala Mania sa Singapore man o dito sa Manila. Yan ang Agenda Report ni Avia Zunich.
4: Hindi kailangang nasa Singapore para makisabay sa laro ni Alex Ayala. Dito sa Manila, nagtipon-tipon ang mga Pinoy para sabay-sabay subaybayan ang kanyang Singapore Open match. Para sa fans, naging chance din ito para magkasama, makinig sa bawat point at ma-feel ang excitement ng match day. At sa ganitong moment, mas ramdam ang pagkakaisa ng mga Pinoy.
5: At the end of the day, it's always a win for us Filipinos watching Alex represent the Philippines. So I'm truly happy that a lot of us in the sports community came together this evening to support the one and only Alex Ayala.
4: Sakto naman sa lalong pagningning ng between ni Alex sa sports world, ang pag-viral ng isang estatwa sa Cavite. Dahil sa facial features na sinasabing kahawig ng Pinay tennis star. The statue also serves as a reminder sa simple beginnings and champion spirit ni Ayala na umuukit ng kasaysayan sa tennis. Para sa Agenda, Avia Zunich, Bilyonario News Channel.
6: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. PNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison.
7: Nilay, bagyang lumakas ang Tropical Storm Queenie or Surigay International name habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility sa hilagang bahagi ng Philippine Sea. Huling namataan ang bagyong Queenie, 755 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Taglay ang hangin na 85 kilometers.

0: per hour malapit sa gitna at kumikilos west-northwest at 20 kilometers per hour. Base sa latest track ng PAGASA, kikilos na ng pahilaga ang bagyong Queenie bukas araw ng Sabado sa kalilihis palayo ng bansa at lalabas ng PAR sa Linggo ng gabi o Lunes ng umaga. Sa Makatwid, malabo na po maglandfall o makaapekto si Queenie sa alinmang panig ng bansa. Sa kabilang banda, posible po na sa unang linggo na ng Oktubre, maideklara ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat at panahon ng tag-ulan. Inaasahang mas maaga ito kumpara sa mga nagdaang taon dahil sa kasalukuyang malakas na El Nino. Ngayong weekend, madalas maaraw na may pulupulong ulan lamang sa Luzon at walang anumang epekto galing kay Queenie. Bukas, September 26, Sabado, bagyang maulap at mainit na panahon ang iiral sa halos buong Luzon sa umaga kabilang ang Metro Manila. Habang simula tanghali, magiging maulap muli sa Luzon at may afternoon or evening thunderstorms din na hindi naman tuloy-tuloy. Pagsapit ng Linggo, September 27, sa tanghali ulit magsisimulang kumulimlim sa maraming lugar sa Luzon, including Metro Manila, at mas kakaunting lugar pa ang posible magkaroon ng afternoon or evening thunderstorms, kagaya na lamang sa Isabela, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Mindoro Provinces, at Palawan. Kaya sa mga nagbabalak po maglaba o mamasyal sa Luzon ngayong weekend, wala naman kayong magiging aperya. Kung maaraw at mainit sa Luzon, may mga lugar naman na uulanin sa Visayas at Mindanao this weekend, dulot ng Intertropical Convergence Zone o salubungan ng magkaibang hangin. Ngayong Sabado, posible ang manakanakang pag-ulan sa maghapon sa may Negros Island region, Central Visayas, Leyte Provinces, Zamboanga Peninsula, Lanao del Sur, Northern Mindanao at Caraga region. Habang may kalat-kalat na ulan din over the rest of Visayas and Mindanao due to ITCC sa hapon at gabi. Pagsapit ng Linggo, posibleng mabawasan ang ulan dulot ng ITCC sa Visayas at Mindanao kung saan may isolated na ulan na lamang sa Zamboanga Peninsula, Bohol at Camiguin in the morning at may saglit na ulan at thunderstorm sa man pagsapit ng hapon sa natitirang bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. At yan muna napapanong balita ngayong Biyernes mula dito sa aking hometown sa Tayabas City, probinsya ng Quezon. Ako pong yung ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tangkapahod.
1: While concerns grow over artificial intelligence in several countries, ine-encourage naman sa China ang paggamit nito in films. In fact, booming ang AI movie industry sa bansa as locals officials themselves offer support to creators and startups. Kabilang sa binibigay na assistance ang subsidized office space and housing support. Required though ang creators to explicitly label na AI-generated ang content. China's push for AI in filmmaking reflects a broader industrial policy approach na ginagamit din ng bansa to develop sectors such as electric vehicles, solar panels, and robotics. More than 20 films, workshops, and special performances. Ilan lang yan sa mga aabangan sa newest edition ng Manila Spanish Film Festival. Nagbabalik si Avia Zunich para sa detalye.
2: Celebrating 25 years of bringing Spanish and Latin American cinema closer to Filipino audiences. Yan ang goal ng Pelikula-Pelikula na magbabalik this October.
3: This year, the festival will present 23 films, and once again, we have tried to make the programs diverse and plural as much as possible. And we are particularly pleased to bring together films from 8 different countries, including 6 Spanish-speaking countries, Brazil, and of course, the Philippines, our beloved host country.
2: Beyond the screenings, may lectures, workshops at concerts din na nagbibigay ng mas malawak na look into the Spanish and Latin American culture. May special spotlight din ang Agapito, isang Filipino short film na kasama sa local collaborative showcase. From October 4 to 11, magtitipon muli ang filmmakers at moviegoers sa Power Plant Mall Cinema para ipagdiwang ang Manila Spanish Film Festival. 25 years in, patuloy pa rin ang festival sa pagbuo ng connections. One film, one story, and one culture at a time. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionario News Channel.
4: At dumating na tayo sa kaduluduluhan ng weekend.
5: Yeah.
4: I will never live that down. I know it now. I
5: pero
4: totoo accept.
5: Naman, di ba? Nasa dulo na tayo ng...
6: Bingo.
4: Alam mo, saka duluduluhan.
5: Sa paparating na weekend.
4: Oo,
5: dahil nakarating ang weekend.
4: Correct. Oo. So, ang isa dito, masayang-masaya ngayong weekend. Kasi...
5: Dahil si Willard.
4: Kasi andito si Janina Vela. Why not? And why don't you tell them on Monday? Is it on Monday? Ah, hindi pa.
1: No, not yet.
4: Pero malapit-lapit
1: teaser,
4: na.
1: Teaser.
4: Okay,
1: coming
4: teaser.
1: In the next few weeks.
4: Ganap pa siya ang newscaster.
1: Yes po.
4: Newscaster! Newscaster. Yun. Malapit na ang Pasko. Naghahanda na ba kayo?
5: Ay, oo. Mas lalo na sa regalo mo.
4: Handa ka ng tumanggap.
5: Of course!
4: Ibig mong sabihin.
5: Ako si Corina kasi maganda yung mga regalo niya. Tsaka yung nagbabalot siya.
1: Talaga. Diba
5: nga, complete yung kanya.
4: Hindi ba nga, kung cheap lang yung laman, gandahan mo yung balot.
1: Galing.
5: Okay na ako dun sa hindi magandang balot. Okay na.
6: Basta mahal.
4: Totoo. Pero pag ikaw maaga ka nagsimula magplano ng mga ibibigay mo, makakatipid ka eh. Hindi yung biglaan tsaka maramihan, ang dami palang. So, start early because it's how many days before Christmas?
5: It is 91 days to go before Christmas. Happy weekend!
4: Happy weekend, everybody!
5: Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
7: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
1: Ako naman si Janina Vela.
4: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may angulo at ang balita may agenda.
8: K5 News FM Philippines. K5 News FM Philippines. And Bilyonario News Channel Agenda News Tonight. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Mabasaga butika.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma. Mataas ang ako niya sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape intilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra
8: DTX Coffee Mix mabaka sa mga butika.
11: Kapoy.
12: Relax, may bugnaw nga Gold Eagle Beer nga nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Spore Biotics, nga ginubdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
17: Good news!
16: Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
17: Libre?
18: Libre!
16: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
19: Wow! May kumso!

nagdadalas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, baik puso.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Magandang araw po sa lahat na nakikinig ngayon sa ating programa. Naanyayahan ko kayo na makinig sa isa pang bahagi ng ating Bible Study Series tungkol sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Pasalamatan natin ang Diyos sa pagkakataong ito na Kanyang ibinigay upang may pagpatuloy natin ang pag-aaral ng Kanyang mga salita. Ako'y umaasa na kayong lahat ay nasa mabuting kalusugan sa inyong pangangatawan at pag-iisip, at nawa ay bukas ang inyong mga isipan para sa mga salita ng Diyos na ating pag-aaralan. Bago po tayo magpatuloy, ay manalangin po muna tayo. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Your kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Salamat po sa inyong dakilang pag-ibig sa amin, at nawa ay nasa mabuting kalusugan at pag-iisip ang lahat naming tagapakinig. Buksan po nawa ninyo ang aming pangunawa sa mga katotohanan naming pag-aaralan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa nakalipas na 2 araw ay umikot ang ating pag-aaral sa pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ating napag-alaman sa Romans 3:23 hanggang sa 25 at sa Matthew 26:28 na may legal na basehan ang pagpapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan, at ito ay ang dugo ni Hesus na ibinuhos dahil sa ating mga kasalanan bilang pagsunod sa patakaran ng Hebrews chapter 9 verse 22 na nagsasabi na kung walang maibuhos na dugo ay walang kapatawaran. At dahil ang Diyos ay nagpapatawad batay sa dugo ni Hesus na naibuhos nang siya ay namatay sa krus, sinasabi ni Pablo sa Romans 3:25 na ito ang magpapatunay na ang Diyos ay matuwid. Subalit may mga tumututol sa sinasabi ni Pablo na matuwid ang Diyos, dahil paano daw masasabi na ang Diyos ay matuwid samantalang injustice naman daw ang kanyang ginawa, dahil pinarusahan niya si Jesus ng kamatayan dahil sa kasalanan ng sanglibutan, at ito daw umano ay labag sa umiiral na patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Kaya pinag-aralan natin ang nasabing talata at ating nakita na hindi naman pala injustice ang ginawa ng Diyos, dahil hindi naman niya linabag ang patakaran sa Deuteronomy 24 verse 16. Ang pinagbabawal ng nasabing patakaran ay ang pagdamay sa mga anak sa parusa ng magulang. Ibig sabihin na kung ang ama lamang ang nagkasala, dapat siya lamang ang patayin, at huwag idamay na patayin ang kanyang anak. So kung pinatay na ang ama na nagkasala, tama na yun. Huwag mo nang idamay

napatayin pa ang anak. Dumating tayo sa ganitong pangunawa batay sa interpretasyon ni Haring Amasyas na nakasulat sa 2 Kings chapter 14 verse 1 to 6 na kung saan si Joas na hari ng Juda ay pinatay ng dalawang alipin nila. Kaya nang si Amasyas na anak ni Haring Joas ay nailukluk bilang hari ng Juda, ipinapatay niya ang mga aliping pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi niya idinamay ang mga anak nito. Bakit po? Sapagkat nasusulat sa Deuteronomy 24:16 na ang ama ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng anak, gayon din ang anak ay di dapat patayin dahil sa kasalanan ng ama. Ang may kasalanan ang siyang dapat managot sa kanyang pagkakasala. Kaya walang injustice na nangyari sa ginawa ng Diyos sa pagparusa kay Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, dahil hindi naman siya idinamay, kundi siya ang tumayong tagapagligtas ng sanlibutan at umakong managot sa kanilang kasalanan. Tungkol naman sa patakaran ng Ezekiel 18:4, ay ating nakita na hindi rin dinabag ng Diyos ang patakaran na ito dahil hindi ito sumasaklaw sa kanyang gawain bilang manunubos. Ang gawain ng pagtubos ay may ibang patakaran na sumasaklaw dito at ito ay nasusulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49 na nagsasabi na ang isang taong naibenta sa pagkaalipin ay pwedeng tubusin ng kanyang kapatid, amain o kamag-anak. Ito po ang sinunod ni Jesus bilang manunubos. Dahil sa patakaran na ito, si Jesus ay pumarito sa lupa at upang tubusin niya tayo sa pagkaalipin ng kasalanan, siya ay nagkatawang tao muna at naging kapatid natin sa laman ayon sa John 1 verse 14, Philippians 2 6 and 7 at Hebrews 2 verse 11. Kaya nga sinasabi ng Hebrews 2 verse 14 and 15 na si Jesus ay naging tao rin tulad natin na may laman at dugo upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay pinalayan niya tayong lahat mula sa ating pagiging alipin ng kasalanan. Ibig sabihin na ang pag-alay ng Diyos kay Jesus bilang handog sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng lahat ng tao ay naaayon sa umiiral na batas ng pagtubos na nasusulat sa Leviticus 25 verse 47 to 49 at sa batas ng pagpapatawad sa Hebrews chapter 9 verse 22 at hindi ito maituturing na paglabas sa patakaran ng Deuteronomy 24:16 at Ezekiel 18 verse 4. Sa ating pagpapatuloy sa pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan ay nais kong linawin ang isa pang pagtutol o objection na siyang nagiging dahilan kung bakit may mga taong ayaw maniwala sa magandang bahagi ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Naniniwala sila na si Kristo namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa 1 Corinthians 15 verse 3, ngunit tinututulan nila ang bahagi nito na nagsasabi na binayaran ni Kristo ng minsanan ang kasalanan ng lahat ng tao sa pamamagitan ng kanyang dumanak na dugo. Nang aking naibahagi ang katotohanan ito sa isang forum sa Facebook, ay may isang pastor na taga New Zealand na tumutol at makailang beses na nag-post ng ganito bilang kanyang pagtutol. Sabi niya, "Your past, present, and future sins were not forgiven already at Calvary. Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins." Alam ko na maliban sa pastor na ito ay marami pang iba ang may ganitong pananaw. Sila ay hindi naniniwala na sa pagkamatay ni Jesus ay binayaran at pinatawad ng Diyos ang kasalanan ng lahat ng tao. Ang tanong, kung hindi binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan noong namatay siya sa krus, kailan niya babayaran ang kasalanan ng isang tao? Ang paliwanag ng pastor na aking nakausap sa Facebook ay ganito, "Even though Jesus died already at Calvary to save every sinner, nevertheless, He did not save every sinner in one act. His death did not save the world. It was only a provision made that everyone may be saved. He made a provision already where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repents from sin."
Nakuha po ba ninyo ang ibig sabihin ng kapatid na ito? Nung namatay daw po si Jesus ay hindi pa niya binayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. However, He made a provision where the sinner can be forgiven if he or she confesses Jesus to be his Savior and repent of his sin. Ibig sabihin na sa kamatayan ni Jesus ay naghanda lamang siya ng sapat na pambayad pero hindi pa niya ito ibinayad. Kaya wala pang nabayaran sa ating mga kasalanan at that point in time. Paulit-ulit na sinasabi ng nakausap kong pastor ang ganito, Jesus' death at Calvary has never paid for your past, present, and future sins. Ang tanong, kung hindi pa binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan doon sa Kalbaryo, kailan siya magbabayad? Ito po ang sagot sa akin. Your sins can only be paid or forgiven when you confess and repent of your sin. Yun po ang sabi niya. Ayon sa kanya, ang kasalanan mo daw ay babayaran pagkatapos na tanggapin mo si Jesus as your personal Savior at pinagsisihan mo ang iyong mga kasalanan. Ibig sabihin na hindi minsanan ang pagbabayad ni Jesus sa kasalanan ng mga tao, kundi maraming beses. Kung araw-araw ay may magsisisi ng kanilang kasalanan, araw-araw din si Jesus na magbabayad sa kanilang mga kasalanan. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Tama kaya ang aral na ito? At ito ba talaga ang aral ng Biblia? Is it true that at Jesus' death at Calvary, God did not pay for your past, present, and future sins? Let us see if this is true or not. Una sa lahat, alamin natin kung ano ang naging kalagayan ng lahat ng tao mula kay Adan. Ating basahin ang Romans 3 verse 23. Ito ang sabi, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Lahat daw po ay nagkasala. Ano ang ibang tawag ng Biblia sa kasalanan? Sa isang bahagi ng tinatawag na The Lord's Prayer ay ganito ang sinasabi ng Matthew 6 verse 12. At patawarin mo kami sa aming mga utang, gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Ang Biblia na Tagalog version. Ang ating mga kasalanan ay tinawag ni Jesus na utang, utang sa batas na ating linabag at ang utang ay dapat bayaran. Kung ang kasalanan ay utang, paano ito mababayaran? Ano ang hinihingi ng batas bilang kabayaran ng kasalanan? Basahin po natin ang Romans 6 verse 23. Sabi po dito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung ang kasalanan ay utang at ang hinihiling na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, kailan masasabi na ang ating mga kasalanan ay binayaran ni Jesus? Siyempre, kapag siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Kung siya ay pinagpapalo hanggang sa siya ay malapit ng mamatay pero hindi siya tuluyang namatay, hindi pa po masasabi na binayaran niya ang ating mga kasalanan sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tulad lamang kung nakautang ka ng 1,000 pesos sa bangko na kapag nakapagbigay ka na ng 1,000 pesos sa kanila ay kikilalanin ng bangko na bayad ka na sa utang mo. Kung nagbigay ka lamang ng kalahati, siyempre sasabihin ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo dahil kulang ang inyong ibinayad. Pero kung 1,000 pesos ang ibinigay mo, alang ang sasabihin pa ng bangko na hindi ka pa nagbayad sa utang mo? Siyempre sasabihin nila na bayad ka na sa utang mo. Hindi rin po pwede na sasabihin ng bangko na hindi ka pa bayad sa utang mo dahil yung ibinigay mo na 1,000 pesos ay isang provision lamang for the payment of your death. Sa kaso ni Jesus, bilang ating tagapagligtas ay ganon din. Tayo ay hinatulang mamatay dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit si Jesus ang tumayo bilang ating manunubos. Bilang kapatid natin sa laman, siya ay umako sa responsibilidad na magbayad sa ating mga kasalanan. Yamang siya ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, naturalmente, nabinayaran niya ang ating mga kasalanan. Dahil ang hinihiling ng batas na kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at siya naman ay namatay na nga. Hindi po pwede yung sinasabi ng iba na bagamat totoong pinatay si Jesus dahil sa kasalanan ng sanlibutan, pero wala daw siyang binayaran sa ating mga kasalanan, be it past, present, or future sins. Hindi po pwedeng mangyari ang ganon. Isa pang punto mga kapatid,
Kung totoo na nang namatay si Jesus ay gumawa lamang siya ng provision para sa kaligtasan natin, ngunit wala pa siyang binayaran sa mga utang natin, sa makatwid ay hindi po niya tayo tinubos mula sa parusa ng kasalanan nang siya ay namatay sa krus. Tulad lamang ng isang bata na kinidnap at ang kidnapper ay humihingi ng 50 million pesos sa tatay ng bata bilang pangtubos sa buhay ng bata. Kung ang magulang ay naghanda lamang ng halagang 50 million, subalit hindi niya ito dinala at ibinigay sa mga kidnapper, masasabi ba natin na tinubos ng ama ang kanyang anak sa kamay ng kidnapper? Siyempre hindi. Bakit? Dahil hindi niya ibinayad sa kidnapper ang nasabing ransom money na hinihingi. Inihanda lamang niya, pero hindi naman niya ibinayad. Ganon din kay Jesus. Kung totoong hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan natin sa krus, hindi po masasabi na tayo ay tinubos ni Jesus. Dahil paano sasabihin na tinubos tayo ni Kristo, wala pa nga siyang binayaran sa ating mga kasalanan. Pero kung ang sinasabi ng Biblia ay tinubos tayo ni Jesus, ibig sabihin na hindi lamang provision for payment ang ginawa ni Jesus, kundi actual na binayaran talaga niya ang kasalanan nating lahat. Ito ang tunay na ebanghelyo na ipinangangaral noon ng mga siyanaunang mga apostol ni Jesus. At ito ang ebanghelyo na ipinangangaral ng tunay na iglesia ng Diyos sa huling araw na ito. Ating basahin ang sinasabi ng Biblia tungkol dito. Galatians chapter 3 verse 13 and 14. Tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan nang siya'y magdusa na parang isang sinumpa. Sapagkat nasasaad sa kasulatan, sinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Tinubos niya tayo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay kamtan ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Binasa po natin ito sa magandang balita Biblia. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Nalalaman ninyong kayo'y tinubos mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na minana ninyo sa inyong mga ninuno, hindi ng mga bagay na nasisira tulad ng pilak o ginto, kundi mahalagang dugo ni Kristo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Hebrews 9 verse 11 and 12. Ngunit nang dumating si Kristo na pinakapunong pari ng mabuting bagay na darating sa pamamagitan ng lalong dakila at lalong sakdal na tabernakulo na hindi gawa ng mga kamay ng tao, sa makatwid ay hindi sang nilikhang ito at hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga turo, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Sa gayoy tiniyak, ibig sabihin nakamtan niya ang walang hanggang katubusan. Romans 3:23 and 24, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Palibhasay inaring ganap na walang bayad ang kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Apat na talata ng Biblia ang nagsasabi na tayo ay tinubos ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kung tayo ay tinubos na ni Jesus, ibig sabihin na binayaran niya ang kasalanan nating lahat sa pamamagitan ng kanyang dugo bilang tubos sa atin. Dahil kung hindi niya binayaran ang ating mga kasalanan, ibig sabihin na hindi pa tayo tinubos, kundi tutubusin pa lang. Subalit malinaw ang sinabi ng Biblia na tinubos po tayo ni Jesus, past tense. Ulitin ko, ito po ang tunay na ebanghelyo na ipinangaral ng Biblia at ito ang aming ipinangaral sa inyo ngayon, mga kapatid. Kaya hindi po totoo yung aral na nagsasabi na bagamat namatay si Jesus dahil sa kasalanan ng lahat, ngunit wala siyang binayaran na kasalanan because his death was only a provision made so that if you will accept Jesus as your personal Savior and repent of your sins, Jesus will pay for your sins and forgive you. This is one of the false gospel being preached today at ako po ay namamanhik sa inyo mga kapatid
na nakikinig sa ating programa na huwag po kayong matakot na tanggihan ang maling aral na ito. Bagkos ay tanggapin po ninyo ng buong puso ang katotohanan na ang

to advocate that all your future sins before you committed were all paid for, meaning all forgiven. This is selling you a license to sin, since your sins not committed were already paid or forgiven at Calvary. If Jesus has already saved everyone at Calvary, or paid or forgiven your future sin not committed yet, then there is no need of repentance. Then expect all to go to heaven, including the Pharisees who killed Jesus. Natatakot po ang ating kaibigang pastor na ito na kung totoo na binayaran ni Jesus ang lahat nating mga kasalanan, kasama ang mga kasalanan na hindi pa nagagawa, ay para na ring binibigyan ng Diyos ang tao ng license to sin. Dahil hindi na siya matatakot na magkasala, dahil iisipin daw niya na dahil hindi pa man ako nagnanakaw ay binayaran na ni Jesus ang aking kasalanan, kaya no problem kung magnakaw ako ng magnakaw. I sympathize with the concern of this brother pastor, because there is a real danger na kung ipangaral ang katotohanan na binayaran ni Jesus nga ang lahat nating mga kasalanan, past, present, and future sins, ay marami talaga ang aabuso at gagawin nila ito na lisensya upang magpatuloy sila sa pagkakasala at sisisihin pa nila ang Diyos at sabihin na siya ang may kasalanan tulad ng ginawa ni Adan at Eva noon. Pero masolve kaya ang nasabing problema kung ipangaral ang maling ebanghelyo at sasabihin na hindi binayaran ni Jesus ang kasalanan ng lahat sa krus, kundi naghanda lamang siya ng sapat na provision para pambayad sa lahat ng kasalanan under certain condition? Kung ito ang ipangangaral, wala kayang gagamit sa aral na ito as a license to commit sin? Tinitiyak ko sa inyo, mga kapatid, na hindi pa rin po masolve ang nasabing problema ng pang-aabuso kahit pa ganito ang ipangangaral. Marami pa rin po ang walang takot na magpapatuloy sa pagkakasala. Iisipin nila na walang problema kung magkasala ako ng magkasala, dahil may provision naman na inihanda ng Diyos para mabayaran at mapatawad ang aking mga kasalanan. Tatanggapin ko lang naman si Jesus na aking tagapagligtas at magsisi, and then everything will be fine. Christ is going to pay for my sins and forgive me. Kaya hindi pa rin po masolve ang problema na pinangangambahan kahit na ganito ang ating ipangangaral na ang kamatayan ni Jesus ay provision lamang for the salvation and forgiveness of our future sins. Kaya huwag po tayong matakot na sampalatayanan at ipangaral ang katotohanan na binayaran ng Diyos ang lahat nating kasalanan, past, present, and future sins. Kung mayroon mang gagamit sa katotohanan ito sa maling paraan tulad ng paggamit nito as a license to commit sin, subalit hindi nangangahulugan na mali ang aral na ito, dahil pinatutunayan ng Romans 3:23-25, Hebrews 9:11-12, Galatians 3:13-14, and 1 Peter 1:18-19 na totoong tinubos tayo ni Jesus at totoong binayaran at pinatawad tayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus na nabuhos sa krus. Tulad ng ginawa ni Apostol Pablo, pangaralan po natin ang mga tao na huwag nilang gamitin ang masaganang biyaya ng Diyos na lisensya upang magpatuloy sa kasalanan, bagkus ay ito pa ang gamitin nilang inspirasyon para huminto na sa kagagawa ng kasalanan. Sa Romans 6:1-5 ay ganito ang sinasabi ni Pablo: patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hinding-hindi, yan po ang sagot. Tayo'y patay na sa kasalanan, papaano tayo mamumuhay sa pagkakasala? Kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sinasabi sa Titus 2:11-14 na nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal
sa kasalukuyang panahon. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili

0: alang-alang sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sangbayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Ayon po kay Pablo, ang layunin kung bakit iniligtas tayo ni Kristo mula sa kamatayan na siyang parusa ng ating mga kasalanan ay upang tayo ay maturuan na itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa at tayo ay mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Kaya huwag naman natin abusuhin ang kanyang biyaya at huwag nating gawing lisensya ang kanyang pagpapatawad upang magpatuloy tayo sa pagkakasala. Totoong nagpapatawad ang Diyos, pero huwag natin sasadyain ang magkasala. Bagkus ay sikapin natin na huwag nang magkasala pa, kundi mabuhay na banal at walang kasalanan. Pero kung sa pagsisikap natin na hindi magkasala, ay nahulog tayo sa pagkakasala dahil sa kahinaan ng ating laman, ay huwag din tayong mawalan ng pag-asa dahil pwede pa tayong mapatawad dahil sa merito ng dugo ni Kristo na nabuhos para mabayaran ang mga ito. Sinasabi ni Apostol Juan sa 1 John 2 verse 1-6, "Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Hesukristo na isang matuwid. Si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat ng tao." Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Wala na po tayong oras, kaya dito po natin tatapusin ang ating pag-aaral ngayon. Magpasalamat po muna tayo. Maraming salamat, Amang Banal, sa katotohanan na inyong ibinigay sa amin tungkol sa matuwid na pagtubos ninyo sa amin mula sa parusa ng aming mga kasalanan at mula sa aming pagkaalipin ng kasalanan. Salamat po sa mayaman na pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan sa krus. Palaguin po nawa ninyo ang pagtitiwala namin sa inyo bilang matuwid na Ama at kay Panginoong Hesus bilang aming personal na tagapagligtas. Nawa po ay matuto kaming magmahal sa inyo at huwag umabuso sa inyong kagandahang loob sa amin. In Jesus' name we pray. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayOhen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.

naranas tayo ng matinding problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Pero gaano man kabigat ang problema mo, gaano man kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay mo ngayon,

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Kamusta ka mo, mga ka-purpose? Kaya pa?
2: Yes!
1: Kinakaya pa?
2: Yes!
1: O kun, kaya-kaya na?
2: Yes!
1: Upod kita sa pagdiskubre sang aton nga purpose kada Sabado. Diri lang sa Kamustahan with Pedro. Kamustahan with Pedro. Alas 8 hasta alas 9 sa aga. Mabatian sa kahanginan. God live sa official Facebook page sang 88.7 K5 News FM Iloilo. Kamustahan! Kamustahan with Pedro!
3: Alright, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, everybody. Maayong aga, gig sa tanan. Woohoo! Grabe, 90 days na lang. Pasko na, Merry Christmas, gig sa inyo, da tanan.